0: pwedeng unang kumalas sa'yo. Minsan, may death threats pa. At kahit legal ang churches, bantay sarado yan. Hindi pwedeng basta-basta mag-evangelize o mag-share ng faith sa mga Muslim. Kahit simpleng invite lang sa church, pwede ka nang ma-interrogate. At guess what? Yung mga convert, minsan, hindi kinikilala ng gobyerno bilang Kristiyano. So wala silang access sa Christian marriage, burial, o kahit ID bilang parte ng simbahan. Sa bansa, mukhang free ang faith, pero para sa maraming Kristiyano, freedom na may takot. Hindi sigawan, pero ramdam mo. Tahimik, pero may tensyon. Parang naglalakad ka sa eggshells. May faith ka, pero dapat marunong kang magtago. Kaya naman kaagapay, patuloy natin silang isama sa ating mga panalangin at huwag kalimutan na tayo ay malaya, kaya bigyan natin ng halaga ang ating pananampalataya. Muli, Lourdes Magtunaw po, winawagaywayang kasaysayan ng mga bandila sa buong mundo.
1: Tita, bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
2: Thank you, Desa Girl. 8:05 na ng umaga. Dire-diretso tayo dito sa ating malayang talakayan. At sagot pa rin kayo kaagapay, ano ang mga inaasahan mo ngayong magsisimula na ang impeachment trial sa ating Vice President Sara Duterte Carpio? Mm-hmm. So talakayan muna tayo dito sa Oras na Pilipinas mula sa iyong FEBC Radio TV.
1: Pag-usapan natin.
2: Kasama natin ngayon via Zoom ang ating iginagalang na Dean Tony Lavinia. Professor din po siya ng Constitutional Law dito sa Universidad ng Pilipinas. Prof, magandang umaga po. Ito po si Heidi, kasama ko si Attorney Jeremiah Belhica.
3: Good morning, Dean.
4: Good morning, lady. Good morning, attorney.
3: Good morning po.
2: Salamat po. Pwede niyo po ba kaming bigyan ng inyo pong pananaw? Ano po ang inaasahan po ninyo dito sa pag-uumpisa ng paglilitis sa ating vice-presidente? 4 na articles of impeachment po ang inihain po laban sa kanya.
4: Yung pinakamahalaga na dapat mangyari sa araw na ito ay darating si Vice President Duterte. Hmm. Diba? Gusto natin siya makita. Gusto natin harapin niya ang mga akusasyon sa kanya. Kailangan igalang niya ang korte.
2: Mm-hmm.
4: Diba? May choice naman siya na hindi pumunta kasi pwede naman na yung kanyang counsel pupunta.
2: Mm-hmm.
4: Pero hindi mabuti yun para sa kanyang kaso. It's not good for her case. Diba? Parang ang yabang niya. At least in the past, yung last impeachment natin, si na trial, si Chief Justice
2: Renato Corona.
4: Talagang pumunta siya. So yun ang pinaka-first na mahalaga na mangyari today. Mm-hmm. It will be a very big disappointment and a big insult to the Senate trial court if the Vice President does not appear. Pangalawa, syempre yung reading of the charges. Marinig natin for the first time, no? At yung reaction ng senators will be the judges. Ayaw ko sabihin senator judges kasi hindi naman sila judges, eh. Diba? They're senators who are called to judge the impeachment trial. Diba? Eh actually, hindi na ako in favor na nagsotoga-toga pa sila kasi para bang it's a different role from being senators. No! No, it's the same role, diba? They're there because they're senators. And senators are told to judge this kasi political, legal proceeding ito. In any case, marinig natin yung official list of charges.
2: Mm-hmm.
4: And that's cathartic for the people na, oy, talagang chinacharge si Vice President Duterte this way. Diba? So now we know what those charges are.
3: Mm-hmm.
4: And then I think the third thing which will happen today is opening statements, no? Although baka ma-derail yan kasi baka sabihin ng defense, rule muna on the motion to dismiss. Kasi may filings, nag-file na sila ng motion to dismiss. So baka kung i-grant yan, then medyo ma-postpone ang proceeding for a few days. Baka sa kailangan decide muna yung motion to dismiss. Or baka then, right then and then, ma-decide na yung motion to dismiss. Which I think should be dismissed. Should not be granted. No?
2: On the basis of, bakit hindi po dapat na i-dismiss?
4: Mm-hmm. Because so far, this has been procedurally correct, di ba?
2: Mm-hmm.
4: Sumunod talaga ng Supreme Court ang House of Representatives in filing the charges, di ba? In deciding the charges,
2: mm-hmm,
4: and bring it. Right now, hindi pa natin alam kung guilty, no? Wala pang guilt issue dyan.
2: Mm-hmm.
4: Pero in terms of filing the charges, the nature of the charges,
3: mm-hmm,
4: the way it was developed, the evidence that was received, lahat yan in accordance with ano, procedural, mm-hmm, fairness, di ba? At yung accordance with in a way, maganda na nag-Supreme Court nag-make na decision last year dismissing the impeachment, mm-hmm, kasi nagbigay din ng guidance sa Supreme Court how to do it properly. Mm-hmm. And by the book this time, ang ginawa ng House of Representatives,
2: mm-hmm,
4: ng Committee of Justice, and then the whole House of Representatives did everything by the book.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Okay.
3: Din ang isa sa mga usapin po, no? Yung sa napipinto po kasi na investigation na ginagawa rin ng ombudsman dun sa ibang mga senators, nakikita niyo po ba na ang denominator ng two-thirds from 24 or 22 or kung magiging less, nakikita niyo po ba ito di naaabot sa Korte Suprema? And how would it affect the entire impeachment proceeding din?
4: Well, aabot lang yan at the end of the process, di ba?
3: Mm-hmm.
4: When they vote. And when they vote, pag inumabot sa 16, there might be a motion that is enough to convict her.
3: Mm-hmm.
4: And if that's approved by the majority, not even 16, only a majority needs to approve that. Or the Senate President approves it and then carried away the majority, then yan ang presumptively correct na number. But VP Sara can then go to the Supreme Court,
3: mm,
4: to question the validity of the conviction based on less than 16. Mm. Diba? We have always, matagal na ako nagtuturo ng constitutional law, let me be very clear, I always have thought that na 16 ang number, absolute number siya. Mm-hmm. As long as there are 24 senators, di ba?
3: Mm-hmm.
4: If there are 23 senators, someone resigned, someone died, di ba? Then you lessen the number depending on the number of senators.
2: Mm-hmm.
4: But if there are 24 senators, senator pa rin si Senator Estrada eh.
3: Mm-hmm.
4: Hanggang makonvict siya, di ba?
3: Mm-hmm.
4: Senator pa si Senator Marcoleta hanggang kahit mahuli siya, kahit i-arrest siya, hindi siya makasali, senator pa rin siya. Senator pa rin si Senator Escudero at si Senator Villanueva, Senator Villar, yun yung kasi possibly na makakasuhan pa, di ba?
3: Mm-hmm.
4: If let's say in the law, in the possibility, maybe remote, na 5 senators are in prison and cannot participate, di ba?
3: Mm-hmm.
4: Then you only have basically, 19 senators, di ba?
3: Oh.
4: And two-thirds of that is 12 siguro, 13.
3: 13, diba? Yes.
4: My position is, well, yun ang sinasabi ng Constitution, 16 out of 24, at least two-thirds of the present senators that are actually still senators, that is a decision that the senators can make themselves.
2: Mm.
4: Diba? That's a political question yan.
3: Okay.
4: Diba? And the Constitution is very clear that the impeachment, diba, is solely the role, exclusive role of the Senate. Walang dapat nakikialam sa Senate in fulfilling that role.
3: Okay. So, din ipapasok din dyan yung judicial review powers. And nakita natin last year, no? When the Supreme Court actually gave procedural due process na sinabi nga na sundin, no, which is nakita natin ngayon sinunod, no, ng ng House. And in fact, tama yung word niya, di na sinabi ninyo, medyo masinsin ang kanilang pagsunod by the letter yung sinunod nila doon sa proseso. So parang ngayon nga, nagkakaroon nga din ng Supreme Court, pati ang impeachment court, ay ine-exercise nila yung judicial review. So doon sa situation na nabanggit nyo din na if the Senate would make a decision na sinasabi nila, hindi, okay na ang 13 na meron sila ngayon o okay na ang 12, depende sa denominator kung 24 ba or 20 or 19, pwede ulit ba ito din na ibalik sa Korte Suprema para ang Korte Suprema ang magsabi kung tama ba o hindi ang desisyon ng Senado. At pangalawa din, kung sakaling sabihin ng Korte Suprema yan, pwede bang i-disregard to ng ng impeachment court kasi sabi na hindi, kami ang sole judge pagdating sa impeachment proceeding. So ano po din ang masasabi niyo dito?
4: For sure, pwedeng ibalik sa Senado, no? Sa Supreme Court. Mm-hmm. The Supreme Court as remember na sabi ng Supreme Court na yung Senate trial has to have all the elements of due process, di ba? Mm-hmm. Pero ang ibig sabihin naman talaga dyan ng due process is notice and hearing, di ba? Mm-hmm.
3: Yes.
4: So kung nasunod naman yan, yun ang ibig sabihin ng ano, evidence, mm-hmm, lahat yan. Di ba? Hindi pa rin makialam ang Supreme Court on who is guilty and not guilty. Bawal yun.
2: Mm-hmm.
4: Bawal yun.
2: Mm-hmm.
4: Supreme Court cannot pronounce guilty or not guilty. That is not their role, di ba?
3: Yes.
2: Mm-hmm.
4: Now, the technical issue of two-thirds majority, hindi ko alam what the Supreme Court will do, di ba? Kasi pwede talaga sabihin nila, that is not our business, di ba? Pwede sabihin nila, na hindi, kasi clear ang Constitution. So, I cannot predict what the Supreme Court will do.
2: Mm-hmm.
4: But, if the Supreme Court pronounces something on this, na klaro, clear, definite, lalo kung unanimous sila, the Senate will have to obey. Wala namang ano yan eh.
3: Okay.
4: Kasi, di ba, kahit sabihin ng Senate, convicted si Sara, sabihin ng Supreme Court na hindi, Sara doesn't have to leave office. Di ba?
3: Mm.
4: Okay. Kasi the Supreme Court is the ultimate say of anything in this country. Anything legal in this country.
2: Mm-hmm. Okay. And Dean, ang sabi po ni Senate President Sherwin Gatchalian ay talagang sisikapin po nila na maging parang madaling maunawaan ng mga mamamayan, ng mga pangkaraniwang Pilipino ito pong proseso sa Senado. Ngayon po Dean, ang tanong ko, paano kami magkakaroon talaga ng interes na unawain po, maging bukas ang aming pandinig, ang aming mga mata sa mga ebidensyang iyaharap, sa mga testigong uupo at tatanungin po ng magkabilang kampo, na mauunawaan po namin ito at magkakaroon kami ng sarili naming parang pagbusisi, pagsusuri, nang hindi po kami aasa din dun sa both camps na magpapalabas po ng mga narrative coming from what will happen po sa process.
4: Well, napakalaga makinig, di ba, at manood, di ba, napakalaga doon. You have to listen to both sides. Maganda rin na meron kayong resource persons na papakinggan, di ba? Mm-hmm. Di ba, kami sa Banta Impeachment ay available kami for this type of discussions. Ako nakatalk ako every Monday kasi para looking forward, but also next week i-summarize din yung the previous week, di ba?
2: Mm-hmm.
4: Kung ano nangyari para alam natin yung anong to expect, di ba? Mm-hmm. I think everyone brushes up on their constitution, di ba? I think mahalaga yun na kailangan gawin ng lahat. At the same time, importante ang pacing dito sa pagsunod kasi ano ito, 7-8 buwan ito, di ba? Mm-hmm. I think aabot tayo ng Christmas and after Christmas for this, no? So, kasi ano, mga 90 trial days eh. 3 days lang, di ba, per week.
2: Mm-hmm.
4: So that means 12 days lang per month, di ba? So kung 12 days lang per month, abot siya ng 8 to 9 months.
3: Mm-hmm.
4: Totoo lang, di ba? They have other business kasi, hindi naman ito lang, nandyan yung budget, kailangan gawin nila.
2: Mm-hmm.
4: So, ano talaga, this will be, ano, no, yung top consciousness ng mga tao.
2: Mm-hmm.
4: Every time may impeachment, dumadami ang nagdo-law school.
3: Totoo.
4: Naging interested
2: pero
4: sila.
2: Pero, Dean, are we ready? Sila. Ready ba tayo dun sa long haul na yon? Mm-hmm. Paano natin parang mame-maintain din yung interest, di ba, sa pagsubaybay po dito?
4: Walang problema dyan eh. Lady eh. There's interest eh. Di ba? Para yung ano, I think, ano yan eh, yung natural, di ba yung limited yung mga tao sa ganyang klaseng proceedings eh.
3: Yeah.
4: So that's not the issue, yung interest. The issue is, naintindihan ba nila, di ba?
2: Mm-hmm.
4: Beyond the Mary Piatos, di ba? Beyond the anong revelation here and there.
2: Mm-hmm.
4: Naintindihan ba nila? Kaya doon dyan importante yung ano, yung meron silang resource persons na, na nakakatulong sa kanila, na-explain sa kanila anong nangyayari.
3: Yeah. Tin, isang interesting question dito yung kasi ngayon ang Senate President natin si Senate President Shirmy Gatchalian, hindi siya lawyer, no? So ang maraming mga nag-opine na mas malaking bagay daw kung ang presiding officer ay abogado. Pero doon sa kampo ng majority ngayon, merong dalawang lawyers, which is I think si Senator Kiko Pangilinan, siya kasi Senator Chis Escudero.
2: Mm-hmm.
3: So, din pwede ba yon na sila'y magde-designate ng presiding officer just for the impeachment proceeding? And sa palagay nyo din, sino ba ang
2: best fit
3: sa role na yan? Kasi ilan lang ang pwede mapagpilian?
4: Theoretically, pwede.
3: Mm-hmm.
4: But I always thought and think na this is one of the highest functions of the Senate, diba?
3: Mm-hmm.
4: And therefore, only the Senate President should be the one to preside. Kahit na allowed by the rules na iba. Irrelevant ang not being a judge.
2: Mm-hmm.
4: Or sorry, not being a lawyer. Irrelevant. Kasi hindi naman ito trial court, diba? It's an impeachment court. Basic knowledge of the rules, diba? Basic knowledge of facilitating, presiding is needed.
3: Mm-hmm.
4: You have to have a panel of lawyers for legal points that you have to rule on, that you can seek advice on. But you only need a person that is competent and fair.
3: Mm-hmm.
4: And there's no one more competent and fair, I know him personally, than Senator Win Gatchalian. So let's be clear about that.
2: Mm-hmm.
4: I think ang reason kung bakit hesitant yung Senate to choose Senator Chis and Senator Pangilinan, Kiko, is the perception that, and wrongly I think, diba, na they might be biased for one side or another. I don't think they are.
3: Mm-hmm.
4: I think they're very good lawyers who can also be fair. But still, better na lang na yung Senate President is the one that does this, diba?
3: Yeah. Okay. So, Dean, maraming salamat. Sana'y wag ho kayo magsawang magbigay.
2: Samahan niyo po kami na himayin yung mga susunod na kabanata.
3: Kailangan po ang inyo pong expertise, Dean, ng taong bayan. At marami pong salamat and God bless you po.
4: Thank you.
2: Si Dean Tony Lavinia. Yan. Tagapagturo ng constitutional law.
3: Yan. Nabanggit ko nga sa iyo si Dean Lavinia was my
2: naging teacher,
3: sa Masters of Law. Pero hindi ko naman pero sa ano sa mga indigenous people's law, no. Talagang napakahusay na si Dean Lavinia. And
2: tama 'yon. Kailangan natin yung mga ganong expert
3: dapat
2: para maipaliwanag sa atin ano ba yung mga nag-transpire sa Senado.
3: Saka yung proseso din. And mahalaga kasi na makita muna natin yung proseso.
2: Mm.
3: And then saka tayo magdidesisyon, no?
2: Mm.
3: individually para sa atin, tama ba yung ginagawa ng prosecution? Tama ba ginagawa ng depensa? At ginagawa ng mga senator judges? Kasi talagang makikita natin dito, hindi lang ang vice presidente ang under trial dito, pero ang ating mga institusyon.
2: Kaya ganun po ito kabigat, ganun po ito kaseryoso, kaya kailangan nating subaybayan, kailangan nating ipanalangin.
3: Oh, at ang palagay ko nga, talagang hindi mag-win ang interest ng tao dyan. Kasi laging may bagong pasabog na lalabas dyan sa hearing.
2: Ito na ba yung bloodbath?
3: O ito na ba yung, di ba? Bloodbath, ito na ba yun, di ba?
2: Magpapakita kaya siya. Yan ang mga malaking tanong.
3: Tsaka diba? At the same time, yung sinabi niya yung ITR, no, yung income tax returns na
2: nakaseryado pa.
3: Isa yan sa mga tanong kasi ito ba'y ibabalik ng
2: ito
3: Senado?
2: Ba yung version ng Velarde account noon? Di natin masabi. Kaya nga, kailangan nating hindi mapawi yung interes. Kasi marami tayong leksyon na matututunan sa pagdaan natin sa prosesong ito, Pastor Nick.
3: Tsaka hindi lang po for entertainment. Kasi baka yung iba, wala na akong may interest kasi paulit-ulit yung story. Hindi ho, hindi ho. Kaya ho tayo nagmamasid dyan kasi may tungkulin po tayo bilang taong bayan na maintindihan po. At para hindi ho puro yung post sa Facebook ang nakikita po natin o yung post yung kwento. Pero let's really understand, and it's a good chance for us to educate ourselves more. Sinabi niya, tumataas ang enrollment ng law school to win impeachment, which is lagi yan, ano?
2: Tsaka tignan na natin yung performance, diba, ng ating mga politicians sa panahong ito. Yeah. Yung iba po kasi dyan, magiging re-electionist sa 2028.
3: Ay, oo.
2: So tignan natin kung paano nila i-handle ang mga bagay-bagay dito po sa impeachment trial. So let's pray na.
3: Sige, tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we come to you today. And tinataas po namin sa inyo ang amin pong bayang Pilipinas. Salamat, Panginoon, na sinabi mo sa Matthew chapter 28 to go forth and make disciples of all nations, Lord, and teaching them to obey everything that you have told your disciples, Lord. Panginoon, sa oras na ito, tinataas po namin, alam po namin na ang amin pong bayan ay nasa inyo pong puso. At nais nyo po na ang bawat isa po na inyo pong kabahagi ng iyo pong katawan ay maging asin at liwanag, Panginoon, sa amin pong bayan. So today, we pray, Lord God, for our nation, for our leaders, sa amin pong Pangulo. Lord, bigyan mo siya ng kalakasan. Grant him your grace, Lord, and protect him, Lord God, sa anumang kapahamakan, O Diyos. We pray that you would also give him the right decisions, the right advisors, Panginoon, sa kanyang paligid. We pray, Lord, even sa amin pong vice presidente na humaharap ngayon, Panginoon, sa paglilitis, Lord, dalangin po namin na siya din, O Diyos, ay magpatuloy po sa kanya pong mga ginagawang hakbangin para sa taong bayan. We pray, Lord, that you will also embolden her to face, Lord, accountability. Panginoon, dalangin namin ang bawat senator judges, ang bawat House of Representative, Lord God, members, Lord, at ang mga prosecution panel, at ang lahat, Panginoon, ng mga sangay ng gobyerno, constitutional bodies, pamilyang Pilipino, O Diyos. Father God, we pray that your glory would be seen in our nation, and you are still enthroned, Lord. You are the righteous judge, and you are the King of Kings and the Lord of Lords. Purihin ka, pasalamatan ka, O Diyos. Sa lahat na may mga pangangailangan, karamdaman, ikaw ang magpuno, O Diyos, ikaw ang magbigay ng kagalingan. At sa iyo namin binibigay lahat ng kapurihan at pasasalamat sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.
2: Amen and amen. So after nito, lilipad na kami papunta ng Senado.
3: Magkita tayo.
2: So protection, karunungan mula amen sa Panginoon sa ating special coverage. So makakasama ko si Kayla Escalante, si Wenmark Balatukan, si Shekina Abalon, si Baby Lynn Cacho Resulta at si Sir Eddie Galvez. At meron po tayong special broadcast mamayang 1:30 ng hapon kasama sina Pastor Eric Cortez at Attorney Jojo Lacan. kanila. 10 ng ating mga kasamahan dito sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. So mag-hook up din po tayo sa proceedings dyan sa impeachment trial. So 1:30 po ng hapon. Alas 12 yung sinasabing umpisa ng trial proper. So we will preempt po our afternoon programming para po bigyang daan ang special broadcast na yan.
3: Okay, and pasalamatan natin, binabati ko ang mga nanonood mula sa the Lord's Vineyard Covenant Community. Mga kasamahan, si Pastor ni Pat Monte at iba natin sa mga kasamahan. At magandang araw sa inyo lahat.
2: Maraming salamat din sa mga regional stations na sumama sa ating broadcast ngayon dito sa Oras na Pilipinas, sa ating mga istasyon na kakalat yan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Thank you sa ating mga ka-Team Positive. Kami naman ang iyong mga nakasama, Heidi Bernardo Sampang.
3: Ako pa rin po ang nagbalik.
2: Na may uwing snow. May uwing natunaw na.
3: Si Attorney Pastor ni Jeremiah Belhica. Nagpapaalala po kami sa inyo dito.
2: Yes, pinagpala ang bayan
3: na ang Diyos ay ang Panginoon.

0: Kakeryan, may mahalaga kaming impormasyon na ihahatid sa inyo para sa darating na Lunes, July 6, 2026. Ang FEBC Philippines ay magkakaroon ng special coverage ng unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Mula alas 7 hanggang alas 8:30 ng umaga. Makakasama natin sina Heidi Bernardo Sampang at Attorney Jeremiah Belgica. At sa oras na alauna hanggang alas 4 ng hapon, makakasama naman natin sina Pastor Eric Cortez at Attorney Jeje Lacanilaw. Ito ang Bantay Impeachment. Sabay-sabay tayo, Kakeryan, na aantabay, magbabantay at mataimtim na mananalangin. Ngayon pa lamang hanggang sa mga oras na ating sinusubaybayan ang magiging kaganapan sa Senado para sa special coverage ng unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Bantay Impeachment!
1: Lolo, Lola, alam niyo na po ba ang latest sa Care 104.3 The Way FM?
2: Oo, Apo! Ito ba yung paborito naming istasyon?
3: Bakit? Apo, ano meron?
1: Opo, Lolo at Lola, simula sa buwan ng Hulyo, may dalawang pagbabago sa The Way FM. Once na lang po mapapakinggan ng The Young Ones sa Family Matters. Tuwing last Thursday of the month, kasama sila Pastora Nelly Fulgencio at Mamita Dulce Bahado.
2: Ah, ganun ba?
1: Pero huwag po kayo mag-alala, dahil mapapakinggan nyo pa din ang Family Matters mula sa 702 DCAS na para pa din sa inyo.
3: At ano pa yung isa-is ko, Apo?
1: May bagong host naman po ang Music and Memories tuwing Sunday na si Mel Manzanilla. Pero huwag po kayo mag-alala, dahil maririnig nyo pa din ang inyong mga paboritong awitin from 70s, 80s, and 90s.
2: Ah, walang problema, Apo. Basta huwag kang makakalimot sa paborito naming panghilot, ha, para mas relaxing ang pakinig namin sa Care 104.3 DWAY-FM.
1: Oo naman po, kayo pa. Ang lakas niyo po sa akin eh. Gusto niyo may freebies pa ng hilot-hilot?
3: Aba eh, gustong-gusto namin yan, Apo. Sige, simulan mo na ngayon.
1: Po, as in ngayon na? Sige, sige po.
4: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita.

0: kuweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at Tagapagligtas, si Hesukristo. Siya nawa.
1: Ay isang pet owner na mayroong napaka-clingy at maharot na aso o pusa? Bagaman ito ay kanilang natural na pagpapakita ng kanilang sweet gestures, mahalagang tandaan ng ating mga mahal na fur babies ay may kagat na maaaring magdulot ng sakit at trauma. Bukod pa dito, ang simpleng kalmot ng ating mga alaga ay maaari ring magdala ng panganib sa ating mga kalusugan. Kung sa hindi inaasahang pagkakataon ay mangyari ang insidente ito sa inyong tahanan o sa iyong kakilala, narito ang mga dapat na gawin. Unang-unang dapat gawin kung sakaling ikaw o ang iyong kapamilya o kakilala ay makagat o makalmot ng aso o pusa ay agad na hugasan ang parteng nakagat o nakalmot sa dumadaloy na tubig at sabunin ito. Pangalawa, hugasan ng 10-50 minuto upang matiyak na natanggal ang laway ng aso o pusa. At pangatlo, linisin ng alcohol gaya ng povidone iodine o iba pang antiseptic ang iyong sugat. Panatilihin itong malinis at huwag takpan. Gaano man kalambing ang ating mga alagang aso at pusa, huwag pa rin kalilimutang maging maingat sa pag-aalaga at pakikilaro sa kanila para sa iyong kapakanan, ng iyong fur babies at ng buong mong pamilya. Ang paalalang ito ay hatid sa iyo ng Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng CARE 104.3 The Way FM. Dahil bawat buhay ay mahalaga. Ingat! Pagmaan! Take care, kakaryan!
2: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Itong tuhod at daliri ko, parang kinakalawang na simula na ng bagong taon!
3: Nakoberto!

0: Huwag kang sumuko. Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
1: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
0: Magsalabat ka. Ang luya, natural na pangalis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
2: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
1: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
0: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
2: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM.
3: Narito ang mga dapat gawin habang nagaganap ang ash fall. Una, manatiling nakatutok sa mga abiso ng mga awtoridad kaugnay sa pagputok ng bulkan. Pangalawa, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay. Pangatlo, takpan ang ilong at bibig gamit ang dust mask o N95 face mask o basang tela at mata gamit ang goggles. Iwasan din ang paggamit ng contact lens. Pang-apat, isara ang mga bintana at pinto ng inyong bahay at itabi ng maayos ang mga sasakyan. Pang-lima, maglagay ng basang tuwalya o tela sa bukasan ng pinto at bintana o iba pang mga katulad nito. Pang-anim, ipasok ang mga alagang hayop sa kanilang kulungan sa loob ng bahay. Pang-pito, hugasang mabuti ang mga prutas at gulay bago kainin. Pang-walo, huminto sa pagmamaneho at tumabi ng maayos sa oras ng mga matinding ash fall. Matapos naman ang ash fall, dapat na gawin ang mga sumusunod. Una, tanggalin ang mga naipong abo sa bubong para maiwasan ang pagbagsak nito. Pagkatapos maalis ang mga abo, linisin ang bubong at alulod ng tubig. Pangalawa, basain muna ng tubig ang mga bintana at pinto ng inyong bahay at sasakyan bago ito linisin gamit ang sabon at maligamgam na tubig. Pangatlo, ipunin ang mga abo at ilagay sa isang lugar na malayo sa daanan ng tubig para maiwasan ang pagbara. Pang-apat, pakuluang maigi ang tubig bago ito inumin. Pang-lima, hugasan ang mga damo bago ito ipakain sa mga alagang hayop. Pang-anim, gumamit ng sabong panlabas sa paglilinis ng mga damit na nalagyan ng abo. At panghuli, punasan ang mga kasangkapan o gumamit ng vacuum cleaner para matanggal ang abo. Dagdag na paalala, takpan ang ilong at bibig at proteksyonan ang mga mata habang naglilinis. Maging alerto at handa sa epekto ng pagputok ng bulkan. Ang paalalang ito ay hatid ng DOH, FIVOX DOST, Philippine Civil Defense at ng himpilan ng CARE 104.3 The Way FM.
4: Ito ang CARE 104.3 The Way FM. Sumasahim papawid mula sa Arimbay, Legazpi City, kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Negosyo asin trabaho, programang tulay sa paghahanap ng trabaho at mga paraan kung paanong aasenso sa pagnenegosyo. Hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.

0: It's 8:44 in the morning at tayo po'y naririto sa ating himpilan sa Far East Broadcasting Company of Philippines. At ito po ang FEBC Bicol, ang Care 104.3 The Way FM. Magandang araw sa inyong lahat at sa lahat po ng ating mga kasama na mula pa kaninang alas 5 ng umaga at nakaantabay sa ating himpilan hanggang mamayang alas 7 ng gabi. Magandang araw po sa inyo, kayo man ay nakikinig sa inyong mga radyo o kayo man ay nanonood sa ating mga social media platforms. Blessed day po sa inyong lahat. Ayan, napakinggan po natin ang ating kanina sa ating special broadcast. Tayo po ngayon ay merong mga kaganapan sa ating himpilan. Pero bago yan, ako muna yung magpapakilala. Ako po si Yvette Pau, ang inyong makakasama para sa ating programang Negosyo as in Trabaho. At yun nga po, tayo ngayon ay makakapakinig ng mga special broadcast today at mga balita mula sa first day ng impeachment court or mula sa impeachment court sa Senado na hatid sa atin ng ating FEBC Philippines or ang FEBC DCAS 702 DCAS sa Mega Manila. Ayan, mamaya kaya magiging updated tayo. Mamaya po yan, mamaya ulit. Alauna imedya hanggang alas 4 ay mapapakinggan po natin itong ating special broadcast. Ayan, at kung nais mo at or kung may mga katanungan ka, maaari kang magtanong at magbigay ng inyong mga komento sa ating himpilan at ito ay sa pamagitan ng inyong pagtawag o pag-text sa ating telepono numero 0998-8430-573. At syempre, nandyan din tayo sa ating mga social media platforms. Maaari kang magmensahe sa ating mga social media platforms sa Facebook, FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM, at sa ating YouTube and Instagram, FEBC Bicol Care 104.3 DWAY FM. At kung nice mo na mas maging updated ka pa sa ating himpilan, pwedeng-pwede ka magpa-add sa ating official group chat, ang Carrion's official group chat. Mag-message lamang po kayo nang kayo ay aming mai-add at maging updated po kayo sa ating mga mga kaganapan o yung ating mga nangyayari dito sa ating himpilan. At syempre, kung nais mo na mapakinggan ang mga awitin dahil sa ating social media platforms ay hindi natin yan naririnig because of restrictions, mapapakinggan nyo po yan kung kayo ay mag-online streaming. Saan man po kayong sulok ng Pilipinas o ng ating bansa o sa labas ng ating bansa ay pwede po kayong mag-online streaming. At i-type nyo lamang, basta may internet or data kayo, i-type nyo lang ang bit.ly/thewayfm. Good morning, Mamita Dulce. Ayan, sabi ni Mamita Dulce, hearing and watching to you, Yvette. Hello, Mamita. Magandang araw po sa inyo. Ingat-ingat lamang po kayo, saan man po kayo patungo ngayon. At sa lahat ng ating mga tagapakinig ngayon, kung kayo man ay papasok sa inyong trabaho, sa inyong negosyo, o sa eskwelahan, o saan man may importanteng lakad kayo ngayon, ingat lamang po kayo. Lalo na po sa ating mga nagmamaneho, ingat lamang po. Maganda ang sikat ng araw ngayon. Ayan, dahil nga po may papasok na talagang tinitignan at binabantayan natin ang kilos at galaw ng papasok na sinasabing magiging Super Typhoon Inday. At ito ay papasok sa Philippine Area of Responsibility Tuesday or Wednesday. Kaya ito po ay pinapaalalahanan na natin as early as now ang ating mga kababayan na mag-ingat at anong tawag dyan, Kuya Jun? Prepara. Ano ba yan? Hindi ko na masabi. Naiisip ko pero hindi lumalabas. Bakit kaya? Mag-prepare. Oo, mas maganda po ang naghahanda. At syempre, sabay sa paghahanda natin dyan ay yung pananalangin. Talagang yung prayer ang pinaka-the best na paghahanda. Ayan, kaya yung mga bubungan, yung mga kanal na dapat linisin at ayusin, yung daluyan ng tubig, ayusin na po natin habang may sikat ng araw ngayon. Maganda ang sikat ng araw ngayon dito sa ating sa Legazpi. Ayan, kaya pwede na po kayong maghanda. At syempre, hindi naman yan masama. Pero sabayan po natin ng pananalangin. Kaya ingat naman po kayo, saan man po kayo papunta ngayong araw na ito, ingat-ingat lamang po kayo. At sa ating mga mamang drivers dyan, ingat lamang din po kayo sa pagmamaneho, mga naka-tune in sa ating himpilan. Sa inyong pagmamaneho, ingat po kayo at yung mga taga, mga ka-UV Express natin dyan, no? Yung mga nagmamaneho ngayon. Ayan, ingat lamang po kayo sa pagmamaneho, magbaba at magsakay sa tamang babaan at sakayan para iwas po tayo sa anumang kapahamakan o diskrasya o aksidente. At syempre, batiin natin ang lahat ng ating mga may birthdays today. Happy, happy birthday po sa inyong lahat. Today is July 6 at yan eh, tayo babati ng happy, happy birthday. Sa lahat ng mga may kaarawan, happy, happy birthday po sa inyo. At syempre, kami bumabati sa inyo ng napakasayang birthday. Ano yun? Ba't ka rin yung greeting so napakasayang happy birthday. Kahit ano na lang. Happy birthday po sa inyo at sa lahat ng mga nagsiselebrate ng kanilang mga anibersaryo, wedding anniversaries, or anumang anniversary yan, ng inyong kumpanya, ng inyong mga organizations. Kami po'y masaya at bumabati sa inyo ng happy anniversary. Even child dedication, talaga namang tayo'y masaya dyan dahil dinededicate ang ating mga anak sa ating Panginoon, masaya po tayo dyan. At anuman ang inyong mga sineselebrate, anumang tagumpay, anumang selebrasyon, kami po ay nakikisabay sa inyong kasiyahan. Ayan, at syempre pa, batiin din natin ang lahat ng ating mga tagapakinig from 1st, 2nd, and 3rd District of Albay. Rapu-rapu Albay, magandang araw. Happy Island of Catanduanes. At syempre, batiin din natin ang Masbate, Burias, and Tikaw Island. At batiin din natin ang Kamsur. Hello sa inyo dyan sa Kamsur. And hello, hello, and good morning to Sorsogon. Hello, Sorsogon, ang buong Sorsogon. E binabati natin. Hello and good morning to all of you. At syempre, batiin din natin ang naaabot ng ating signal. Ayan, naaabot pa rin tayo dyan sa May Samar at sa Romblon. Magandang araw sa inyo dyan sa mga naaabot ng ating signal ng radyo. Magandang araw po sa inyo. At syempre, batiin din natin ang lahat ng nakikinig at nanonood sa atin sa ating mga social media platforms. I-share nyo na po ang ating mga program links at nang may iba pa pong makapakinig na mga magagandang balita dito sa ating himpilan. At syempre, kasabay dyan, kung nais mo na ikaw ay aming makasabay sa paghayo, may apat po tayong kapamaraanan upang makasabay ka namin sa paghayo. Ang ating kasabay sa paghayo para sa gawain ng Ministeryo ng Radyo ng FEBC Philippines, particularly dito sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM, tayo po ay magse-celebrate na ng ating ika-53rd anniversary on December. Ano nga yun, kuya? December 6. Basta first Saturday of the month or first Saturday of December, yan pong ating selebrasyon ng ating ika-53rd anniversary. At ito pong pagkakataon na to ay aking gagamitin upang magpasalamat sa lahat ng ating mga kasabay sa paghayo. Ang ating mga kasabay sa paghayo ay talaga naman na sila yung mga walang sawa na sumusuporta at tumutulong sa ating pagmiministeryo sa pamamagitan ng radyo. At una na dyan, ang mga nananalangin, magandang araw sa lahat ng ating mga prayer partners. Yung mga walang sawang nananalangin sa atin, lalo na yan si Nay Masing. Hello, Nay Masing. Sa Sorsogon, hello, Nay Masing. Yung mga maaga pa lang, talaga namang dinadala tayo at binibitbit tayo sa pananalangin. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong walang sawang pananalangin para sa atin. At pangalawa na dyan, sa kasabay sa paghayo, ay ang pag-volunteer. Kung kayo po ay merong mga talento at skills at nais ninyong magamit at ipagamit para sa gawain ng radyo, kayo po ay very welcome dito sa ating himpilan. Pumunta lamang po kayo dito upang kayo ay aming makausap, makadaupang palad at madetermine natin kung saan tayo pwede tumulong dito sa ating gawain. Hindi lamang po sa pagpaprograma, pati sa technical side, sa paggawa ng mga reels, ng mga post, at kung ano-ano pa na iyong mga talento at skills ay maaari mong i-volunteer dito sa ating himpilan. Yan po ang ating pangalawa sa kasabay sa paghayo, ang pag-volunteer. At syempre, ang pangatlo ay ang pag-promote. Kung ikaw ay nakikinig ngayon o nanonood sa ating himpilan sa pamamagitan ng social media platforms, i-share mo na ang ating mga program links, i-like, i-follow at mag-subscribe. At patuloy mo na i-share ang ating mga program links upang ikaw ay kasabay sa paghayo ng pag-promote. At syempre, sambitin mo kung sino at ano ang ating ginagawa dito sa himpilan. Lakasan mo yung radyo mo at ikaw ay aming kasabay sa paghayo sa pamamagitan ng pag-promote. Ganun din, maraming salamat. Ayan, si Ate Teresa, si Mother Teresa. Ayan, salamat sa kahit saan ka pumunta, pinapromote mo ang care. Ayan, yung mga lahat ng mga nagpropromote at sumasabay sa atin. Salamat sa inyo. Yung pagsambit at pagpapakilala lang ng ating himpilan talaga namang malaking tulong upang mas makarami pa ang makakilala at makarinig na magandang balita na hinahatid ng ating himpilan. Yan ay ang promotion at syempre kung ikaw ay may mga anniversaries, Thanksgiving, sa inyong mga organisasyon, sa inyong eskwelahan, sa inyong church, or sa inyong mga negosyo, saan man yan, pwede nyo po kaming imbitahin upang mas makilala pa ang gawain ito ng radyo. At syempre, ang pang-apat, because we are a non-profit, non-commercial entity, wala tayong mga commercial or ads dito sa ating himpilan. Tayo po ay mga tao, sama-sama na mga kinakausap ng Panginoon at may puso para sa ministeryo ng radyo ay nagbibigay sa pamamagitan ng donation. Ayan, pwede po kayong mag-donate sa pamamagitan ng bank transfer or ng GCash. At meron din po tayong coin banks. Sa ating coin banks, maraming salamat. No Print Masters, dyan lang sila sa tapat ng Tile Depot. Ayan, ay lumipat na po sila ang New Print Masters. At yan ay sila pong nag-provide sa atin ng libre ng ating mga coin banks na upgraded. Magaganda ngayon ang ating mga coin banks. Maraming salamat, New Print Masters. At syempre pa, pwede po kayong kumuha niyan dito sa atin ng mga coin banks at punuin ng inyong mga coins. At kapag ito ay napuno na, maaari niyo pong dalhin dito sa ating himpilan sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Or maaari niyo din kaming i-message upang ito ay aming madaanan at makuha saan man po kayo naroroon. Ayan, kaya maraming salamat sa lahat ng ating mga may coin banks dyan. Maraming salamat po sa inyo. Sa Catanduanes, nasa tindahan, sari-sari store, ang ating coin bank. At dito sa Legazpi, maraming salamat, Four Seasons Restaurant. Ayan, makikita niyo dyan, may mga coin banks dyan sa kanilang mga restaurants. Maraming salamat po sa inyo. Hair Cutters, ayan, kay Doc Mai. Oo, meron din, nakita ko. Meron din silang coin bank sa kanilang mga establishments. Kaya kung ikaw ay negosyante at nais mo na ikaw ay aming makasabay sa paghayo, maaari ka namin dalhan ng ating mga coin banks upang ito ay maging malaking tulong. Ito ay malaking tulong para sa gawain ito. Ayan, at salamat po sa lahat ng ating mga supporters, ng ating mga donors, ng ating mga partners. Dahil kayo po ay isa sa aming mga kasabay sa paghayo. Our God will bless you more at ang ating Panginoon po ang magbabalik ng lahat ng ito. At syempre, naku, batiin natin yan, hindi pwedeng hindi. Kuya Danny, hello Kuya Danny na TV, nasan kaya sila? Nasa Legazpi kaya o nasa Batangas or Alae? Alae na si Kuya Danny. Ayan, Alae, sabi ni Kuya Danny. Halo, awu, magandang umaga po sa mga magagandang Kakarians. Huwag pong kalimutang magpasalamat dahil tayo ay binigyan ng isa pang araw para namnamin ang biyaya ng ating sobrang mapagmahal na Panginoon. Ingat mo and God bless. Ang ganda, Kuya Danny. Lalo kitang namimiss. Thank you, Kuya Danny. And regards to Ate Bea. Ayan, at syempre po maraming salamat sa lahat ng ating mga kasama ngayon, lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon, nasa radyo man kayo or sa social media. at lahat ng ating mga kasama na nanakikinig ngayon, nanonood sa atin sa labas ng ating bansa, Kuya Mario and Ate Joy, hello, magandang gabi sa inyo dyan sa San Francisco. At syempre kay Kuya Daniel ng Australia, hello, hello po sa inyo. At kung saan man po kayong parte ngayon na nanonood sa atin, magandang araw po sa inyo. Kahit yung iba na magre-replay, magandang araw. At kami nananalangin na kayo ay nagkaroon ng isang magandang araw. Tama, sabi ni Kuya Danny, magpasalamat tayo sa another day na binigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya every gising is a blessing talaga. Kaya ipagpasalamat po natin ito. Magandang araw sa inyong lahat. At syempre ngayong araw na ito, makikinig tayo ng ilang mga paalala mula sa ating impilan at ang pro tips ni Maloy Malibiran sa Lumbides.
1: Kakeryan, may mahalaga kaming impormasyon na ihahatid sa inyo para sa darating na Lunes, July 6, 2026. Ang FEBC Philippines ay magkakaroon ng special coverage ng unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Mula alas 7 hanggang alas 8:30 ng umaga. Makakasama natin sina Heidi Bernardo Sampang at Attorney Jeremiah Belgica. At sa oras na alauna hanggang alas 4 ng hapon, makakasama naman natin sina Pastor Eric Cortez at Attorney Jeje Lacanilao. Ito ang Bantay Impeachment. Sabay-sabay tayo kakeryan na aantabay, magbabantay at mataintim na mananalangin. Ngayon pa lamang hanggang sa mga oras na ating sinusubaybayan ang magiging kaganapan sa Senado para sa special coverage ng unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Bantay Impeachment!
2: Teka, teka, teka muna! Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips!
3: Normal ang mapagod. Minsan nga, iniisip mo palang ang mga kailangan mong gawin sa iyong trabaho ay nakakapagod na, hindi ba? Na-imagine mo palang ang traffic na susuungin mo nang lalambot ka na at parang ayaw mo nang umalis. Talagang dumarating ang kapaguran sa ating katawan, kahit pa ikaw na siguro ang pinaka-energetic na tao dyan sa inyong kumpanya. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Pahinga ang katapat ng pagod at may mga bagay sa buhay na kahit na mahirap ay di tayo dapat mapagod. Ano-ano ang mga ito? Una, do not grow weary in doing good. Ang sabi sa Galatians chapter 6 verse 9, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Kahit na minsan nakakapagod at parang wala namang epekto ang mga mabubuting ginagawa mo, huwag kang huminto. Ituloy mo lang yan. Ang bawat panahon ng pagtatanim ay may katapat na panahon ng pag-ani. It is a universal law. Ang mga kabutihang itinatanim mo ngayon, ang pagsusumikap na ginagawa mo ngayon, sa tamang panahon ay magbubunga din. Minsan, ang bunga ay hindi yung inaasahan mo, pero tiyak na mayroon iyang ibubungang maganda, kaya magpatuloy ka lang. Pangalawa, do not get tired of dreaming. Patuloy kang mangarap kasi libre naman yan. Let your dreams fuel you to do your best every day. Maraming negosyo ang nagsimula sa pangarap na sinabayan ng tiyaga, sipag at pagpupursige. Ilan na nga ba sa mga pangarap mo ang naabot at nahahawakan mo na ngayon? Ipagpasalamat mo yan sa Diyos at ibahagi mo rin sa iba para sila man ay maengganyo na mangarap at magsumikap din. Sa tuwing makararamdam ka ng pagod, ipahinga o itulog mo iyan. Pero huwag na huwag kang mapapagod na umasa, mangarap at gumawa ng mabuti. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today!
4: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin mo na.
5: Akuin mo na. Akuin
4: mo na. Diba?
6: HR Corner.

It's now 9:07 in the morning at tayo pinagbabalik sa ating programang negosyo, as in trabaho. Ako po si Yvette Pao, ang inyong kasama hanggang mamaya alas 9:30 ng umaga. Magandang araw sa inyong lahat. At syempre pa, nako, ngayon po na ating HR Corner, and mapag-uusapan po natin dito or ginawa nating series ang libro ni Maloy Malibiran Salumbides, at ito ang Pro Tips, Smart Steps for Everyday Workplace Success. At ngayon nga po ay ating pag-uusapan itong kanyang na-share na tribute to working moms. Alam ko tapos na ang Mother's Day, pero talaga namang napakarami pa rin nanay. Oh, talaga namang marami ng nanay. Kasi noon, hindi eh, di ba? Mga tatay talaga yung nasa workplace. Mangilan-ngilan lang yung mga nasa workplace na mga nanay. Pero ngayon, talaga naman makikita natin kahit saan, eh may nanay at marami ang mga nanay na nagtatrabaho. Kaya naman ngayon, ibigyan natin ng tribute sa ang ating mga kananayan. O parang katatapos lang ng Father's Day, dapat pala i-tribute to katatayan. Ano? Pero ito po yung ginawa nating series, ito po yung ating mababasa ngayon. Sabi po dito, bago pa mauso ang daycare program sa corporate world, recipient na ako ng programang ito dahil isinasama ako ng nanay ko sa kanyang trabaho. Ayan, naalala ko tuloy ang aking apo na si Sid. Palaging kasama dyan sa DSWD. Kaya naging anak na ng DSWD. Ano, parang ganon, ano? Ayan, sasakay kami sa love bus papuntang Binondo. Naku, naabutan mo to, kuya, diba? Kuya Jun, naabutan mo to, love bus. Uy, kunyari ka pa, naabutan ko to. Imposibleng hindi ikaw. Ayan, bababa kami doon sa may Filipino-Chinese Friendship Arc, bibili ng masarap na hamburger para baunin ko at daanan, at dadaan sa isang bookstore kung saan ibibili ako ni nanay ng mga coloring at activity books na siyang libangan ko habang naghihintay naman sa kanya na matapos sa kanyang trabaho. Samahan niyo ako ngayon. Let's pay tribute to the working mothers who are really doing their best to balance family and work. Unahin na natin bigyan ng tribute ang nanay ni Maloy Salumbides, at ito ay si Mrs. Gloria Reyes Malibiran. Si Nanay Glo ay nagtapos ng education pero napalinya niya siya sa food business. Mahilig siyang magnegosyo at mahusay din siyang magluto. Kapag may nagustuhang pagkain ng pamilya namin sa isang restaurant, pag uwi ng bahay ay gagayahin ni nanay ang aming natikman, at talaga namang kuhang-kuha niya ang lasa. Kaya naman, si Nanay Glo ang mag-oido pagdating sa pagkain. Creative si nanay, naalala ko nga noong mayroon pa kaming karinderya. Dahil summer, marami ang nagtitinda ng ice candy. Pero sa karinderya lang namin may tindang ice candy na may kasamang fruit cocktail. Nakong sarap nun, no? Imbento ng nanay ko. She has a way of making the ordinary extraordinary by adding a little extra to it. Entrepreneurial din ang nanay namin. Natutunan ko ang pasikot-sikot ng Divisoria at Baclaran, pati na rin ang Quiapo dahil sinasama ako noon ni nanay. Namimili ng kanyang pambenta sa kanyang maliit na pwesto sa Baclaran dahil nakita ko ito sa nanay ko. Mahilig din akong magbenta ng kung ano-ano. Minsan nga, ibinenta ko sa nantigpipiso ang mga kagamitan kong Sanrio sa aking mga kasama sa school bus. Ubos na ubos ang paninda ko. Hindi dahil sa mahusay akong magtinda, kundi sobrang bagsak presyo pala ang paninda ko. Nabigyan tuloy ako ni nanay ng lecture tungkol sa costing ng di oras. Nanay was a working woman, but this did not stop her from being a great mother. She enjoyed her work and she made us enjoy it too. Papaano? By involving us in what she did. Isinasama niya kami sa kanyang trabaho, ipinapakilala sa kanyang boss at mga kamanggagawa, at paminsan-minsan ay bibigyan pa kami ng maliliit na gawain para makatulong sa katrabaho niya. At pagkatapos noon,
Meron kunwari kaming sweldo na ilalagay pa niya sa pay envelope. Ngayon, retired na si Nanay Glo, busy pa rin siya sa business na sinimulan niya. Ang mga nanay talagang walang kapaguran. It is hard to be a working mother. I know because I've been one, but the great examples of my mother, mother-in-law, friends, and other working moms will continue to inspire me to make an impact both at work and at home. Kaya talagang saludo tayo sa ating mga nanay na walang sawa na talagang ginagampanan ang kanilang pagiging nanay at ganun din ang kanilang pagtatrabaho. Paano nga ba nila nababalanse? Nako, malaking sekreto. At hindi naman talaga natin masasabing malaking sekreto, no? Dahil kitang-kita naman sa ating mga working mothers na magbabalanse ng kanilang pagtatrabaho at pagkatapos ay sila pa rin ang nag-aalaga, nagbabantay at nag-aasikaso ng mga pangangailangan ng kanilang mga anak. Kaya talagang saludo tayo sa ating mga working mothers na patuloy pa rin sa kanilang pagtatrabaho, pagnenegosyo man yan, pag-aasikaso ng kanilang pamilya, lalong-lalo na ng kanilang mga anak. May mga kilala tayong mothers na hindi lang sila nagtatrabaho, meron pang sideline na nagnenegosyo at the same time sila pa rin yung hands-on sa kanilang mga anak. Kaya, anong sekreto ng mga magulang o ang sekreto ng mga nanay is Wonder Woman talaga itong mga nanay na to eh, no? Kayang-kaya, basta pagdating sa kanilang mga anak, sa kanilang pamilya, kakayanin ang lahat. Pero paalala lang din sa ating mga nanay, nako, tayo po ay talaga na mga mag-ingat din at pangalagaan din ang ating mga sarili. Maganda rin na magkaroon tayo ng self or time for ourselves. Yung mga me time natin, iwag nating kakalimutan. Minsan, sa sobrang pagod, nakakalimutan na natin ito. Minsan naman, itreat naman natin ang ating mga sarili. Yung ikaw lang, mag-isa, magmuni-muni, kumain ng yung paborito at yung mga gusto mo. At ikaw ay mag-enjoy, mag-relax, magbasa, makinig sa isang tabi at yan ay pwedeng maging me time. Or baka naman nakakalimutan mo magpalinis ng kukuman lang sa baka pumunta ka man sa isang salon at ikaw ay mag-relax-relax lang dyan kahit isang oras o dalawang oras. At para naman ikaw ay magkaroon ng me time. Alam niyo po, me time ko ay pumupunta ako sa isang lugar or cafe. Nagbabasa ako at ako'y nandun lang nakaupo. Hindi nagsa-cellphone kung hindi nagbabasa. Or minsan naman, wala lang akong ginagawa, nakikinig lang ako, lalo na kung ang background music ng pinuntahan mong cafe or isang restaurant ay maganda. Wala lang, muni-muni lang at ine-enjoy mo lang ang panahon na ikaw ay nagre-relax at nagpapahinga. Kaya, huwag mo mong kalimutan kahit na ikaw ay busy sa trabaho, busy sa pamilya, busy sa mga gawaing bahay, kahit ikaw ay busy sa iyong pagnenegosyo, ano man ang iyong pinagkakaabalahan, huwag mong kakalimutan na pangalagaan ang iyong sarili. Dahil syempre kung hindi mo mapapangalagaan ang iyong sarili, baka dumating ang panahon na isa man sa mga yun ay hindi mo na magawa. At yan ay nakakalungkot, ano? At yan ay siguradong hindi natin gustong mangyari. Kaya ang priority pa rin ay pangalagaan ang ating mga sarili. Pag naramdaman pagod, tayo ay magpahinga, tayo ay huminga at ialis natin yung ating mga sarili dun sa mga lugar na kung saan ay nagdudulot o nagbibigay sa atin ng stress. Diba? Kasi nga pag palagi kang nai-stress at nagagalit, yan daw stress na yan, ang silent killer ngayon. Oh, dati heart attack, oo, ganun pa din. Pero yung mga heart attack at yung mga high blood pressure or kung ano-ano man na sakit ngayon, eh, ang nangyayari daw ay dahil yan sa stress. Kaya daw, ang stress talaga ang pangunahing dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng iba't ibang uri ng karamdaman ngayon. Kaya iwasan natin ito at huwag tayong magpa-stress. Kung ikaw man ay nai-stress, eh talaga namang magpahinga, lumayo doon sa kung saan ka nai-stress para naman ikaw ay magkaroon ng kapahingahan.
Saludo kami sa ating mga magulang, lalo-lalo na sa ating mga nanay at tatay na patuloy na susumipag, patuloy na ginagampanan ang kanilang mga responsibilidad para sa kanilang mga anak. Kaya mga anak, kayo ay tumulong sa inyong mga magulang. Kung kayo man ay walang pasok na sa bahay, eh, tulungan natin sila. Para naman kahit konti ay meron silang maging oras para sa kanilang mga sarili. Yan, yan po ang ating pro tips ni Maloy Malibiran sa Lumbides. Yeah! Yeah!

Ito naman ay para sa ating mga kababayan, sa ating mga kaibigan, mga tagapakinig na naghahanap ng kanilang mga trabaho. Baka isa na rito ang inyong trabaho na naghihintay para sa inyo. Kaya makinig po tayo at ihanda ang ating mga papel at ating mga lapis para naman po maisulat natin ang mga impormasyon kung saan tayo maaaring makahanap ng ating trabaho. Una na dyan, nangangailangan ng Bernice Resort Hotels. Sila ay nangangailangan ng marketing officer. Kayo man ay naghahanap ngayon ng trabaho at nais ninyo na magtrabaho sa isang resort hotel at ito ay located sa Ligao. Ayan, pagkalampas lang mo ito ng mga puto dyan sa Ligao. Ang Bernice Hotel Resort ay nangangailangan ng marketing officer kung saan ikaw ay maaari maging front desk officer. Ganun din ang marketing side ng kanilang hotel resort. Kung ikaw ay interesado, maaari kang tumawag sa kanilang telepono numero 0927-603-8889. Again, that's 0927-603-8889. Ito ay para sa Bernice Resort Hotel Marketing Officer.

0: Ang Save Right Corporations ay nangangailangan ng sales lady, 3 ang kanilang pangangailangan, female, 25 years and above, computer literate and driver's license is an advantage. 3 sales lady para sa Save Right Corporation. At 2 truck driver, male, 25 years above, with professional driver's license 1, 2, and 3, with experience. At 3 din na helper, male, 25 years and above, flexible working condition. Ang place of deployment ay sa Legazpi City. If you are interested, you may send your resume to saveright.bs@gmail.com. Again, that's saveright.bs@gmail.com. Maaari din kayong tumawag sa kanilang telepono numero 0946-873-6375. For more information, at kung kayo naman ay nangangailangan ng trabaho sa bilang sales clerk, ang place of deployment ay sa Legazpi City Malls. Ang All Trade Manpower Incorporated ay hiring. Sales clerk ang kanilang hinahanap at ang qualifications should be male or female, with or without sales experience, and at least high school graduate. If you are interested, you can apply or you can send your resume at alltrademanpowerinc.recruitment@gmail.com. Again, that's alltrademanpowerinc.recruitment@gmail.com. All Trade Manpower, sales clerk po ang kanilang hinahanap, and the place of deployment is Legazpi City Malls. Ang Raquel Pawn Shop is hiring. Ang kanilang pangangailangan ay branch staff, and the place of deployment ay Calabarzon. If you are interested, you can send your resume at rpi.careers@yahoo.com. Ang Manulife ay nangangailangan din ng 5 unit heads, 20 financial advisors. Ang place of deployment ay sa Albay. At kung kayo ay nangangailangan ng trabaho, ang kailangan nilang qualifications ay college graduate of any course, has a growth mindset. Must be coachable and willing to undergo training, full-time or part-time, willing to be licensed, will accept college level or undergraduate, but has the heart for sales. Preferably age 25 to 50 years old. Experience in sales is an advantage but not required. If you are interested, maaari po kayong mag-apply sa Peso Office, 3rd Floor, SM City, Legazpi City. At maaari din kayong mag-send directly ng inyong resume sa icekapavenus.recruitment@gmail.com. Again, that icekapavenus.recruitment@gmail.com. Yan po ay para sa Manulife. At yan po ang ating mga nakalap na mga job openings dito sa ating lugar. At kung isa man dyan ay inyong mga interesado kayong mag-apply at nais nyong makuha mga information or details, please send us your questions or inquiries sa ating mga Facebook, sa ating Facebook page. Ganun din sa ating numero, telepono 0998-843-0573. God bless po sa inyong paghahanap ng trabaho. It's now 9:25 in the morning at tayo po ay pansamantala na magpapaalam sa umagang ito para sa ating programang Negosyo Sin Trabaho. Pero bago yan, tayo muna po ay may iiwanan po akong isang salita ng Diyos para sa atin ngayong umagang ito. Ang ating salita ng Diyos ay nagmula sa Psalm chapter 46 verse 1. God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. As we begin a new week, may we entrust every plan, challenges, and opportunity to the Lord. Ang ating Panginoon, ang ating refuge, at ang ating kalakasan. Nandyan siya palagi sa atin, ready to help us. Kaya ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating mga plano, ang ating mga challenges o anuman ang ating mga pinagdadaanan ngayon ay ipagkatiwala lamang natin ito sa ating Panginoon. Yan po ang ating word of the day mula sa ating Biblia, Psalm chapter 46 verse 1. Ako muna ipansamantala na magpapaalam sa inyong lahat ngayong umagang ito. Kakarian, saan man po kayo nakikinig ngayon, magandang araw sa inyong lahat. Ayan, kaya po, kayo'y aking iiwanan ng isang paalala na be a blessing to someone today. Baka yung ngiti, yung kumusta, yung ngiti lang natin na napakatamis ay makapagbigay na ng sigla at saya sa lahat ng makakasalumuhan natin ngayon. Whether in our workplaces, whether in our negosyo, or whether it is in our schools or sa ating pamilya sa loob ng ating bahay. Saan ka man naroroon ngayon, baka yung ngiti mo ay makapagbigay ng isang masayang pakiramdam sa kung sino man ang makakasalumuhan mo ngayon. Ito po si Yvette Pao para sa ating programang Negosyo Asin Trabaho. Sama-sama po tayong muli bukas, God willing, for another episode ng ating programa. Salamat din kay Kuya Jun Alfonso Apinado sa pagsama sa akin sa technical side. Have a wonderful day, everyone. Bye-bye. Take care. God bless.
1: Iyong narinig ang isa na namang edisyon ng programang Negosyo Asin Trabaho. Abangan muli sa parehong oras, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Kung mayroon kang suggestions o katanungan sa mga impormasyon na iyong narinig o gusto mo pang malaman, tumawag sa 0998-043-0573 o kaya mag-email sa info@dway.fbc.ph. O bumisita dito sa aming himpilan sa 104.3 Dway FM, Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City.
2: Iniwan niya na ako. Ano pang saysay ng buhay kung wala siya?
3: Wala na akong tiwala sa mga leader natin. Puros na lang pang sarili ang iniisip. Anong kinabukasan na naghihintay sa ating bayan?
2: Diyos ko! Parang hindi ko na kaya. Wala na bang katapusan ng mga problemang dumarating sa akin?
4: Ang hirap naman ng mga pinapagawa sa akin. Baka may iba namang pwedeng gumawa na ito.
5: Relate ka ba sa mga sitwasyon na ito? Sa paglakad natin sa buhay, may mga hinahanap tayo na akala natin ay makapagbibigay ng kahulugan sa buhay at maging sa ating mga pamilya. May saktong sagot ang salita ng Diyos sa mga longings at katanungan natin dahil sa katotohanang ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Kagaya ng sinabi sa Deuteronomy chapter 32 verse 47, hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito. Magbibigay ito sa inyo ng buhay. Kung susundin niyo ito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na aangkinin niyo sa kabila ng Jordan. Tunay nga na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay nagbibigay buhay. Kasama na ang pag-ibig, integridad, pananampalataya, at kakayanang makipag-ugnayan.
6: Ito ang Far East Broadcasting Company, Bicol, Care 104.3 The Way FM. Naghihikayat na araw-araw nating basahin, pakinggan, at ipamuhay ang salita ng Diyos.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon. Sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya, patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Alright, yan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tuloy-tuloy na tayo. Yan, salamat sa pagkakataon. Malipot-lipot na aga sa Satuya ka, boss. Good morning, tol. Morning. So, ngayon pong umaga, mga kapatid, ay tuloy-tuloy tayo sa ating pong pag-usap. Yan, medyo kakaiba naman. Yan. Ang pag-uusapan natin ngayon pong umaga. No? At kasama natin ngayong umaga si Pastor Roland Paloma and maya-maya, Pastor Ben Fernandez. Asan ka na? Hindi makalusot sa traffic ka? Okay, yeah. Kami ay galing sa sentro ng Legazpi dahil siyempre, alam mo na, usap-usap ng konti. Kaya nga lamang ay naipit sa traffic ko palabas muli dito.
1: Kunek mo na ako.
0: Yan. Yeah. Okay, so salamat sa Panginoon, no? Na tayo po ay nagkaisang muli ngayong umaga na magkausap, magkakwentuhan. Yan, isang pinagpalang araw sa ating lahat. At syempre, good morning sa lahat ng nandyan. Kumusta po kayo? Kumusta? Anong marhay na barita? At siyempre, napakahalaga ng pag-uusap. Napakahalaga ng pag-uusap na mayroon tayo ngayong umaga. At mas mainam na tayo po ay magkakasama ngayong po umaga. Kaya pasok na. Good morning, Pastor Annabel Ligria. Hello, no, Pastor. Good morning po. Kumusta dyan sa Taysan University? Taysan University. Meron pala nun. Okay, and siyempre, good morning sa lahat ng mga ka-airpads, mga ka-carians natin dyan. Good morning. Welcome po sa ating pong programa ngayon pong umaga. Dito po sa Family Matters, ang Fatherhood Edition. Yan. At siyempre, good morning sa lahat ng mga ka-airpads natin dyan, mga driver. Yan. Umiinit, umuulan. talaga namang hallelujah, napaka-risky ng hanap buhay. Kahit yung ating mga construction worker dyan. Yan. Salamat sa pagkakataon na ito. Yung mga men in uniform natin na nagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa ating pong mga komunidad, mga kalsada. Salamat sa inyo, no? Yan. At patuloy tayong

0: quality ng bahay. Mahirap siya isayin kasi baka maubos yung
1: siyempre sa oras. Ano, sa pamilya ng Albay Interchurch Movement, no? Chairman Angel Bonto, good morning.
0: Good morning, Chairman.
1: And siyempre, good morning to the most loving and gorgeous woman in the world.
0: Oh, panagilan na po yan.
1: Ma'am Rosel Mandrill.
0: Siyempre, ganun din sa akin. Yung ano pinakamagandang po? Babae sa balatang lupa. Pastora Rose Paloma.
1: Ayan. So, salamat sa Panginoon na po. At ngayong umaga ay ang ating pag-uusapan is sa fathering. Yeah. Different personalities. Yeah. Meron kayong tatlong anak, tol, no?
0: Meron. Mm-hmm. Ikaw din. Meron kang tatlong anak, di ba?
1: Tatlo. Ang paapat na nga, ilalabas natin.
0: Ah, ganun ba?
1: Kusta? Magkakapatid sila, pero pare-parehas ba yung kanilang personalidad?
0: Actually, alam ng lahat ng magulang yan na magkakaiba talaga yung personalidad nila. At ang manifestation nun sa kanilang mga ugali, no, mga pananaw, pananalita, kilos at galaw. Magkakaiba talaga.
1: Nice, gano? So, ibig sabihin, mismo sa loob ng bahay, magkakaiba ng personalidad ang kinakaharap ng, ng magulang, no? Di ba, Pastor Billy Bisda, good morning sa iyo. And abi ni Pastora Annabelle, no? No, yung Pastor maayos po, rest day with Labadami. Dito sa Jackfruit City, Taisan. Hello, Pastor Roland.
0: Good morning po, Pastor Annabelle.
1: Good morning po sa inyo, mga lingkod ng Diyos. Watching from San Antonio, California, Tobacco City. Oh. Pastor parang, Billy Vista.
0: Parang sa Ligaw, merong
1: L.A.
0: L.A.
1: Ligaw Amtik.
0: Tsaka merong California, tol.
1: Ano yan?
0: California Village.
1: Ah, meron talaga. Oh.
0: Sa ano yun, sa may doon sa puntang Kawakawa.
1: Oh, Pastor Ben, bilisan mo na.
0: Good morning din kay Maria Kodja, watching siya from Ligaw City.
1: Yan, magandang umaga po sa inyong lahat. Yeah? So, yan. Abang hinihintay natin yung iba nating mga kakwintuhan. Yan, yung mga nasa radyo dyan. Isa munang awitin ang ating pong mapapakinggan, Don Ramon. Isang awitin muna.

0: Alright. Ayan. Magandang morning muli. Tuloy-tuloy tayo dito po sa ating pang programa. This is Daddy Joy with the Pastor Roland this morning.
1: Good morning.
0: Ayan. Fathering different personalities. Ayan. Kagaya ng tanong ko sa itul kanina, no? Kahit sa loob ng bahay, di ba? O tayo nga, tigtatlo lang tayong anak. Mm. Eh, paano yung mga ka-airpads natin na binigyan ng Lord ng 5, 7?
1: Mga lalo na lumaki yung mga anak nila ng maayos, admirable yun.
0: Ooh, great talaga.
1: Admirable.
0: Let's say, for example, ang bawat anak mo, tigdadalawang characteristics na lang o personality na kailangan mong harapin araw-araw. Mm. Paano kaya yun, no?
1: Oh, kasi kagabi, kasi nagdi-discuss kami about leading different personalities. Meron talagang isang individual, dalawang personalidad yung nagmimix sa kanya.
0: Yeah, oo. Yeah. Meron tayong tinatawag na temperaments sa isang tao, no? Yung tinatawag na melancholy, yung sanguine, yung choleric, yung phlegmatic.
1: Phlegmatic.
0: Not necessarily mean na wala yan sa, yung apat na yan, wala sa isang tao. Nandyan siya.
1: Minsan, dalawa pa nga. Mix yun.
0: Nandyan yung yung apat nandyan.
1: May mga matataas lang.
0: Nasa components. Meron lang talagang, ika nga, dominant. At yun ang usually nagmamanifest. But as a human, nandyan yung personality na yun. Yeah, doon lang kumbaga naglalaro yung ating pagkatao araw-araw, no? Yan. So, sabi ni Sister Cel, Señora de los Santos. Good morning. Good morning, good morning.
1: Tatlong good morning 'yun. Para bukas yata 'yung
0: ginawa. Pagpalain at patuloy po kayong pag-ingatan ng ating Diyos. Ayan naman. Salamat sa mga...
1: Maging si Pastor Renel Embang from Antipolo. Nanonood din siya. Good morning, Pastor. Yeah. And yung ating minamahal na pastora from Ginobata.
0: Yan.
1: Pastora Nida Ondonio. Good morning po.
0: See you daw, Pastora, mamayang alas dos.
1: Okay.
0: Okay, good morning. Morning po sa dalawang tatay. Thank you naman, Ate Mary. Thank you tayo, Pastor Roland. Yan. Thank you po. At ingatan tayo lahat lagi ng Panginoon. Kagaya ng deklarasyon na yan. Let us just claim it all as always in Jesus' name. Yan. Siya po ang patuloy na mag-ingat sa atin. Yan. At syempre, para maging pagpapala sa ating lahat, umpisa na natin ang ating kwentuhan ngayong umaga to. No? Yan. Sabi dyan sa introduction, fathering children with different personalities requires flexibility and active listening. Yan. At isa pang tip, sabi dyan, adjust your parenting style to match its children's unique emotional and social needs rather than using a one-size-fits-all approach. Yan.
1: Abang isahan na lang.
0: Pag-usapan nga natin yan. May mga tatay na ang diskarte, damay-damay lahat.
1: Kung ano yung personalidad ni tatay, yun ang bababa sa lahat.
0: Yan.
1: Tama kaya yun, Paul?
0: At mayroon din naman na kasalanan ng isa.
1: Kasalanan ng lahat. Military style, ano? Tanong ko lang dun, Paul. Tama kaya yun? Kung ano yung personalidad ng magulang, yun yung ibababa niya sa kanyang mga anak without considering the different personalities of their children?
0: Yeah, sa akin na circumstantial. Oh, circumstantial. There might be circumstance na kailangan tayuan mo yung ikaw para makita nila. Pero may mga panahon na ang circumstance ay nagsasabi na ikaw naman ang medyo kumawala ng konti at subukan mong tumayo doon sa sapatos ng inyong mga anak. Kaya wala naman problema if you're going to impose your own who you are or what you are. But it has to be circumstantial. Not all the time. Not all the time.
1: Sa akin, sa pagkaunawa ko, mahalaga na makilala mo. Ikaw mismo na bilang magulang o tatay ng tahanan, makilala mo, madiscover mo kung ano yung sarili mong personalidad.
0: Yeah.
1: Para nang sa gayon, habang inuunawa mo, dino-discover mo yung unti-unting pag-manifestation ng personality ng iyong mga anak, ay nai-relate mo yung personality mo sa kanila ng hindi ipinipilit, but paano mag-fit yung personality ko sa mga personality ng mga anak ko.
0: Yeah. So you may be able to manage yourself the way you dealt with your children. Yeah. So yun naman ang isang bagay. Isa pang tip dyan. Ha? Letter C, sabi dyan.
1: Ensures every child feels understood.
0: Yeah.
1: So respected and value for who they are.
0: Yeah.
1: Yan.
0: And recognize their unique temperaments. Mm-hmm. So ang sekreto, adjust your approach accordingly.
1: Yeah. Kaya nga mahalaga diyan tol na maski yung sarili mo, kilala mo.
0: Yeah.
1: No, hindi yung nagugulat ka na lang bakit mo nagawa 'yon, hindi mo alam ganun ka pala. Yeah. No, so pag kilala mo yung sarili mo, alam mo din mag-adjust sa kapanahunan, especially in addressing the different personalities of our children.
0: Yes, kaya sabi ni, good morning sa lahat ng mga tatay at sa lahat na nakasubaybay sa programang ito. Sabi ni Jonah
1: Lagonday.
0: Jonah ni Jam. Yung Jam ni Jonah.
1: Yung isa sa aming music team na tinatawag namin bunso yan eh. Pero,
0: oh really?
1: Tatlo na ang anak niya pero bunso pa rin.
0: Ganyan pala yung bunso sa inyo. Yung bunso pala sa inyo parang tita. Jonah, good morning na.
1: Good morning, Nat.
0: Okay. So yon, yun yung isang inahanap sa atin. The way we fit ourselves in every circumstance based on the personalities of our children. Yeah.
1: May tanong dyan tol eh. How? How do we father different personalities?
0: Yan yung magandang tanong na dapat.
1: Paano nga ba natin gagawin na ano yan, maging tatay, maging dad, maging papa, ano man ang tawag sa atin. Sa ating mga anak na may iba-ibang pagkatao. Iba-iba talaga yung pagkatao nila.
0: May madaldal, may tahimik, may magaslaw, may mayumi, may...
1: Although in some parts, para pag tinina mo, merong similarity.
0: May balat,
1: actually, maliit lang na bahagi.
0: May balat sibuyas, may balat bawang.
1: Sa'yo ba, tol, merong balat sibuyas?
0: Yeah, minsan. Circumstantial talaga. Depende sa situation. Ito kasi, in my experience, there are situations na parallel yung kanilang longings. And itinoon mo lang sa isa. Yun pala, desire din ng isa.
1: Tama.
0: Yan. So there are situations, minsan bagay, minsan pangyayari. Yung mga special moment and events in their lives personally. Let's say for example, birthday. Paano mo sinelebrate yung birthday ng isa?
1: Yung isa, sa isa naman, hindi naman pala yung gusto niya mo ng pag-celebrate. No, magkakaiba sila ng ano ng longing.
0: I-chismis ko sa iyo yung dalawang ate.
1: Ha? Sige. Wala naman nakarinig, tayong dalawa lang.
0: Yung panganay ko, okay lang na walang handa basta may regalo. Yung naman pangalawa ko, okay lang kahit walang regalo basta may handa.
1: Oh, magkaiba no.
0: Kaya nung nag-graduate si ate, wala kaming handa. Ngayon, gagraduate si Lois next year. Abangan mo na, tol.
1: May regalo.
0: May handa.
1: May handa.
0: Kasi ganun ka-opposite yung ano nila. Pero kung titingnan mo yung longings niya, parehas lang. Parehas lang. Kaya lang magkaibang description ang mai-enjoy nila. Yeah. At doon naglalaro yung pagkilala mo sa kanilang personalidad bilang tatay. Yeah. Si Timothy naman, pwede sa lahat. Pwedeng wala, pwedeng meron. Basta kausapin mo lang siya. Mabilis siya makaunawa eh. Champ, hindi manipis. Okay. Yan. Okay, champ, what do you want? Yes, you know. Yes, yan naman. Yan naman.
1: Yung tatlo ko naman, yung ate, parang pag inano ko, parang nandudo siya sa reserve, yung hindi siya masyadong maboka. Yung kuya naman, yung sumunod yung gitna, semi-maboka, semi-reserve. Pero yung bunso, siya yung maboka. So parang 1, 2, 3 talaga. Pagkakaiba sila ng okay. personality. Pero syempre, dahil bilang tatay, nadidiscover yeah. mo yon. Mm. Actually, tol, nakita ko, even though they have different personality, mm-hmm. na ano yon, na nag-i-improve yun during the time. Yeah. With the help of their parents.
0: Wow.
1: Oo, nakita ko siya. Mm-hmm. No, kasi, syempre sa atin, ang manifestation sa atin sometimes ay hindi nila na ipapakita, pero mm-hmm. during the period mm-hmm. of time of parenting, unti-unti mong nadidiscover, honestly sa akin, during ng mga kabataan nila, ganun yung mga personality, pero habang tumatagal, may mga pagbabago.
0: Mm-hmm.
1: No? Pero yung personalidad na yung dudu na yun, nag-i-improve lang talaga.
0: Yeah.
1: Mm-hmm. Kaya sabi ko nga, itong mga panahong ito, especially this itong decade na ito, ay mas lalo kong nakikilala. Although lumaki sa amin yung mga bata,
0: mm-hmm.
1: pero I admit, no, na para bang yung pagkakilala mo ng kabuuan sa mga
0: hindi ganun kalalim pa.
1: No, mm-hmm. noon hindi ganun kalalim.
0: Mm-hmm.
1: Pero habang nagmamature sila, nakikilala mo, ah, ito pala ang mga anak ko.
0: Yeah. Yan. Kaya importante yung ano, importante yung ang number one kasi na eliminate all nung proper guidance ng parenting is naaalis yung bata doon sa pagiging self-centered.
1: Mm.
0: Tapag na-guide mo sila ng maayos, oh, yung ate mo ganito, yung kuya mo ganito, yung bunso ganito. Mm. So mas na-enlighten sila kung paano nila papasanin, mamahalin at tatanggapin ng isa't isa nang hindi kailangan idupliko.
1: Mm.
0: Hindi kailangan ikumpara na si ate ganito, yeah. ako hindi. So pag na-guide sila ng maayos, yun ang unang ma-address.
1: So narinig ko word to yung word na kumpara. May mga parent na hindi sila nagiging maingat. Mm. Hindi ka tumulad sa ate mo, hindi ka tumulad sa kapatid mo, grito si ganyan. No, yun, nakakasira ng kanilang pagkatao. Kasi hindi naman sila talaga katulad ng kapatid nila.
0: Ang personalidad.
1: Oh, kasi magkaiba nga ng pagkatao So it's very dangerous from a parent to compare their children.
0: Yeah, from each other.
1: Oho.
0: Yeah. Hindi ba, Alexer? Pastor Alexer Bacon?
1: Bacon. Manutong yan, tol.
0: Asan yung ham? Okay. So how are we going to do it? Yeah. Number one, sabi dyan, identify their core temperaments. Yeah.
1: Ano ba ibig sabihin nun?
0: Malaman mo yung... kasi yung dominant temperament na meron sila, yun yung personality nila.
1: Uh-huh.
0: Yeah. Yung sanguine, yun yung mga ano yan, Thor. Mga energetic yan.
1: Mm.
0: Yung melancholic, may pagka-energetic na meticuloso.
1: Mm.
0: Oh, yun namang choleric, mabuka na meticuloso.
1: Mm. Ano yan? Born leader yan mo yan?
0: Oo, yun namang phlegmatic.
1: Yan yung mga yan tahimik. Yung,
0: tahimik na akala mo walang pakialam. Pero
1: ayaw niya ng gulo.
0: Ang lalim pala.
1: Pero sa pananahimik nila, nag-a-analyze sila.
0: Ang lalim pala no, tol, no?
1: Mm.
0: Yeah, so ganun sila.
1: Yeah. Kanya-kanya silang katangian, ganda at kahinaan.
0: Sabi niya, generally, children learn toward being outgoing, sensitive, structured, and quiet. Yeah. So yan yung apat. Yeah. Yeah. The outgoing and active child, anong kailangan niya?
1: Needs healthy outlets for energy and hands-on activities.
0: So,
1: yan.
0: Paano yun, tol? Pag ninaya ka mag-bike papuntang highest mountain?
1: Ay, anong gagawin mo? No, kahit pa paano sa abot ng makakaya mo, patulan mo.
0: Oo. Oh.
1: Mm-hmm. Makatulad ng bunso namin noong nakaraan.
0: Mm-hmm.
1: Daddy, pag galing ko ng school, kasi pag nandito siya sa Ligaw, naka face to face siya pinapasok. Mm-hmm. Pag nasa Antipolo kami ay ano siya
0: online.
1: Eh pumasok, daddy, susundin niyo ako. Oo. Pag uwi ko, mamasyal tayo ah.
0: Aray ko.
1: Eh sabi ni Pastora, sa palayan lang naman ang gusto niya, di. Kasi di ba mayroong farm to market road. So sinundo namin, dinala ko yung folding bike.
0: Uh-oh.
1: Pagdating doon sa school, diretso kami ng palayan sa farm to market road. Pinagbike ko siya noon, tontong ana siya.
0: Goods na yun.
1: Hindi naman kailangan.
0: Walang gastos. Jamming lang ang kailangan. Hands-on? Hands-on activity.
1: Mm-hmm.
0: Yan. Hindi kailangan gumastos. Maglaan lang ng panahon.
1: Mm-hmm.
0: Yan. Sabi yan, doon naman sa sensitive.
1: Sensitive. Reserve child thrives on predictability,
0: mm-hmm.
1: deep emotions, validation, and gentle, slower pace.
0: Pag ganyan naman, anong gagawin?
1: Thrives on predictability.
0: Inaya mo kumain sa labas. Tapos sabi siya, Daddy, dito na lang sa bahay. Nakakapagod lumabas. So, ikaw naman,
1: ipipilit mo.
0: Pag sabihin mo, ikaw na nga ang niyayaya eh.
1: Hindi mo alam. Yun lang talaga
0: yung ano. Yung ano niya. Yung, ang joy niya is just a simple one. Yeah? A simple thing. Goods na yun. Enough na yun. No need to do it further in being extravagant. Just a simple one.
1: Meron akong ganyang anak, tol. Nare-reveal kung sino. Nakasama ka?
0: Ito lang.
1: Saan pupunta? Anong unang tanong? Saan pupunta? Okay, anak, sama ka dito. Ang tanong nun uli, ano ang gagawin? Pag hindi niya type yung pupuntahan, pag hindi niya type yung gagawin,
0: dito lang
1: ako. I need to respect that.
0: Yeah.
1: Kasi
0: personality niya yun.
1: Oh, yun sila eh.
0: Personality niya yun.
1: Pero yung isa, pag niyaya mo, tama ka, anak, saan pupunta di? Dito. Sige.
0: Yung isa naman, di pa nga niyayaya.
1: Oh, yung isa, di pa niyayaya. Siya magtatanong, Daddy, saan kayo pupunta? Sama. Magkakaiba sila talaga.
0: Ano ya? Oh, kahit 'di ba, yung magkapatid na inutusan ng tatay na mag-asikaso ng mga tupa.
1: Mm.
0: Yeah. Inutusan ng tatay, "Noy, tingnan niyo yung ano. Tingnan niyo yung mga alaga natin doon." Yeah, sabi na yung isa, diretso sagot, "Opo, tay." Tapos hindi naman. Hindi naman pumunta. Oh, yung isa tahimik lang pero pumunta. Afterwards, yan ang, di ba? So, talagang it is the personality.
1: Eh, ang problema doon, tol, alam mo, dalawang ganong personality.
0: Mm.
1: Pag hindi naintindihan ng magulang, pwede niyang masira yung isa.
0: Ikukumpara niya.
1: Oo, ikukumpara niya. Mm. Tapos pagagalitan niya yung isa. Mm. Ang tamad-tamad mo.
0: Mm.
1: So, yun yung malaking nagiging issue sa loob ng tahanan. When a parent don't know how to be a parent from their children who has a different personality.
0: Yan.
1: O, yun ang malaking problema. O,
0: paano naman i-address yung anak mo na medyo critical mag-isip? Di ba? Sabi yan, the analytical structured child. Yan. Needs a clear explanations, defined routines, and opportunities to think critically. Yeah. So, paano mo ito pagbibigyan?
1: Meron akong ganyan, tol.
0: Paano mo ito pagbibigyan? Na hindi mo kailangan supalpalin ka agad. Kailangan...
1: para kang nasa isang leadership din, tol. Yeah. Para makumbinsi mo sila, maglatag ka ng malinaw na
0: pamantayan.
1: Direction. O, pamantayan. Bakit nila kailangan gawin yun? Hindi pwedeng, mag-meeting tayo. Ganun lang.
0: Oh.
1: Hindi mo binibigyan ng dahilan. Bakit kaya mag-meeting?
0: Hindi mo mapapakilos yun.
1: Walang mag-ano yan.
0: Hindi mo mapapakilos yun.
1: Kasi mga analytical sila eh. Ano ba sila? Melancholy?
0: Yeah. They're waiting for something that is really clear in their mind before they...
1: Pag tinignan mo nga sa ibang term, sila yung mga perfectionists.
0: Yeah.
1: Kasi iniisip nila lahat eh.
0: Ikaw na medyo may pagka-phlegmatic, masasaktan ka sa kanya.
1: Oo. Kasi phlegmatic ka, hindi ka madetalye.
0: Oo. Okay na yun. Sinabi ko na eh. Yun na yun.
1: Tapos yung anak mo madetalye.
0: Aria? Di ba, Pastor John, wisdom mo na 20? Good morning, pastors. Listening
1: may
0: right now.
1: Tol. Baka pwedeng makain.
0: Oo. Pastor
1: John. Makahingi ng question kasi si Pastor John merong wisdom.
0: Pastor John, wisdom. Wisdom naman dyan.
1: Baka gusto yung sumama sa akin sa talakayin.
0: Sister B. Kazim, good morning.
1: Good morning po.
0: Kumusta yung sumba kagabi? Hindi mo siniput. Kumusta? Nilalagnat pa po ba kayo? Kasi kaso. Yeah? So pagka ganon, paano ka lulugar? Yan, yun ang maganda. Pagka ganon yung personality ng bata. Ngayon, pagka na-misinterpret mo siya, ang dating niya sa'yo, bida-bida siya. Pero ang totoo talagang marami lang.
1: Bida-bida or kontrabida.
0: Oo, ang totoo marami lang. Yung personality niya talaga ay sadyang mapaghanap ng klaradong pamantayan.
1: Na hindi lang naunawaan minsan ng magulang kasi iba yung personalidad ng magulang.
0: Malawak mag-isip to. Analytical to eh. Yeah? pero, structured. Ayaw niya nang may semplang, ayaw niya nang may mga inconsistence. Ha?
1: Pero kung ako to lang leader ng ganyang klaseng personality, ang sarap maging leader ng ganyang personality. Noon.
0: Paglingon mo, ayos lahat eh.
1: Ayos na lahat.
0: Oh, ikaw nang bahala dyan.
1: Ayos yan lahat. Yung mga maraming suggestion na kailangan mo lang pakinggan. Huwag ka lang ma-insecure bilang leader.
0: Structured siya eh. Diba? So, yeah, ikaw, sige na, go. Yeah, sarap na na. Ganun siya. So, kaya naman, mga tatay. Konting hinga, konting pose.
1: Konting adjust.
0: Yeah, konting adjust. Pakiramdaman lahat. Kung meron kang limang anak, sigurado 10 personalidad. Ang kinakaharap mo, uhigit pa. Ang kinakaharap mo, araw-araw. Yeah.
1: Aralin sila. Malaking bagay po na ang isang parent o lalo na ang isang tatay ay nakakaunawa sa kabuuan ng personalidad ng kanyang mga anak.
0: Number one.
1: Kasi mas gumagaan ang pagiging magulang.
0: Yeah.
1: At nagiging maayos yung harmony inside the home of the family. Okay.
0: Kahit yung pag, alimbawa tol, kagaya natin, lagi tayong wala sa bahay. Kahit yung pag-iiwan ng budget, kung gusto mong maayos, aaralin mo, hindi yung edad. Hindi kung sino ang panganay, kundi kung sino ang talagang marunong mag-manage based on their personality. Iniwan mo sa panganay kasi siya ang panganay. Yung pala, iba ang personality niya.
1: Pagdating niya sa pera, tol, meron akong anak na well-managed niya yung pera niya. Matipid. Matipid talaga siya. Pero meron din akong anak na para bang talagang pag may budget yan, talagang go.
0: Meron din ako niyan, hindi ko lang i-reveal.
1: Meron din akong isang anak na...
0: Pag pinilit mo ako, i-reveal ko.
1: Ibulong natin, ibulong. Ako nga, wala ng pangalan, basta meron akong anak.
0: Ako meron.
1: Tapos yung isa naman, pinaghalo. Pinaghalo nung dalawa.
0: Nagtitipid kunwari, pero kung sino ang kadikit niya... Kung ang kajaming niya yung matos gas.
1: Magastos din siya.
0: Matos gas din siya.
1: Pero pag kajaming niya yung matipid din siya. Minsan sinabi sa akin nung isa na yun yung pinaghalo. Sabi niya, kawawa naman si daddy. No? Ano yun? Sabi niya, wala nang pera si daddy. Sabi niya ganun. Kwinento lang na ako ng mami niya. Kasi doon sa mami niya kwinento. Sabi ko, may ganun kaisip mo pala ito.
0: Siyempre, unawa niya yung matos gas saka yung matipid. Nawa niya. Yun naman ang advantage ng neutral. Ano to?
1: Kaya kompleto kami. Merong matos gas, merong matipid, merong pinaghalo.
0: Ay, hallelujah. Okay. Alam, enjoyable talaga sobrang parenting. No? Ang fathering.
1: Pag naunawaan mo. Yeah. Pero pag hindi mo naunawaan, yung kanilang iba't ibang pagkatao, ma-stress ka.
0: Stress ka. Ikaw na yung lalilito.
1: Pag ikaw na-stress, damay-damay na yan sa loob ng bahay, stress na rin sila dahil sa parenting style na meron ka.
0: Ayan. Okay. And the second tip sa atin, tailor your communication.
1: Ibig sabihin nun, tailor, parang tatayin mo yung...
0: ibig sabihin, ikaw na ang ano, kumbaga ikaw na yung designer.
1: Yeah.
0: Kasi... makikita mo yung personality. Ibig sabihin, you will learn to, di ba, to tailor a type of approach
1: na fit mo. Na fit doon sa makikipag-usap
0: sa kanyang personality. Yeah?
1: Depende. Tama. Depende sa kanyang personality. Yeah. Hindi depende. Hindi nakadepende lamang sa iyong pagkatao.
0: Sa iyong pagkatao.
1: Kumbaga, ito yung pagkatao ko. Ito yung pagkatao ng anak ko. Paano kaya kami magsasalubong?
0: Lagi na lang ako nag-adjust. Natural mga tatay.
1: Siyempre, bilang magulang, ikaw yung hahanap ng paraan. Paano kami
0: paano kayo magkakaunawaan? Yeah. Kasi hanggat hindi mo naunawaan ng anak mo, hindi mo siya madidisiplina. At hindi mo siya mapapasunod. Kasi every time na i-approach mo siya, nagki-create ka sa kanya ng matigas na kaluuban at nagre-resulta ng rebellious attitude.
1: Yung pala ang dahilan, tol. Kung bakit maraming mga kabataan ngayon o anak kayon ang nagre-rebelde sa kanilang magulang. kasi pakiramdam nila hindi sila nauunawaan.
0: Yeah.
1: Ang alam lang na magulang ay magpasunod.
0: Mm.
1: Pero hindi nararamdaman ng mga anak yung
0: empathy.
1: Yung empathy.
0: Mm-hmm. Hindi mararamdaman yun kasi hindi mo nga kilala eh. Paano ka magkikipagsimpatiya sa taong hindi mo nga kilala kung anong pagkatao meron siya?
1: Mm-hmm.
0: So talaga,
1: tailor your communication.
0: Yeah. Sabi dyan, different personalities process information and emotions differently. Yeah. So kaya, mayroon kang anak na sinisermonan na hindi ka pa nag-uumpisa, umiiyak na.
1: Mm.
0: Meron ka namang anak na kinakausap, umiiyak ka na, siya parang
1: wala. Siya, okay lang.
0: Parang wala na. Meron ba na, Tal?
1: Mm. Meron talaga.
0: Pabulong naman.
1: kagabi lang nga, hindi ko mga anak to. Anak-anakan ko sa pananampalataya. Meron doon sa, yung naunawa nila kagabi, bakit ganun yung isang
0: kapatid.
1: Kapatid.
0: Uh-huh.
1: Na parang wala lang.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo yun na para bang pag tinignan mo siya yung easy go lucky, parang ganun lang ang manggagawa. Hindi apektado ng mga sirkumstansya. So nakita nila, yung pala, yung kapatid na yung phlegmatic. Yung tahimik lang siya, malalim mag-isip. Para bang pare-pares lang naman yung resulta. Ganun lang siya. Hindi siya apektado ng mga...
0: Isahan lang bumitaw, pero sabog lahat.
1: Kaya minsan sa loob ng tahanan, kapag galit yung asawa niya, okay lang. Kaya nagbiro ako gabi. Sa kanila eh, sabi, mayroong asawa na galit na yung asawa niya, ay yung asawa niyang lalaki ay hindi man lang naapektuhan, hindi man lang nagalit. Sabi ng asawa, kanina pa ako dito daldal, nainis na ako, parang ikaw, parang wala ka lang, bakit ba? Sabi ng asawa, hindi naman ako nakikinig. Kaya pala hindi apektado, hindi siya nakikinig.
0: So, sabi dito, gifted talaga mga kabataan ngayon. Kaya need talaga ng mga parents na pag-aralan ang mga personalities nila. Praise God na lang. At yung karunungan ay laging nariyan para maayos silang mapalaki ayon sa kanilang natural na personality. Yun, no? So, salamat sa Panginoon.
1: Yeah.
0: Huwag na tayo magtaka kung bakit lagi tayo ang nag-a-adjust. Ay, isa lang tayo, lima ang anak natin. Yeah. Ganun talaga.
1: Hindi naman nagbabago yung pagkataon natin.
0: Saka yung ano, yung accountability natin to, as father, in each every one of them, pare-parehas. Hindi pwedeng, ito lang na panganay ang nakakaunawa sa akin. Ito lang ang anak ko. O kaya yung bunso ko lang ang nagkikisimpatiya sa akin. Ito lang ang anak ko. Hindi
1: kung
0: po.
1: Pwede lang sana i-adapt sa fathering yung lizard tol na nagbabago ng kulay.
0: Unyango. Unyango.
1: Yung katangian lang na niyo na pag napadapo siya sa isang
0: sa brown
1: nag-a-adapt siya sa kulay brown.
0: Kulay brown.
1: Pero unyango pa rin siya.
0: Yeah, hindi rin babago.
1: Pagkausap niya isang anak niya, nag-a-adapt siya doon sa personality ng anak niya, pero hindi siya nagbabago ng personality.
0: So, flexibility and adaptability. Mm-hmm. Yeah. So, yun ang dapat aralin natin, mga ka-airpads. No? Pangalawa.
1: Letter B. The verbal processor might need to talk things out constantly to figure out what they are feeling.
0: Yan. Ano bang magandang gawin?
1: The verbal processor.
0: Ano bang magandang gawin? Sabi sa Bicol, dahil magturuuman. There are situations na kailangan mong sabihin. Alam mo, tayong magulang, may mga kailangan natin, may mga salita tayong kailangan bitawan na minsan masakit. Minsan masaya. Minsan mahirap unawain. Pero kailangan mo palang bitawan.
1: Pero okay. Sabi niyan, verbal processor. Ibig sabihin niyan, sabi niyan, might need to talk things out constantly.
0: Yan. Oh,
1: kailangan bang biriglaan kita? O baka pwedeng dahan-dahanin mo kasi yun yung personalidad niya.
0: Diba, minsan may tatay na ganito, timpi ng timpi. Tapos biglang bibitaw. Wendang lahat. Samantalang kung constantly binibitawan mo siya unti-unti, magiging gradual yung unawa ng mga anak, tuloy-tuloy. Magiging constant din yung kanilang level of understanding doon sa mga bagay-bagay na binibitawan natin. Di ba? So, yun yung hinahanap sa atin eh.
1: Kaya minsan, naalala ko eh, sabi ko, kaya pala, may anak ako na pag bigla ang lakad, ang tagal talaga niya. Sama ka, ang tagal pa mag-process niyan. No, ikaw naman na magulang, pagka hindi mo kilala, mailis ka. Minsan nangyari sa akin yan, nasakyan na ako. Nakaandar na, lumamig na yung sakyan. Alay, inabot ako ng 15 minutes sa labas ng sakyan, walang lumalabas ng mga bata. Yung pala, nagpo-process pa sila kung sasama sila o hindi. Ano, meron ganyan si, ano yan tali, si phlegmatic. Hindi sila sanay sa biglaan.
0: Sa quick reactions.
1: Hindi sila sanay.
0: Sa quick reactions. Meron talaga. So, again, it's their personality that matters talaga. When we learn to understand the type of personalities that we are dealing with in every individual children na meron tayo. So, kahit isa ang anak mo, ilang personality din ang kinikiritro niya. Okay lang ako, isa lang ang anak ko. Hindi ho okay yan pag hindi mo naunawaan yung kanyang personalidad. Yeah. Magkaka-conflict na rin kayo kahit isa yan.
1: Kaya minsan, kahit isa lang, nahihirapan yung parent na ano yun, impluensyahan yung anak nila.
0: Diba kung sino pa minsan yung iisa yung anak, sila pa minsan yung nahihirapan.
1: Yeah. Mm.
0: Sa ano kaya ang factor noon?
1: Well, pag tiningnan mo, parenting pa rin yun. Parenting pa rin yun. Kasi nag-iisa na nga lang eh. Hindi pa na-address ng buong buo. Ibig sabihin, yung parent ay hindi nagkaroon ng mas malawak na kamalayan o kaunawaan in regards sa kanilang child personality or personalities.
0: Kinulang pa rin ng paraan kung paano kilalanin yung anak. Yeah.
1: Nung mga nakaraang taon nga, Tol, na-address ko yung mga parent. No, kasi may binasa akong isang editorial in regards sa mga teens na meron tayo. No, kaya pala ang mga teens minsan parang tingin mo sa kanila mga rebelde. Yung pala, Tol, yung brain na structure nila hindi pa full grown. Kaya may mga pagkakataon na ang dami mong ipinaunawa, konti lang dun yung kanilang na-absorbs kasi hindi pa full grown yung kanilang brain cell. Kaya habang nagmamature sila, so napu-full grown, unti-unti nagkakaroon ng pagbabago o maturity yung teens.
0: Yeah.
1: Kaya sabi ng mga parents, ganun ba yung pastor? Opo, ganun yun.
0: Depende sa growth din talaga, no?
1: Ang pamagat nun ay understanding our teens in the family.
0: Wow.
1: Binasa ko yun. Sabi ko, ganun pa na.
0: Nagbabasa ka?
1: Oo, minsan.
0: Nagbabasa ka pala. Ayan, mga ka-airpads, mga ka-kirians. Marami pa tayong pag-uusapan. Pagkalipas lamang ng ilang paalala. Don Ramon. Balik.

0: All right. Yeah. Thank you, Don Ramon. Lo y Kodja. Good morning, po. You're both pastors.
1: Good morning.
0: And Ate Plorabit Pinales.
1: Oy. Nanonood si Joy Mandrillo.
0: Nanonood? Kailangan mo. Sabi ni Sel. Liliit nito. Kailangan may pagkaunyago ang parents para lubos na maunawaan. It's like kung ano sila ay maunawaan at makakapag-adjust ka para magkaroon ng lubos na pagkakaunawaan between the parents and the child. Yun talaga. Yeah.
1: Natawa sila doon sa ating
0: illustration
1: ng unyango.
0: Hindi
1: naman pagiging balimbing yun.
0: It's capacity just, to adapt. Being flexible in every circumstance and situation based on the personality of our children. Yan. Sabi niyan, the action-oriented children often respond best to conversation during active moments such as playing, playing catch, or sabi dyan, talking while walking. Yeah. So minsan mas nakakabuylo maglabas ng nagsaloobin pag ginamingan mo siya sa gusto niya. Yan ang masarap maunawaan natin.
1: Ngayon nga tol, talagang habi ko ipinagpapasalamat ko sa Diyos yan nung matuto ako bilang parent. Nagkaroon kami ng maayos na yung verbal communication, nakapag-open sila, nakapag-kwento ng kanilang mga karanasan,
0: feelings.
1: Kailan magsisimula yon? Kapag yung parent unang natuto,
0: plano,
1: nakaunawa, yung needs ng aking mga anak, yung mga areas ng buhay niya, especially their emotional needs, yung area na yon.
0: Yeah. Ito maganda to. Adjust how you offer praise and discipline. Paano mo pagsasabihin yun, tol?
1: Adjust how you offer.
0: Yung pinupuri praise mo at dinidisiplina mo.
1: Magkaiba kasing yun . Alam mo yun, kapag hindi ka naging maingay dyan, para ka nangungonsinti ng bata. May nagkamali, pinuri mo pa.
0: Ako yung ginawa ko minsan. Sa pananamit. Wow, ha? Ganda ng damit mo, ha? Pero anak, pupunta ka sa ganito, I think mas maganda yung ganito.
1: Hindi mo sinabi ang pangit, pero you suggest a better better one.
0: Hindi yung binanatan mo, ano ba yung pananamit mo? Saan ka pupunta?
1: Ano ka pa naman? Ganito ka pa naman.
0: Ang ganda-ganda ng damit mo na ka. Pero alam mo, mas maganda pagka ganyan sa mga ganito. Yan.
1: Yung siguro, isa sa pinaka-tip sa ating mga kalalakihan, kung paano mo nilalambing yung asawa mo. Para bang mahirap naman sabihin kung pangit, mahirap naman sabihin kung antaba na niya, o mahirap naman sabihin kung payat na niya. Paano ba ko ba sasabihin sa kanya yung mga bagay-bagay? Alam mo, sexy mo ngayon, pero mas maganda siguro. Dagdagan mo pa ng konti. Parang ganun. Parang walang away.
0: Sabi niya, sometimes, personalities dictates how children, sabi dyan, responds to feedback. So kaya ano ang aaralin? Personality talaga.
1: Yeah, personalities.
0: Yung style mo bang ganito, pabrusko type? Kasi tatay tayo minsan medyo brusko yung datingan natin Yung pabrusko type mo bang tatay na approach ay bagay sa ganitong personality ng anak mo?
1: Yung anak mo ay sensitive.
0: Hindi pwede.
1: Tapos brusko ka.
0: Aray ko.
1: Yuyuko na lang yun. Tapos ngingiwi ng mukha nun. Teary eye na yun.
0: Lana. Hindi mo na hindi mo na ma-motivate yun.
1: Noong kasi, tol, ganun ako nung nag-confide sa akin yung aking binata. Si daddy kasi noon, ganito . Ganyan. Talagang hindi sila makapag-open kasi nga, talagang nagpapahayag ako nung pagka, alam niyo yung macho type mo. Para bang hindi mo mailabas sa simbahan, na ilalabas mo sa pamilya mo.
0: Kaya, so, tayo, lalo tayo may mga tungkulin sa community. It's not because we are pastors. Also, those tatay na nandyan na may tungkulin sa community. Nakikita ng mga anak natin, halimbawa isa akong pulis, masyado akong matulungin sa iba. Pero pagdating sa loob ng bahay, masyado naman akong disiplinarya.
1: Pagkaibang pagkatao yung nakikita nila.
0: Unyango talaga.
1: Nag-a-adapt.
0: Unyango talaga. Sabi niya, isa pang advice sa atin. Remember that for a sensitive child, gentle and private conversation goes a long way. And heavy criticism may cause them to shut down. Yun pala yun. So yung mga sensitive at mayuming anak, kailangan yung kritisismo sa kanila ay sikapin mo na laging proactive. Proactive, no? Proactive. Hindi kailangan distractive.
1: At saka privately.
0: Privately. Hindi mo kailangan na, lalo pag panganay yan, at sinirmunan mo sa harap ng bunso, parang napakalaking kakahiyan sa kanya yon. Ano, na, yung credibility niya as panganay na nalagas sa harap ng bunso, ay talaga naman malaking ano yon, malaking dagok yon.
1: E paano yung
0: yung strong-willed na
1: yung nagdi-discipline yung isa na magulang, tapos yung isa, limaw, tatay nagdi-discipline. Kinampihan pa ng nanay yung tatay, dalawa na sila ngayon. Aray. Ano kayang impact nun?
0: Aray ko.
1: Ewan nga, yan nga yung sinasabi ko sa kanya eh. Nagal na, hindi sunod-sunod.
0: Pinagdiinan pa ng nanay.
1: Saan tatakbo yun?
0: Wala. Lalong madudurog yun. Lalong mabubugbog yun.
1: Hindi naman kailangan kampihan. But,
0: kung... Dito naman sa mga sanguine, tol, ito yung tip sa atin. For a strong-willed and highly energetic child, sabi dyan, clear boundaries, consistent consequences, and when then, sabi dyan, praising. Yan. Example, sabi yan, when you finish this, then you can play. Yan yung mga example na ganun. Provide a structure they need to avoid power struggles. Yun yung madalas ang problema ng mga anak sa atin. Kagaya ng sinishare mo, power struggle. Hindi makapagsabi kay tatay kasi tatay, ganito yan eh.
1: Puti kay mama, naunawaan ako. Kaya so, laging naka-open up kay mama. Pagdating kay papa, nakatago lang siya.
0: Okay. Ano yung pang-apat na tip sa atin, Tol?
1: Celebrate differences.
0: Yeah. Oh, kagaya ng example ko sa'yo kanina, yung isa ko, okay lang na walang handa. Yung isa, hindi pwede. magkaiba sila, di ba? Magkaiba sila mag-enjoy ng achievements. magkaiba sila kung paano i-enjoy ang achievements. So, pag na-undermine mo yung ganong klaseng emotion, unang-una, doon sa isa na okay lang walang handa, hindi masyadong appreciative yun pag naghanda ka. Parang wala lang. Ay, naganda pala kayo.
1: Yeah. You discern. I-discern mo talaga yung...
0: Ikaw, babalik sa'yo, masama ang loob mo tol kasi. Biro itong anak ko, ito pinaghandaan ng ginastusan ng lahat-lahat. Parang wala lang.
1: Naranasan ko yan, tol. Doon sa isa kong anak. Nung nasa mall kami ni mami niya, may nakita akong damit. Binili ko ngayon. Siguro okay na okay to. Nung binigay ko, tiningnan niya. Oh, anak. Tiningnan lang niya. Lagyan mo lang dyan, di. Ay, kung sakit na ako, suto.
0: Aray ko. Alaming
1: effort na effort ka.
0: Aray
1: pagdating ko sa kanya, lagay mo lang dyan, di. Parang...
0: Aray ko.
1: Ang isip ako nun ba, hindi niya ba type
0: yun? Ay, manood kayong anim.
1: Hindi niya ba type yun? Nag-usap kami. Amin ni Pastora, malalaki na sila, di. Meron na silang sariling gusto. Habi ko, oo nga, no. Hindi na kasi sila mga bata na pag sinabi mo noon, o ito yung damit mo, kahit ano yan, basta binili na ako ni daddy bago, etc. Okay yun.
0: Nagaano po, nagpapaingit pa eh.
1: May bago ako. Pero ngayon...
0: May paingit pa eh. Ate, binili na ako ni ba?
1: Pero yung mga ate na, kuya na, meron na silang sariling okay. Na nakadepende sa kanilang pagkatao eh.
0: Okay.
1: Kung Jeff Rocks, gusto niya mga Jeff Rocks na damit. Kung mahinhin siya, gusto niya mga damit na pang mahinhin. Kung liberal din na damit.
0: So yun, how do we celebrate differences when we don't know their personalities?
1: So how do we celebrate? Alam mo yung isa kong anak, may trabaho na yun. Kasi graduate na, professional na. Pero isa sa nakita ako, hindi dahil gusto niya magpalibre. No? May trabaho siya eh.
0: Mm-mm-mm.
1: Pero nakita ko, yun yung isa sa mga ways niya to celebrate.
0: Parang language of love niya.
1: Language of love. Mm-hmm. Hindi ko naman, may pera naman ako, hindi ko naman hangad yung malibre. Mm-hmm. Meron ako. Pero gusto kong maramdaman sa ganitong
0: na nililibre.
1: Oo, nililibre. So, sabi ko, naiintindihan ko yung part na yun.
0: Parang gift of service yung ano niya, yung language niya, no? Mm. Parang gift.
1: Iba-iba sila eh.
0: Parang acts of service yung kanyang language. Ah, okay. Di ba? Yun. Isa yun sa mga aarali natin, mga tatay, no? Celebrate differences. Sabi diyan, avoid making comparisons or trying to mold them into a single image.
1: Magkakaiba nga eh. Mm-hmm. Tapos gusto mo ikahon.
0: Ah.
1: Eh hindi nga sila yun eh.
0: Tapos may sampo kang anak, pinagpulis mo lahat.
1: Agoy. yung pala, yung isa gusto manicurista, pinagpulis mo.
0: Ang isa pala ang gusto.
1: Tapos ipinilit mo yung kurso mo na hindi na nila gusto.
0: Sa pamilyang ito ha. Gusto ko ang kurso niyong lahat, yung hahawa kayo lahat ng baril. Aray ko.
1: Meron kaming ganyan pala sa Antipolo.
0: Yeah.
1: Sabi ng nanay niya, ito yung kunin mong kurso. Siyempre, mapagmahal sa magulang.
0: Sumunod.
1: Sumunod, kinuha niya yung kurso niya. Tinapos. Tinapos. Kahit nahirapan talaga, umabot din ng mga lima. Pero for your course, lima hanggang anim. Tinapos niya talaga. Tapos, nung nagtrabaho na siya, hindi naman yun yung course na, yung field na pinili niya nung nagtatrabaho na siya. Sabi niya sa magulang niya, ma, tinapos ko na. At least, tinapos ko yung gusto mong course. Basta, okay na tayo. Pero wala siya dun sa field ng course niya. Ang problema
0: expectation.
1: Yung expectation.
0: Nagtapos ng ganito yung anak ko, magiging ganito.
1: Eh hindi nga kasi talaga 'yon. May isang kanta eh, yung ano, yung musikero. Natanda mo yung 80s yata 'yon. Na sino ba may kanta noon na gusto niya maging musikero talaga eh. Pero yung magulang niya, maging isang ganito siya. Kaya ang ginawa niya, lumuwas siya ng imang bayan siya para mapulpil lang yung pagiging musikero niya. May mga gano'n yung fashion. Yung fashion, may kinalaman pala kung sino siya talaga.
0: Kung anong personality niya.
1: May kinalaman pala.
0: Malaki.
1: Siya.
0: Malaki. Actually, malaki. Kasi yung personality mo, yun ang hilig mo. Diba? Yun yung tinatangkilik mo. Kasi yan ang fit sa personality mo. Diba? Sabi niya, Lynn, into your own natural parenting strengths, but let its children, sabi dyan, know you appreciate their specific traits. Sabi dyan, whenever it is their, sabi dyan, creativity, their logical problem, sabi dyan, or their deep empathy.
1: Their logical problem solving.
0: So, paano mo i-address yung mga ganitong sitwasyon?
1: Sabi dyan, lean into your own natural parenting strength.
0: But
1: let its child
0: know
1: you appreciate their specific traits.
0: So, wala nang problema. Tayuan mo yung pagiging magulang mo. Tayuan mo.
1: Kung sino ka.
0: Wala nang problema eh.
1: Tingnan mo din naman yung mga bagay na may kinalaman sa kanilang pagkatao. Na hindi mo talaga mapapakialaman yun. Na ang magagawa mo lang as a parent with that personality is to guide them.
0: Number one.
1: Motivate them, lead them. Pero pagdating sa diskarte, may sarili silang diskarte.
0: Sa estilo.
1: Sa estilo.
0: Meron sila.
1: Meron silang ang tawag yun, appreciate their specific traits. Ano ba yung specific traits ng anak ko?
0: Yung kanilang character traits na tinatawag.
1: I need to appreciate them. Ganito pala ang gusto niya. Simple lang pala talaga
0: bakit,
1: yung ano
0: niya. Bakit yung isang mong anak, pagkakain, pagtayo, dala lahat ng pinagkainan? Bakit yung isa, pagtayo, iwan lahat?
1: Para bang may katulong sa bahay.
0: So, paano mo yun i-deal ng pantay? Na magkaiba yung gawi? Dahil sa kanilang personalidad. Pero kailangan pantay. Paano kaya?
1: Kaya sa nauna doon, avoid comparing them.
0: Bakit yung sabihin, husto, huy, kapatid mo, dinala yung pinagkainan. Husto, ikaw, iniwan mo.
1: Iniwan mo. Pwede mo naman hindi nasabihin yung ginawa ng isa. Gawin mo yung encourage them kung paano mo sila encourage. Ayon sa kanilang accountability in the family. Without comparing each other.
0: Tayo naman, minsan, masyado tayong insensitive sa situation. Banat lang tayo ng banat. Sabi niya, you can lean on your own parenting style, but. Yan, but. Doon tayo sa but.
1: But. Let its child know you appreciate their specific traits.
0: Yan. So, at least, nakikita natin. Ito si ate, hindi ito pwedeng sigawan. Si kuya, pwede ang pabrus ko dito. Si Bunso, kailangan may ano kagad ito. May mga comforting word ang estilo sa kanya. Bunso, ay, mabait ka baga. Sige na. Yung mga ganong ano. Ha? May anak ka naman na pwede mong daanin sa makikita mo. Yan. Merong ganon. Ano yun? Baga, kaya ng personality niya.
1: Kasi strong personality
0: siya. Kaya ng personality niya. Pero yung personality na very soft at sensitive, hindi mo pwedeng daanin doon sa pabrusko-bruskong estilo at lalong madadami

0: pagkataon na nahihirapan talaga tayo, especially in addressing our kids in the house. Magkakaiba po talaga sila ng pagkatao.
1: Mm-hmm.
0: Kami naman ni Pastor Joy ay patuloy pa rin kaming natututo at tumutuklas sa pagiging dad or tatay in the house. But ang gusto naming ibahagi, no, ay wag tayong mapagod, no, at patuloy tayong tumuklas, especially yung mga dad na meron pang mga maliliit, no, maging doon sa mga may mga lalaki na hindi natatapos. No, kahit nga minsan may asawa na yan, tayo pa rin ang puntahan, paano magpapatuloy yung ating pagiging mabuting dad sa kanila? May kinalaman po yung pagkaunawa natin, una sa ating pansariling pagkatao, yung ating own personality. Then, addressing the personality of our kids. Mahalaga ang pagtuklas. Mahalaga ang ating pagkaunawa. Nang sa gayon, yung may iwan nating legacy, no, ay bababa ng bababa. Bakit? Nagsimula sa ating mga magulang or tatay ng tahanan, yung pagbibigay ng mas malawak na kaunawaan kung paano natin may impluensyahan sila. Kasi mayroong pattern no, na nakikita ng mga bata na pag hindi sila naging maingat, dadalihin nila. Paano kung mali ang pattern? Mababa nila pababa.
1: Mm-hmm.
0: Kaya mahalagang bagay na as a father or as a tatay of the house, naumpisahan ko ng tama, inaral natin.
1: Yeah.
0: Hindi pwedeng automatic na lang. Kumbaga, parang ang tawag doon ay maging reactive na lang tayo.
1: Baka dapat kasi
0: proactive.
1: Baka kasi maging baliktad yung dating sa anak.
0: Yeah.
1: Instead na unti-unting nagmamature yung kanilang personality, kundi unti-unting nadadamage.
0: Yeah.
1: So, baka baliktad yung maging resulta.
0: Yeah.
1: Ano po?

0: So ayan mga kakirians, mga kaerpats, mga kadadski, mga kapapski dyan, tatay, pay. Good morning, pero ito po, muli na naman tayong inabot ng ating pong pansamantalang panandaliang pamamaalam at hanggang sa mga susunod na Lunes muli, mga kasama nyo dito sa ating pong programa sa Family Matters. Always remember, tol, that in Family Matters, it is your family that matters. Yan. Again, sa ngalan po ng ating pong station manager, Ma'am Yvette Pao, ito po si Daddy Joy. Nagpapasalamat sa inyo ngayong umaga at kasama natin si
1: Pastor Roland, Pastor Roland
0: Paloma and Don Ramon. Yan. At syempre, ito pong ating programa ay patuloy na naka-engage doon sa ambag na pagpapalawak ng pananaw sa pamagitan ng programang ito at sa pananalangin. Kaya bago tayo magtapos, again, we will request Pastor Roland to pray for all our families.
1: Sige po, tayo pong lahat ay manalangin, Panginoong Diyos. Muli kami po ay lumalapit sa iyong napakasaganang biyaya sa aming mga buhay. At sa umagang ito, Panginoon, muli naming inilapit at pinagkakatiwala sa iyo ang aming mga pamilya, Panginoon. Kami na mga magulang hanggang sa aming mga anak, Panginoon. Ikaw po, Ama, ang magbigay ng sapat na karunungan, lalo na sa aming mga magulang, Panginoon, kung paano namin itataguyod ang pamilya at kung paano namin bibigyan, Panginoon, ng pamantayang maka-Diyos ang aming mga anak, Panginoon. Particular sa amin, Lord God, tulungan mo kami na mga tatay o nanay ng tahanan na lubusan naming makilala ang iba't ibang pagkatao ng aming mga anak. Nang sa gayon ay mapalaki namin sila ayon dun sa disenyo na ikaw ang naglagay, Panginoon. Amen. Maging sa umagang ito, sa lahat ng nakikinig, sa lahat ng mga kasamahan namin, Panginoon, maging sa istasyong ito, ikaw po ang magpapala, ikaw po ang patuloy na magbibigay ng kasapatan sa lahat ng bahagi ng aming pamumuhay. Yeah. Father God, again, we give you all the glory, we give you all the honor, we give you all our praise and our thanksgiving in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.
0: Amen. Amen. So ayan, hanggang sa muli, mga kaibigan, mga kareens, mga kaerpat, pagpalain mo tayong lahat ng ating Panginoon.
1: Amen.

narinig ang Family Matters. Nais din naming marinig ang iyong kuro-kuro o saloobin. Ibahagi sa amin sa telepono numero 0998-043-0573 o kaya ay mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita sa aming himpilan dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City.

0: Kakaryan, may mahalaga kaming impormasyon na ihahatid sa inyo para sa darating na Lunes, July 6, 2026. Ang FEBC Philippines ay magkakaroon ng special coverage ng unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Mula alas 7 hanggang alas 8:30 ng umaga. Makakasama natin sina Heidi Bernardo Sampang at Attorney Jeremiah Belgica. At sa oras na alauna hanggang alas 4 ng hapon, makakasama naman natin sina Pastor Eric Cortez at Attorney Jeje Lacanilaw. Ito ang Bantay Impeachment. Sabay-sabay tayo, Kakaryan, na aantabay, magbabantay at mataimtim na mananalangin. Ngayon pa lamang hanggang sa mga oras na ating sinusubaybayan ang magiging kaganapan sa Senado para sa special coverage ng unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Bantay Impeachment!
1: Kuryente 1.5, tubig 400, gatas ni Kiko 1.2, maintenance niya 850. Naku, June, kulang ang budget natin ngayong buwan.
2: Anong kulang? Kala ko ba, sakto ang sahod ko ngayon.
1: Sakto nga. Kaso, yung sakto mo may bawas araw-araw. June, 150 pesos per day ang yosi mo. 150 times 30 equals 4,500 pesos sa isang buwan. Alam mo ba, June, na yung 4,500 na yan, ipambayad na sana ng kuryente, tubig at kalahati ng maintenance ni Kiko.
2: Ay, Grace naman eh. Pagod ako sa construction. Pag di ako nag-use eh, lalo kong mapapagod. Stress reliever ko yan.
1: Naiintindihan kita, June. Pero paano si Kiko? Ubo ng ubo paggabi. Sabi ng doktor niya, dapat iwasan ang usok sa bahay. Yung usok ng sigarilyo mo, hindi lang sa baga mo pumupunta, pati sa baga ni Kiko. Second hand smoke ang tawag dyan.

0: Hindi po ako makahinga.
1: Anak, ito ang inhaler mo. Dahan-dahan lang ha. Grace, ano ka ba? Ako ba ang may kasalanan sa hindi gumaling-galing na asma ni Kiko?
2: Hindi kita sinisisi, June. Mahal kita, pero pareho nating mahal si Kiko. June, ang sigarilyo, dalawang resibo yan. Ang isang resibo sa tindahan, ang pangalawang resibo sa ospital, sa gamot, sa gabi na hindi tayo makatulog, kakaalala kay Kiko.
1: Grabe, akala ko ako lang ang nasasaktan. Pati pala anak ko, nadadamay na.
0: Pa, di naman kita pinipili tumigil. Pero, pwede po ba sa labas ka na lang mag-yosi? Tapos, unti-unti, gusto ko pong makipaglaro sa inyo sa basketball. Pero, paghingal tayo palagi, sino nang kakampi ko?
1: Anak, tama ka. Ang mahal ng yusi ko. Mas mahal pa sa gatas mo. Grace, simula ngayon, isang stick na lang per day. Tapos, sa labas na lang ng bahay, kailangan ko din ng tulong mo, Grace. Pag nag-grab ako, abutan mo ako ng tubig o kape. O kaya, maglalakad-lakad tayo.
2: Sige, June. Team tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Isang stick na lang today. Bukas, subukan natin gawin ulit. Dahan-dahan lang.
1: Ay, ang sarap palang huminga ng walang kasamang usok. Para sa iyo, Kiko, at para rin sa pamilya natin.
3: Ang sigarilyo at vape ay may presyo. Hindi lang sa tindahan. May presyo sa baga mo, may presyo sa pamilya mo, may presyo sa kinabukasan mo. Ang bawat stick na hindi mo sinindihan, ipon yan. Ipon ng hininga, ipon ng pera, ipon ng panahon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang hindi mo pagsisigarilyo ay pagpipili para sa baga mo, para sa malinis na hangin at para sa pamilya mo. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo, pero kaya mo yan.
4: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag namin pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga butante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat. Sa

Yes, hello, hello, and isang mapagpalang umaga / tanghali sa iyo ka-TNT. Ikaw ay nakikinig sa himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM. The station that cares. And of course, yan, ikaw ay nakikinig dito sa ating programang TNT Your Lunch Break Cafe on Air, na kung saan yan, tayo ay magkwekwentuhan at tayo ay magkakaroon ng usapan / healthy chismisan. Yan, sa mga mahilig dyan sa mga latest, sa mga tinatawag nilang yan, sa mga tinatawag nilang ano, or sa mga palaging mahilig dun sa mga katagang, "Mare, anong latest?" Or di ba meron din yung ano, male version? Nakalimutan ko nga lang kung ano yung tawag sa male version. But anyway, yan, ngayong tanghaling ito, samahan niyo ako sa 1.5 hours ng kwentuhan na pag-uusapan natin ang ilang mga latest na mga kaganapan, especially pag ikaw ay madalas tumatambay sa mga iba't ibang social media sites. Yan eh, dyan mo siguro madadaanan yung madalas na pinag-uusapan natin sa programang ito. But before that, yan, batiin muna natin si Carmela De Los Reyes. Yan, nag-comment na siya sa ating Facebook Live. Yan, hello, hello sa iyo, Carmela. And hello, hello rin sa mga ante na nag-fellowship kagabi sa may Sawangan Park. Yan, shout out sa ating mga ante. And of course, yan, batiin natin ang aking mga ka-churchmates, ang mga miyembro ng Living Water Church na nag-celebrate ng ika-25th anniversary kahapon. Ayan, isa sa mga highlight ng celebration ay yung gulayan. Pag isa sa mga ano no, sa mga patoken sa mga members and guests is yung gulayan ng LWC. Ayan, shoutout po sa inyo. Parang nakapagaling ata sa akin yung ice cream kahapon. Anyway. Ayan, so kung ikaw rin, ka-TNT, kung ikaw ay nagse-celebrate ng special day today or yesterday or nung Saturday, yan, ano man ang iyong sineselebrate or sinelebrate, birthday man po yan, anniversary, or whatever milestone you have achieved in your life, big or small, aba eh, congratulations sa iyo, ka-TNT.

Kung curious ka sa mga pag-uusapan natin ngayong tanghaling ito, siguro kung ikaw ay madalas tumatambay sa TikTok, eh merong isang content creator na medyo medyo unique o kakaiba yung kanyang content. Kung ikaw ay mahilig sa paano ko ba siya sasabihin? Kung ikaw ay medyo may curiosity. Kung ikaw ay curious pagdating sa mga occult stuff. Yan, ano bang meaning ko ng occult, no? Yan yung mga witchcraft. Yung mga ano pa ba mga bagay na related doon. Witchcraft, New Age, belief, yung mga, paano ba i-describe yun? Masasabi ko sana mekus. So, yung mga things related sa occult, magic, witchcraft, ganyan. Merong isang content creator na sikat siya dahil doon. Gumagamit siya ng isang klase ng cards. And nagpapabayad siya para mag-reading. Online po ito, no? And sobrang dami ng kanyang followers. And for some time na hindi siya nag-post ng kanyang content, just recently ay bumalik siya. But this time, ka-TNT, imagine, nagkaroon ng isang major plot twist sa kanyang buhay. Na from practicing occult, from reading cards or practicing cartomancy or yung divination yan, eh in-announce niya po sa kanyang TikTok na tinalikuran niya na ang mga bagay na ito to follow Jesus Christ. Wow! Something that maybe not all people would understand. Kasi very sikat siya dun sa ano na yun, no? Sa ganong klase ng gawain. Na she was able to accumulate a really large follower of people. But within just a few hours ng kanyang announcement, aba, napakaraming tao yung nag-unfollow sa kanya. All because she decided to follow Jesus. Grabe. Di syempre may mga taong natutuwa ng sobra. At may mga taong hindi rin nagustuhan yung kanyang decision. Because itong mga taong to, alam nyo ba, nag-send sa kanya ng pera para, basahin mo ang aking future. Anong dapat kong maging decision? And syempre, naging fan din siguro sila ng taong to. But because of her decision, na talagang ikinabigla ng marami. Naging very strong ang reaction ng publiko sa kanyang desisyon. And meron pang isang famous singer or band na ginamit ang kanyang pangalan at kung ano yung ginagawa niya. Pero nung nag-decide itong content creator na ito na sumunod kay Jesus, pinalitan ng singer na to yung lyrics ng kanta. Kaya, ka-TNT. Yan ang ating pag-uusapan ngayong tanghaling ito dito sa ating programa kasama ang inyong medyo cute na uncle, si Alvis Ray Ison. Yan. Kayo ba mga ka-TNT? Hindi pa naman tayo magtatanong ni Tol, no? Ano ba yung mga bagay na kaya mong iwan?
ano ba yung mga bagay na kaya mong talikuran? Or siguro kung ikaw man ay sumusunod na kay Lord, ano yung mga bagay na medyo nahihirapan ka pang i-let go para maging sold out ka talaga para kay Lord? Hindi pa naman yun yung ating tanong ni Tol. Pero mamaya, no? Nakapost na po ang ating tanong ni Tol na if you're interested in sharing your comments, your experiences, your answers.

Yan ang ating tanong ni Tol. Basahin ko na muna no, para meron na tayong ideya. Yan, sabi dito no, tanong ni Tol, paano mo malalaman kung oras na para baguhin ang direksyon ng buhay mo ka TNT? Again, para sa ating tanong ni Tol, paano mo malalaman kung oras na para baguhin ang direksyon ng buhay mo ka TNT?

Kung nais mo mag-share ng kasagutan, i-text mo lang yan sa ating contact number 0998-843-0573. Or mag-comment sa ating Facebook Live sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Ang ating YouTube channel and Instagram account ay FEBC Bicol-Care 104.3 DWAYFM. Ang ating online streaming ay bit.ly/thewayfm. At ang ating messenger ay Kieran's Official GC.

sa ating pagpapatuloy. Pakinggan muna natin ang isang awitin na mukhang pamilyar sa karamihan sa atin. Na minsan talaga ang buhay ay may mga detours. And minsan hindi rin lahat ng mga roads natin na dinadaanan ay smooth. Some of these roads are rough. Some of these roads have cracks. But one thing is sure. If ikaw ay sumusunod sa Panginoon, ba ay ma-realize mong that road has been leading you to Him, or you've been walking in that road with Him throughout this time. Kaya ating pakinggan no ang kantang Bless the Broken Road by Rascal Flatts. Huwag po kayong alis dahil magbabalik po ang programang TNT, Your Lunch Break Cafe, on air.

Para sa ating tanong ni Tol, paano mo malalaman kung oras na para baguhin ang direksyon ng buhay mo, ka-TNT? Again, para sa ating tanong ni Tol, paano mo malalaman kung oras na para baguhin ang direksyon ng buhay mo, ka-TNT? Para sa mga nais mag-share ng kanilang kasagutan, pwede niyo po yan i-text sa ating contact number sa Smart 0998-843-0573. Ang ating official Facebook page naman ay inyong mahanap sa FEBCBCall-Care104.3 The Way FM. Ang ating YouTube and Instagram accounts is FEBC. Again, ang ating YouTube channel and Instagram account ay FEBCBCall-Care104.3 DWAYFM. Ang ating online streaming, kung ikaw ay palaging connected sa internet via mobile data man po ito or Wi-Fi connection, pwede kang bumisita sa ating bit.ly/thewayfm. Ang ating messenger naman sa Kirians or ang ating official messenger or group chat, yan, ay Kirians Official GC. Yan. So sa mga ka-TNT natin na nais mag-share ng kanilang kasagutan or mga opinion sa loobin patungkol sa ating tanong ni Tol, pwede po kayo dyan pumunta sa mga social media sites and contact information ng ating himpilan. Patingin muna natin si si Anjo Gonzaga at si Carmela De Los Reyes na nag-react sa ating tanong ni Tol. Pagbati rin syempre sa ating mga ka-TNT na nanonood sa ating Facebook Live kay Caroline Perlas Dumoong. And pagbati rin kay Ate Jenna De La Rosa and kay Eugenia De Guzman Magdaong. Yun, shoutout po sa inyo. Isang mapagpalang tanghali po sa bawat isa. Yun, and basahin muna natin yung eto, mga greetings sa ating Facebook Live. Sabi ni Carmela De Los Reyes, bulaga. Wow, na nakakagulat naman yung pagbulaga na yun. But anyway, yan. So, happy that you're here with us, Carmela. Yan. And pagbati rin kay Jenna De La Rosa. Sabi niya, magandang tanghali po, Kuya Alvis. Tuning in, watching you po here in Arimbay. Yun, shout out kay Ate Jenna De La Rosa. Sabi ni dito ni Ate Jenna, shout out po kay Kuya Tony Despa. Nakalimutan niya daw po makinig ng music and memory po. Oh, yun, sayang. But don't worry, Brother Tony. Palagi naman pong mapapakinggan ang music and memories tuwing Sunday. Yan, with our new host, Mel Manzanilla. Yun. Kaya sa mga ka-TNT natin, no? Ayan, patuloy po kayong makinig sa mga programa ng ating himpilan para kayo ay updated. And yan, para ma-enjoy nyo yung mga programa natin, no? Yan. So, moving on. Teka lang, nag-iba ang format or nag-iba ang itsura ng aking Facebook. But anyway, yan. So, sa mga ka-TNT natin, yan, pwede pa kayong mag-send ng inyong mga kasagutan. Speaking of, eto. Yan. So, may nag-send sa atin kanina ng answer niya. Pero, yan, antayin muna natin mag-load si Facebook, no? Sabi dito ni, or ng isa sa mga ante. Yan, sabi niya dito, yan, ang hirap naman ng tanong, Lunes na Lunes. Pero ito yung sagot niya. Para sa akin, kapag ang isang tao, di pa daw kilala si Lord at ang word niya, dipisilon, ana, maaraman. Aha. Lalo na kung ang people na nasa palibot mo is dai din alam ang word ni Lord. Yaon dyan ang mga advices na worldly, in denial ka pa sa self mo na may dapat kang baguhin sa sarili mo and etc. Pero pag yaon ka na kay Lord and knows mo ang mga sinasabi niya, ika na mismo mataram sa sadiri mo na uning karakter ko na to, dapat ko ini mabago ta hindi to kalugod-lugod kay Lord. I see. Yun. So, ang kasagutan ng ating ante. Yan. Ibig sabihin daw nito is, para daw sa kanya, kapag yung isang tao daw is, hindi pa daw kilala si Lord, mahihirapan siyang malaman kung kailan niya dapat baguhin yung direksyon ng kanyang buhay. O nga naman,
Kasi nga, kung wala pang mag-guide sa'yo, morally, kung wala pang magsasabi sa'yo na, uy, mali yan, Brad, na ginagawa mo. Ah. Kaya, ate, mali ang ginagawa mo. Eh, talaga mahihirapan tayong ma-determine kung kailan na natin kailangan baguhin or alisin yung mga ginagawa natin na yun. Similarly, sabi din dito ni ng ating ante, no? Lalo na daw kung yung mga taong nasa paligid mo, eh di din daw alam kung ano ang sinasabi sa Word of God. Or ibig sabihin, hindi daw alam kung ano yung tama or kung ano yung dapat gawin according sa ating Bible. So, nandun kasi yung mga worldly advices na sinasabi nila. Like, kunwari, kunwari may mga barkada kang medyo mahilig uminom ng medyo strong na mga inumin. Yan, pag may problema ka, sumin mo, Brad, may problema ako sa ano? Sa work ko, kaya may problem ako sa jowa ko. O imbis na magbigay ng sound advice, anong pwede nilang sabihin? Ay ngayon pa di, sarong ano lang yan, sarong quadro cantos lang yan na problema mo. Mari na ngayon, ika naman libre sa muya. Ako nang bahala sa ano, sa onion rings na pulutan. O, diba? So ibig sabihin nito, may influence din or may factor din yung hindi magandang mga kasama, hindi magandang kaibigan dun sa ano mo, sa kumbaga may factor din sila kung paano mo mababago yung direksyon ng buhay mo, whether magsistay ka dyan or hindi. Yun. Kasi minsan may ano pa tayo, sabi pa ni ng ating ante, no, in denial ka pa daw sa self mo na may dapat kang baguhin sa sarili mo. Which is because hindi mo naman kasi, wala kang ano eh, wala kang guide, wala kang standard kung ano yung tamang gawin because hindi mo rin alam, hindi ka rin nagbabasa, di ba? So, pero pag nandun ka na daw kay Lord, pag familiar ka na or alam mo na yung mga dapat gawin, yung mga hindi dapat gawin, alam mo nang mali yan, eh, meron ka ng compass, ika nga. Meron ka ng bagay na mag-guide sa'yo kung paano mo masasabi na, oy, I think we need to have a redirection, ka-TNT. Yun ang kasagutan ng ating ante, si Ante Grace. Yun, thank you so much, Ante Grace, sa iyong kasagutan. And tingnan natin kung may sumagot sa ating Facebook post, no? Yan, so habang inaantay natin ang ating mga ka-TNT, eh pwede pa rin po kayong magpahabol sa ating katanungan. In the meantime, as we wait for our as we wait sa mga kasagutan ng ating ka-TNT, narito yung ilang mga guidelines. Narito yung ibang yung ilang mga tips kung paano mo masasabi na maybe it's time for me to change direction sa aking buhay. Not just morally, di ba? Kasi pag sinabi nating changing direction, it can mean a lot of things. Kunwari kung ikaw ay nasa career path na ganito, tapos medyo may nafe-feel kang may papansin ka sa sarili mo na hindi okay or sa place na to is may sabihin natin hindi ka na nag-grow o kaya may mga bagay na hindi mo may mga napapansin kang ano kunwari dun sa iyong workplace eh may mga napapansin kang hindi magaganda na pwede mong ikapahamak na hindi din tama, eh might as well consider changing direction. Pwede din itong mangyari sa iyong schooling, di ba? Kunwari, eh, pinili mo yung course na ganito, pero napansin mong parang as I advance in this course, parang hindi ko na nagigets yung mga lesson. Tapos parang mas na-feel mo yung heart mo sa ganitong course. Okay, so napakaraming bagay no na pwede mong i-consider when it comes to changing direction in life. Pero unang-una na dyan, ka-TNT,
kung paano mo masasabi na kailangan mo na sigurong mag-change ng direction is, for example, comfortable ka, pero di ka naman nag-grow, di ba? One indicator that you might need a redirection in your life is kapag hindi ka na daw lumalago. Mm-hmm. May difference kasi ang contentment and yung tinatawag natin complacency. Minsan, okay naman yung buhay natin, pero parang repetitive. Parang cycle na lang. Paulit-ulit. Wala nang bagong natututunan, wala nang challenge. And parang naka-autopilot ka na lang bawat araw. Mm-hmm. So, that's one indicator daw na you might consider changing directions. Hindi kasi lahat ng comfort is masama. Pero kung yung comfort zone mo is yung nagiging reason para tumigil ka na sa iyong growth, aba, eh baka panahon mo na para mag-re-evaluate ng mga bagay-bagay. So, take this into consideration. Mas magaling ka ba ngayon kesa 1 year in the past? Or baka kung wala namang naging growth, eh baka hindi ka talaga nag-grow in the first place. So that's the first thing, ka-TNT, na pwede mong i-consider. Eh baka, kung wala ka naman ng growth or kung walang growth na nangyayari sa'yo, kunwari sa iyong schooling, sa iyong spiritual life, eh you might consider changing direction. Parang ano lang yan, no? Magandang example nito is sa isang ministry. Yan. So, trinay ko din pong kumanta or mag-backup singer sa aming church. No? Pero, hindi talaga siya, sabi nila, mas joke lang. Or sabihin natin, mas okay pa na nag-teach ako kaysa sa kumakanta. Yan, kasi yung pagkanta ko is ano lang, background voice lang po. So, pag pinasolo ako, ay, nako, nawawala po sa tono. Anyway, sabi din, isa pang bagay na pwede nating i-consider when it comes to considering a redirection sa ating buhay, no? Meron ditong tinatawag na pag hindi natugma yung ginagawa mo sa values mo. Oho! Kunwari, nagkakaroon ng conflict sa pagitan ng ginagawa mo at ng pinapaniwalaan mo. Hmm. Habang tumatanda kasi tayo, nagbabago rin yung mga priorities natin. Baka dati okay lang yung isang bagay, pero ngayon hindi na ito nagbibigay sa'yo ng peace of mind. One good example dito is, kunwari, kung sa inyong workplace, kunwari, eh, may mga nakikita kang fraud, may mga nakikita kang bagay na hindi maganda. Tapos, ikaw naman, eh, you'll need to stand up for what is right. So anong kailangan mong gawin? You'll consider doing the right thing, or pwede mong sabihin na ay baka ganito na talaga yung tradition dito. Baka ganito na talaga yung ginagawa nilang mga bagay-bagay long before I came. So, sabihin mo siguro sa sarili mo na mahirap tong baguhin.

ka-work mo na, ay, pwede mo bang ikwento sa pamilya mo yung nangyayari sa work ninyo? If you're not proud about that, wag mo nang, maybe, you should try a redirection sa iyong buhay ka-TNT. Mm-hmm. Yan. Aside from that, meron ding ibang factors na pwede tayong i-consider, no? Kung if it's time to change direction, is this. Kapag paulit-ulit ng may nudge sa'yo na magbago. Okay. Ito naman is sa buhay. Kunwari ikaw ay merong habit na hindi maganda, hindi na nakatulong sa'yo. And you're starting to have this conviction in your heart na mukhang kailangan ko nang magbago. Yan. Or baka minsan ganito yung feeling niya. May boses ba sa isip mo na matagal mo nang ini-ignore? Minsan kasi hindi naman dramatic yung mga ganong voices. No? Hindi naman siya literal na verbal or audible voice na magsasabing, "Hoy, magbago ka na." Hindi naman siya ganun, di ba? Minsan parang ano lang yan, parang kurot lang yan sa puso mo. Parang mas kumakapal na yung iyong konsensya sa bagay na ginagawa mo. Kunwari, kung ikaw ay dating nag-iikit sa wallet kan sa imong ama, yan. Tapos medyo mabigat na sa puso mo, no? Na gawin yung bagay na yon. Bay, mukhang kailangan mo na mag-change direction ka-TNT. Diba? So, paulit-ulit mo nang naiisip na baka kailangan mo nang baka kailangan mo nang magbago ng ugali. Baka kailangan mo nang may isurrender na isang bagay. Baka, eto, baka kailangan mo nang mag-aral ulit. Baka kailangan mo nang i-pursue yung pangarap na minsan mo nang tinalikuran. Baka kailangan mo nang ayusin yung health mo. Kaya naalala ko yung ating spot, no, patungkol dun sa pagyoyosi. Malay mo, eh may konting kurot kang nararamdaman every time na bumabalik ka dun sa bagay na yun, alam mo namang ikakapahamak mo. Or sometimes, kasama dyan yung bagay na minsan mo nang dinedelay, pero nagnudge talaga sa iyong isipan at puso na maybe it's time na. Yan. Hindi lahat ng naisip natin is dapat sundin. Pero kung matagal mo na itong pinag-iisipan at paulit-ulit na bumabalik, baka panahon na para seryosohin ito. Especially if pinagpe-pray mo tong bagay na to, no? Lord, ano po ba ang inyong guidance sa akin patungkol sa bagay na to? O kaya, siya na ba, Lord? Aha, noko. Might as well consider. Consider that thing and ask the Lord some guidance and courage to do the thing na medyo dinelay mo. Yan. So, aside from that is, sabi din dito, no, hindi lahat ng paghihirap ay sign na dapat kang magtiis. So, kapag when you're experiencing pain, pero parang wala ka namang natututunan, parang pain lang, baka time mo nang mag-change direction. So, may mga challenges na nagpapalakas kasi sa atin. Meron din naman mga sitwasyon na paulit-ulit na lang tayong nasasaktan, nauubos, at wala nang nangyayaring pagbabago. This can be related or pwede natin itong magamit sa context ng isang relationship. Aha. Minsan, hindi naman talaga naiwasan yung ma-hurt in a relationship, di ba? Hindi din naman natin maiiwasan na magkaroon ng mistakes. But kung paulit-ulit na lang and parang walang nangyayaring improvement, baka ipag-pray mo ulit yung relationship na yan at baka hindi na yan akma para sa'yo and dun sa isang tao. Imagine mo ba naman kung simpleng bagay lang tapos magagalit na agad yung iyong partner? Well, it depends, di ba? Kasi baka may ano lang siya, baka may anger issues na kailangang

dumadaan sa therapy. Pero kung pag-pray mo ha, pag-pray mo ng maigi ang mga ganyang bagay. So, yun yung isang indicator na dapat kailangan mo nang mag-change direction. And ito, one other reason na kailangan mong gawin just in case na kinukonsider mong mag-redirect or mag-change ng direction is kapag fear na lang yung dahilan mo para mag-stay ka. Yan. Sabi nga dito, di ka na masaya pero natatakot kang magsimula ulit. Because maraming tao naman talaga, kunwari sa work nila, nananatili sa work, nananatili sa relationship, sa isang sitwasyon na hindi nila gusto because they're afraid of changes. Yan, takot kang mawala ng income, takot kang magsimula ulit, takot kang magkamali, takot kang maging beginner. Mm-hmm. Pero minsan, ang pinakamalaking risk ay ang manatili sa isang lugar na alam mong hindi ka naman dapat nandoon. Mm-hmm. Kaya nga talaga, no, ka-TNTN, napaka-importante na bago tayo mag-decide sa mga bagay na to, kailangan na mag-pray muna tayo, humingi tayo ng wisdom from the Lord, no? Because these things are not simple undertakings. Hindi ito mga simpleng bagay na pwede nating gawin on a whim. Ibig sabihin, hindi ito mga bagay na pag-iisipan mo lang and gagawin mo na agad, but rather kailangan ito ng pangmalakas ang panalangin and pag-decide at pag-iisip. Yan, batiin natin si Jonathan Herrera Alcon. Sabi niya, hello po, DWAY, pa-shoutout po Alcon family dito sa Kimantong, Daraga Almay. Yan, shoutout kay Jonathan Herrera Alcon and happy listening po ngayong tanghaling ito. Yun. And in the meantime, kung nais mo pang magpahabol ng kasagutan dito sa ating programa, pwede mo yang i-text sa ating contact number 0998-843-0573 or sa Facebook, FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Ang ating YouTube and Instagram is FEBC Bicol Care 104.3 DWAY FM. At ang ating online streaming, bit.ly/thewayfm. Habang ang ating group chat sa Messenger ay Kirian's Official GC. Bago tayo magpatuloy sa ating programa, pakinggan muna natin ang isang awiting, May Pamagat na Lahat ng Bukas by Cup of Joe. At susundan ito ng ilang mga paalala mula sa ating himpilan. Huwag po kayong alis dahil magbabalik po ang programang TNT Your Lunch Break Cafe on air.

0: Kuryente 1-5, Tubig 400, gatas ni Kiko 1-2, maintenance niya 850. Naku, June, kulang ang budget natin ngayong buwan.
1: Anong kulang? Kala ko ba, sakto ang sahod ko ngayon.
0: Sakto nga. Kaso, yung sakto mo may bawas araw-araw. June, 150 pesos per day ang yosi mo. 150 times 30 equals 4,500 pesos sa isang buwan. Alam mo ba, June, na yung 4,500 na yan, ipambayad na sana ng kuryente, tubig, at kalahati ng maintenance ni Kiko.
1: Ay, Grace naman eh. Pagod ako sa construction. Pag di ako nag-use eh, lalo akong mapapagod. Stress reliever ko yan.
0: Naiintindihan kita, June. Pero paano si Kiko? Ubo ng ubo pag gabi. Sabi ng doktor niya, dapat iwasan ang usok sa bahay. Yung usok ng sigarilyo mo, hindi lang sa baga mo pumupunta, pati sa baga ni Kiko. Second-hand smoke ang tawag dyan.

0: Hindi po ako makahinga.
1: Anak, ito ang inhaler mo. Dahan-dahan lang ha. Grace, ano ka ba? Ako ba ang may kasalanan sa hindi gumaling-galing na asma ni Kiko?
2: Hindi kita sinisisi, June. Mahal kita, pero pareho nating mahal si Kiko. June, ang sigarilyo, dalawang resibo yan. Ang isang resibo sa tindahan, ang pangalawang resibo sa ospital, sa gamot, sa gabi na hindi tayo makatulog, kakaalala kay Kiko.
1: Grabe, akala ko ako lang ang nasasaktan. Pati pala anak ko, nadadamay na.
0: Pa, di naman kita pinipili tumigil. Pero, pwede po ba sa labas ka na lang mag-yosi? Tapos, unti-unti, gusto ko pong makipaglaro sa inyo sa basketball. Pero, paghingal tayo palagi, sino nang kakampi ko?
1: Anak, tama ka. Ang mahal ng yosi ko. Mas mahal pa sa gatas mo. Grace, simula ngayon, isang stick na lang per day. Tapos, sa labas na lang ng bahay. Kailangan ko din ng tulong mo, Grace. Pag nag-crave ako, abutan mo ako ng tubig o kape. O kaya, maglalakad-lakad tayo.
2: Sige, June. Team tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Isang stick na lang today. Bukas, subukan natin gawin ulit. Dahan-dahan lang.
1: Ay, ang sarap palang huminga ng walang kasamang usok. Para sa'yo, Kiko, at para rin sa pamilya natin.
3: Ang sigarilyo at vape ay may presyo. Hindi lang sa tindahan. May presyo sa baga mo, may presyo sa pamilya mo, may presyo sa kinabukasan mo. Ang bawat stick na hindi mo sinindihan, ipon yan. Ipon ang hininga, ipon ang pera, ipon ang panahon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang hindi mo pagsisigarilyo ay pagpipili para sa baga mo, para sa malinis na hangin at para sa pamilya mo. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo, pero kaya mo yan.
4: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinayan ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang unay mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin mo na.
5: Akuin mo na. Akuin mo na.
4: Diba? Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga butante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
6: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
7: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
6: sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
7: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
6: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahing papawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Trending na talaga ang isang kilalang TikTok content creator na naging usap-usapan ngayon matapos niyang iwan ang kanyang dating content bilang tarot card reader upang italaga o i-dedicate ang kanyang buhay kay Jesus. Si Alex Reed's Tarot ay nag-anunsyo sa kanyang mga taga-subaybay na tuluyan na niyang ihihinto ang paggawa ng tarot reading content. Kasabay nito, binura rin niya ang lahat ng kanyang tarot videos. Itinigil ang kanyang paid readings at ibinahagi na ang kanyang pangunahing layunin ngayon ay ang palalimin ang kanyang relasyon sa Diyos. Sa isang emosyonal na farewell video, ibinahagi ni Alex, quote-unquote, "Jesus Christ has saved my life." Ayon sa kanya, mahigit isang taon niyang pinagdasal, pinag-isipan, at sinuri ang direksyong tinatahak ng kanyang buhay bago niya gawin ang desisyong ito. Matapos maging viral ang kanyang pahayag, mabilis na kumalat ang balita sa iba't ibang social media platforms. Sa loob lamang ng halos 48 oras, mahigit na 30,000 followers ang nawala sa kanyang account. Bagamat una niyang sinabi na iyon na ang kanyang huling video, muli siyang nag-upload ng isa pang mensahe upang magpasalamat at ipaliwanag ang kanyang naging pasya dahil sa matinding reaction ng publiko. Nahati ang opinyon ng mga netizens tungkol sa kanyang desisyon. May mga nagpahayag ng suporta at paghanga dahil pinili niyang sundin ang kanyang paniniwala kahit pa nangangahulugan ito ng pagtalikod sa isang matagumpay na online career. Samantala, mayroon din mga nalungkot at nagulat dahil isa siya sa mga pinakakilalang tarot creators sa TikTok. Sa huli, pinapakita ng kwentong ito na may mga pagkakataon na ang isang tao ay handang isuko ang kasikatan, kabuhayan at comfort zone upang sundin ang kanyang pinaniniwalaang tamang landas. Anuman ang pananaw ng bawat isa, naging usap-usapan ang kanyang naging desisyon dahil sa laki ng pagbabagong pinili niyang gawin sa kanyang buhay. Maraming mga netizens ang nagbigay ng komento patungkol sa kanyang desisyon. Sabi ng isang netizen, "I think people are being too parasocial about this. If she doesn't want to practice tarot anymore and wants to become Christian, whose business is that other than her own? She's not hurting anyone. Whatever path she follows, I just hope she's happy and it brings her fulfillment and joy." Nag-comment naman ng isang Bible verse ang isang netizen at sinabing, "What does it profit a man if he gains the world but loses his own soul?" Sabi pa ng isang netizen, "All those kind witches that are exploding with rage, that's just demons speaking. Jesus is the King of Kings. I know he's happy. You are finding your way back. Don't let the peanut galley deter your journey." Sabi din ng isa pang netizen, "In the Bible, new converts were burning all their pagan relics, including magic books. When a person is born again, it's like lightning striking. You hate what you once loved and love what you once hated. As a former atheist, I experienced the same dramatic change."

Sabi din ng isang netizen, all believers need to pray for this new sister. She is being heavily attacked by her former community, manipulated and gaslit. They love to use the words religious psychosis to shame people away from leaving. We celebrate her deliverance. Kaya para sa ating trending now talaga, pag-usapan natin ang what following Jesus will cost you and give you. Yan ang ating pag-usapan ngayong tanghaling ito dito sa ating trending now talaga sa programang TNT Your Lunch Break Cafe on Air. Yan na ang ating pag-usapan ngayong tanghaling ito, ka-TNT. Ang TikTok content creator na si Alex Reed Starro. And just recently, no, dinelete niya po ang account niyang Alex Reed Starro at gumawa ng panibagong account. And doon po ay siya ay nag-share ng kanyang journey in faith. And sometimes no, nagbibigay din siya ng kanyang devotionals. Grabe. Pag na-encounter mo talaga no, si Lord. And when you really choose to surrender your life to Him, may grabe naman talaga ang change at pagbabago na na-experience ng isang tao. And at the same time, nako, grabe din yung persecution na kanyang na-experience. Which is, para sa mga mananampalataya at para sa mga naniniwala, yan, it's to be expected. So, kailangan nating ipag-pray si Alex Reeds. Nakalimutan ko nga lang yung kanyang full name, no? But yes, we have to pray for her. Dahil yun nga no, isang new believer, baby ano to, baby believer or baby Christian, and I'm pretty sure that heaven celebrates right now because of her decision. And syempre pa mga ka-TNT, sabihin natin hindi naman talaga madali ang pagpili na i-surrender ang ating buhay kay Lord. Because if we're going to take into account yung mga bagay na pwede nating ma-lose at pwede nating ma-gain, ayan, minsan pag tinitingnan natin yung mga bagay na pwede nating ma-lose or mawala, eh yun yung isang reason kung bakit tayo medyo napapa-hesitate, Lord, kaya ko ba to? Yan ang ating pag-uusapan ngayong tanghaling ito. Ano ba yung mga bagay na pwede mong ma-lose? Things na pwedeng mawala sa'yo? And ano yung mga bagay na pwedeng mong ma-gain if you choose to follow Christ? And ano ba yung unang bagay na pwede mong pwedeng mawala sa'yo kung sakaling piliin mo si Jesus, piliin mo si Christ? This is the first thing that you can lose. You might lose your comfort. Because the right decision isn't necessarily the easiest decision to make. Yan. Mas komportable minsan ang sumabay sa karamihan kaysa tumayo sa tama at sa iyong pinaniniwalaan. And following Christ often means choosing integrity kahit walang makakakita, kahit minsan yung pagiging honest mo is may kapalit. Or eto din yung minsan ay pagpapatawad kahit mas gusto mong magkimkim ng galit. Kaya nga minsan, hindi madali ang desisyong ito.
But in the process of choosing Christ and in the process of yun nga, losing your comfort, losing yung tinatawag nating yung comfort zone natin kung saan tayo komportable,

Kung dati komportable tayong gawin ito, yung mga bagay na dati natin ginagawa, eh minsan makaka-experience din tayo ng conviction. Makaka-experience tayo ng mga moments na tama pa ba itong ginagawa ko? Mukhang hindi na siya tama at mukhang hindi na rin siya maganda. Because, alam mo na ngayon na mali yung ginagawa mo. At kahit na komportable ka doon, when you choose to follow Christ, aba, may mga bagay na pinapasurrender si Christ sa atin.

Second thing na pwede mong malus kung ikaw naman ay nagdesisyong piliin si Christ, you can lose certain opportunities ka TNT. Hindi naman kasi lahat ng opportunity ay para talaga sa'yo, no matter how good that opportunity is.

May mga pagkakataon kasing kailangan mong tumanggi sa isang offer, sa isang deal, sa isang promotion, especially kung hindi natutugma sa values mo. Sa mata ng iba, parang sayang. Pero minsan, ang tunay na wisdom ay hindi lang alam mo kung ano ang pwedeng gawin, kundi alam mo rin yung mga bagay na kailangan mong tanggihan. Coming from a personal experience, no? Yung pinakaunang job offering sa akin, naalala ko noon, sabi niya is, nung nalaman niya ang aking faith, ang aking religion, bigla niyang binawi yung kanyang job offer sa akin. Because para daw sa kanya, yung mga Christians, kagaya natin, is pag Sunday daw, hindi niya natatawagan. Hindi niya daw naaabala. Gusto niya, always on the go. Kaya syempre, yun, hindi na natin pinush yung ganong yung offer na yun, no? Hindi na ako nag-deal or hindi na rin ako nakipagkulit. Iyon. Sa yung bagay na pwedeng mawala sa iyo if you choose to follow Jesus, may mga certain opportunities talaga na hindi para sa atin. No matter how much we pray, no matter how much we no matter how it seems good para sa atin.

Another thing that you can lose is pwedeng may mga relationship na mawala sa'yo. Hindi lahat ng tao is sasabay sa bagong direksyon ng buhay na nais mong tahakin. May mga kaibigan kang mananatili, may mga kaibigan ka rin unti-unting lalayo. Hindi dahil sa gusto mong putulin yung relationship with them, kundi dahil nag-iiba na yung priorities mo, yung interest, and yung lifestyle mo. Katienti, if you are a new believer, no, normal itong mangyayari sa kahit anong major life change, including with your faith. Kagaya ng paglilipat ng trabaho, o kaya yung pagiging magulang, o kaya pati na rin yung sa pananampalataya. Even if sometimes, kunwari, ikaw ay nagkaasawa na. As you change direction in life, similar sa pagbago mo ng iyong pananampalataya, may mga taong minsan akala mo for permanent na sa iyong buhay, you can also lose them when you choose to follow Christ. So, kinompare ko lang po, no? Hindi ko sinabing pwede mong malose yung iyong asawa or yung iba pang mga bagay or tao sa iyong buhay. But my point here is this. If you choose to follow Christ, may mga relationships talaga at may mga tao sa iyong buhay na minsan akala mo for keeps, but pwedeng mawala rin sila sa'yo. Akala mo, best friend mo sila dati, pero dahil sa iyong pagbabago, unti-unti na kayong nagkakaroon ng fallout dun sa relationship na yun.

The next thing that you can lose is you might lose popularity or your influence. Sabi nga dito, no, hindi lahat matutuwa sa bago mong paninindigan. Kapag nagbago na yung values mo, may mga taong magtataka. Yung mga dating okay lang sa'yo, baka hindi na gusto gawin yung mga ginagawa mo. Or ikaw mismo, hindi mo na rin gusto yung ginagawa nyo dati. Hindi ito dahil feeling mas mabuti ka kaysa kanila o yung tinatawag na holier than thou, no? Kundi dahil iba na ang gusto mong i-prioritize. Minsan nga nagagalit sila, sabihan mo lang na pass mo na ako. Or hindi na ako komportableng gawin yan, eh. Minsan yung bagay na yun sapat na para isipin ng iba na nagbago ka na. Well, truth be told, nagbago ka naman talaga. Hindi lahat ng pagbabago ay maiintindihan ng lahat. Kaya kung dati feeling mo you're the cool kid, kung feeling mo dati you're famous, when you choose to follow Christ, He might allow you to live a humbler life. At sabi nga natin kanina, no, kung may mga bagay na mawawala sa'yo, pwedeng, or may mga bagay ka rin makukuha when you fall or when you decide to surrender or to follow Christ. At ilan lang po to sa mga bagay na pwede mong magain. Kabilang na po dyan ang tinatawag na peace that surpasses understanding. Imbis na palagi kang may mga dala-dala na mga kabigatan sa buhay, imbis na yung storm ay nasa puso mo, when you choose to follow Christ, kahit na meron kang storm, yung peace naman na nasa yung puso ay hindi matutumbasan ng kahit anong kapayapaan the world can offer. Aside from that, eto napakagandang bagay na magain. Purpose and direction in life. Diba? Kung dati naka-autopilot ka na lang. Kung dati parang nabumuhay ka na lang para sa kinabukasan. This time, your life has a purpose. And the Lord provides you with daily wisdom and guidance, ka-TNT. O diba? San ka pa? Next thing na nagigain mo, eto, unconditional love and being part of His family. Pag sinabi nating unconditional love, hindi ito yung tipong, oh, mamahalin lang kita pag nagagawa mo to ng tama, ha? Ito yung uri ng love na kahit may mga bagay kang hindi nagagawa, kahit na may mga palpak ka pa rin sa iyong walk, or palitan natin yung term na yun, kahit may mga failure and mistakes ka pa rin nagagawa, kahit may mga bagay na sabihin natin na hindi pa naaayos, even if you still feel like you're a mess, andyan pa rin yung pagmamahal ng Lord sa'yo. And hindi niya tatanggalin yung, kumbaga, when you choose to follow Him, you're already part of His spiritual family. And last but not least, you gain eternal life. Following Christ guarantees salvation and the promise of a glorious eternity without pain, suffering, or sorrow. Diba? Kung dito sa mundong to, may pain, may hurt, may disappointments. If you choose to follow Christ, pag umuwi na tayo sa Kanya, no? Wala ng pain, wala ng suffering, wala ng kalungkutan. And that's His promise to us. And di ba nga, our Lord is an oath keeper. He is a promise keeper, ka-TNT. Kaya pag pinamis niya yan, aba, He will make sure na ifufulfill niya yung promise na yan. Kaya sa sandaling ito, samahan niyo ako sa maikling panalangin and ipag-pray din natin yung mga ka-TNT natin who are
young in their faith, and pag-pray din natin ang ating si Alex, no? Kaya let's pray. Dear Heavenly Father, Lord God, kami po ay nagpapasalamat sa tanghaling ito dahil binigyan niyo po kami ng unang-una, Lord God, ng a brand new life. Thank you so much, Lord, dahil nakilala po namin and nagpakilala rin po kayo sa amin. Thank you, Lord God, dahil pinili niyo po kami. Thank you, Lord God, sa mga kapatid namin sa pananampalataya na piniling magtiwala at ibigay ang buhay nila sa inyo. Dear Heavenly Father, Lord God, we also humbly ask and pray for strength, for wisdom, for protection kay Alex. Naway, may you increase her faith. Naway, bigyan niyo po siya ng isang godly community na mangangalaga sa kanya. And we also humbly ask and pray for protection, Lord God, sa kanya, no? Ilayo niyo po siya sa anumang uri ng kapahamakan and atake mula sa mga kaaway. Lord God, maraming salamat po sa mga reminders niyo sa amin ngayong tanghaling ito. And naway, palangin po namin itong isa puso at isa buhay. All of this, we humbly ask and pray in Jesus' name. Amen.

At tayo ay nagbabalik sa ating programang TNT or Lunch Break Cafe on air. Maraming salamat ka TNT sa inyo pagsama sa amin sa programang ito. And konting anunsyo lamang po, no? Magkakaroon po tayo ng special coverage sa unang araw ng impeachment ni Vice President Sara Duterte from 1 p.m. to 4 p.m. Kaya hindi po muna natin mapapakinggan ang mga programang Tanika Lang Lagot, Music and Chat, and Paglalakbay at Papuri. Yan. So, tumutok lamang kayo sa mga programa ng ating himpilan. And syempre, pasalamatan rin natin si Don Alfonso Apinado na nakasama natin sa ating technical side. Iiwanan ko kayo ng isang awiting may pamagat na Give Me Jesus by Common Gathering, and patuloy tayong maglakad sa kanyang presensya. I will be seeing you soon. Ingat. God bless. Susunod na po ang Chinese program. Bye-bye!

0: hey, let's just hang out. You can text and talk to us through our cell phone number 0998-043-0573 or at our FB page at CARE 104.3 The Way FM.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

朋友伫这个时阵，请咱来三个欣赏一首的诗歌，伊的题目是：主，你是我心中的音乐。

是的，你是我心中的音乐，你是我心中的歌，你是美妙的旋律，你是美妙的和音，我要向你学路，你是全能的

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Colossians 1:13. Ako po si Jeffrey Hilario. Noong wala pa po ako sa Panginoong Jesus, walang direksyon ang aking buhay. Kung paano po ako hinango ng Diyos sa lusak ng kasalanan, ang aking ibabahagi dito po sa Tanikalang Lagot. Pakinggan po ninyo.
1: Nay, mano po.
2: Kawan ka ng Diyos, anak. Bakit ngayon ka lang umuwi? Hinihintay kita kagabi.
1: Nag-overtime po ako, Nay. Para madadagdagan naman po ang sahod ko. Ang dami naman po ng plantsahin ninyo. Bakit di muna kayo magpahinga? May ubo-ubo pa kayo.
2: Huwag mo ako intindihin, anak. Ubo lang ito. Malayo sa bituka. May pagkain na dyan.
1: Ay, Nay, busog pa po ako. Nag-almusal na ako sa trabaho. Nay, tulog po muna ako. Puyat po ako eh.
2: Sige na, anak. Para pagkagising mo mamaya, ikaw na ang maghatid nito kina Mrs.
1: Sige po, Nay. Ako nang bahalang maghatid.

0: Salamat anak at naihatid mo na yung mga damit. Inaabot na ba sa'yo ang bayad?
1: Opo, inay. Malaki-laki rin pala kung magbayad yung si Mrs.
0: Kunin mo na yung pamasahe mo bukas. Di ba magtatrabaho ka bukas?
1: Eh, hindi po muna, inay. Papalya muna po ako sa trabaho. May sideline po kami ni Jong.
2: Jeffrey! Mabuti at pinuntahan mo ako rito. Kasi itong si Jong, may usapan kami.
1: Ha? Darating rin yun. Hintay-hintay ka na lang muna.
2: Hindi na makapaghintay ang contact ko. Baka ikaw, Jeff. Gusto mo, call boy?
1: Call boy? Baka di ko masikmura yung trabaho niyan. Pass muna ako.
2: 5,000 pesos. Malinis na matatanggap mo. Tanggal na yung komisyon ko.
1: 5,000 pesos? Aba, malaki yan palang kapiran dyan. Sige, okay ako.
2: Yan ang gusto ko, panaban. Ayoko lang kasi masira ako rito eh.

0: palang pinadala ni Robert?
1: Oo, ang lamig pala dito, no?
0: Tama lang yan. Maya-maya lang, mag-iinit ka na. Mag-shower ka na muna. Amoy elementary ka na eh.
1: Anong amoy elementary?
0: Eh di amoy araw.

0: bang lahat itong perang inaabot mo sa akin? Saan ito nanggaling, anak?
1: Kinita ko yan sa bago kong trabaho. Sa inyong lahat yan, inay. Bumili kayo ng isang sakong bigas. Mga dilata. Kasi sa taas ng gasolina, baka marami nang mamatay sa gutom. Buisit ng gobyerno meron tayo ngayon. Sila lang yung mayaman.
0: Anak, baka sa masama galing itong malaking halaga. Sa pang-hold up o sa nakaw?
1: Nay, kung sa masama yan galing, milyon yan. Hindi naman ako politiko para magnakaw ng milyon. Kaya nay, mula ngayon, huwag ka na tumanggap ng labada, ha? May malaking pera ka ng hawak. Sa susunod na enrollment, i-enroll ko na si Kitty.

0: Akala ko, ini-Indian mo na ako.
1: Hindi ko naman kaugali si Jong na nangi-Indian na pwede mong sabitan ng pakpak sa ulo. Gutom na ako, salud. Wala pang luto sa bahay. Kasi dumiretso na ako dito sa penthouse mo eh.
0: Yun lang pala eh. Lalabas tayo. Doon ka na muna kumain sa Tagaytay. Masarap ang karneng baka doon. Kaya tiisin mo muna yung kalam ng sikmura mo, ha? Ah, teka. Nakuha mo na ba yung lisensya mo sa pagdadrive? Malaki yung binayad ko doon sa kakilala ko.
1: Ah, nakuha ko na. Gusto mo bang ako ang mag-drive nitong bago mong kotse?

0: At ito na ang pang-araw-araw mong gamit. Kaysa naman palagi kang nagko-commute. Nangangamoy araw ka kapag kasama ako.
1: Talaga? Ako na ang gagamit nito pang samantagalan. Bago-bago pa to. Makinis pa, kagaya mo, kahit may edad na. Pero, naalagaan mo talagang katawan mo.
0: Eh, sino pang magmamahal ng totoo sa akin kung di ako rin lang naman? I love myself.
1: Ako ang pangalawang lover mo. Bukod sa sarili mo, di kita iiwan. Mamahalin kita.

0: Jeffrey, may nakiparada ng kotse dito sa tapat ng bahay natin. Kanino kaya ito? Marahil tulog na tayo nang iparada dito itong kotse. Ang inaalala ko baka magasgasan. Pagbayarin pa tayo. Baka masungit ang may-ari.
1: Nay, akin ang kotse niyan. Bigay sa akin ng opisina. Pakotse sa akin.
0: Talaga anak? Ang bait naman pala ng kumpanya ninyo. Binigyan ka pa ng kotse.
1: Kaya nagplano ako, Nay, na pupunta tayo ng Subic. Doon tayo maliligo sa dagat.
0: Sa mga tita Nelly mo? Ba, matutuwa ang mga yun na dadalawin natin sila.
1: Oo, eh kaya ako namili ng mga delata at bigas. Pasulubong ko sa kanila, Nay.
0: Ay, naku anak, naalala kong nasira mo ama. Ganyan din ang ugali niya pag may malaking perang hawak. Sayang nga anak eh, di niya naaabutan ang pag-asenso mo sa trabaho. Di mo siya naisakay sa kotse mo ngayon.
2: Kuya Jeffrey, mabuti at nakadalaw ka dito sa atin.
1: Ginabi ka na naman ata nung uwi. Ano bang oras ang tapos ng klase mo?
2: Ay naku, alas 5 kuya. Pero, kaya ako ginabi kasi dumalo pa ako ng Bible study.
1: Bible study? Kailan ka dumadalo ng Bible study? Huwag mo sabihin, nagpalit ka.
2: Kuya, relasyon sa Panginoong Jesus ang nakapagliligtas. Hindi ang pagsapi sa relihiyon ang magpapalaya sa kasalanan, kundi ang relasyon sa Panginoong Jesus. Ang ating katawan, Kuya Jeff, ay templo ng Diyos.

ang sumapi sa akin mula nang magbahagi ng salita ng Diyos si Annie sa akin. Ilang gabi akong di mapagkatulog. Palaging sumasagi sa isipan ko ang mga katagang sinabi ni Annie. Kaya para matahimik ako, sumama ako sa simbahan ng mga Kristiyano. Baka ito ang magpapakalma sa akin. At totoo nga, ang Diyos na sinasamba ni Annie, mula nang tanggapin ko ang Panginoong Hesus, na bago ang lahat. Tila nakalag ang kadena ng pagiging callboy ko. At mula noon, laman na ako ng simbahan kasama sina Inay at Annie. Nabigyan ako ng trabaho, isang malinis na trabaho, dahil may napakinggan ako na job opening sa action line ng DZAS na nangangailangan ng isang empleyado. At himala ng Diyos, ako lang ang natanggap dahil isa raw akong mananampalataya at listener ng DZAS. Purihin ang Diyos.

0: iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Kolosas 1:13.
1: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa Dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni
0: Jeffrey Hilario,
1: mga nagsiganap
0: AG Gabrillo,
2: Eva Maratalia Gomez,
3: Ariel Basas,
4: Nancy Lasarte,
5: Janelle Briones.
1: Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa. Sa direksyon ni Nancy Lasarte. Sa pamamahala at produksyon ni Roy Camo Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DCAS Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Kakerian, may mahalaga kaming impormasyon na ihahatid sa inyo para sa darating na Lunes, July 6, 2026. Ang FEBC Philippines ay magkakaroon ng special coverage ng unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Mula alas 7 hanggang alas 8:30 ng umaga. Makakasama natin sina Heidi Bernardo Sampang at Attorney Jeremiah Belgica. At sa oras na alauna hanggang alas 4 ng hapon, makakasama naman natin sina Pastor Eric Cortez at Attorney Jeje Lacanilao. Ito ang Bantay Impeachment. Sabay-sabay tayo kakerian na aantabay, magbabantay at mataimtim na mananalangin. Ngayon pa lamang hanggang sa mga oras na ating sinusubaybayan ang magiging kaganapan sa Senado para sa special coverage ng unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Bantay Impeachment!
1: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliranay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. 8 na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna. Diba?

0: Kuryente 1-5, Tubig 400, gatas ni Kiko 1-2, maintenance niya 850. Naku, June, kulang ang budget natin ngayong buwan.
1: Anong kulang? Kala ko ba, sakto ang sahod ko ngayon.
0: Sakto nga. Kaso, yung sakto mo may bawas araw-araw. June, 150 pesos per day ang yosi mo. 150 times 30 equals 4,500 pesos sa isang buwan. Alam mo ba, June, na yung 4,500 na yan, ipambayad na sana ng kuryente, tubig, at kalahati ng maintenance ni Kiko.
1: Ay, Grace naman eh. Pagod ako sa construction. Pag di ako nag-use eh, lalo kong mapapagod. Stress reliever ko yan.
0: Naiintindihan kita, June. Pero paano si Kiko? Ubo ng ubo paggabi. Sabi ng doktor niya, dapat iwasan ang usok sa bahay. Yung usok ng sigarilyo mo, hindi lang sa baga mo pumupunta, pati sa baga ni Kiko. Second hand smoke ang tawag dyan.

0: Hindi po ako makahinga.
1: Anak, ito ang inhaler mo. Dahan-dahan lang ha. Grace, ano ka ba? Ako ba ang may kasalanan sa hindi gumaling-galing na asma ni Kiko?
2: Hindi kita sinisisi, June. Mahal kita, pero pareho nating mahal si Kiko. June, ang sigarilyo, dalawang resibo yan. Ang isang resibo sa tindahan, ang pangalawang resibo sa ospital, sa gamot, sa gabi na hindi tayo makatulog, kakaalala kay Kiko.
1: Grabe, akala ko ako lang ang nasasaktan. Pati pala anak ko, nadadamay na.
0: Pa, di naman kita pinipili tumigil. Pero, pwede po ba sa labas ka na lang mag-yosi? Tapos, unti-unti, gusto ko pong makipaglaro sa inyo sa basketball. Pero, paghingal tayo palagi, sino nang kakampi ko?
1: Anak, tama ka. Ang mahal ng yosi ko. Mas mahal pa sa gatas mo. Grace, simula ngayon, isang stick na lang per day. Tapos, sa labas na lang ng bahay, kailangan ko din ng tulong mo, Grace. Pag nag-grab ako, abutan mo ako ng tubig o kape. O kaya, maglalakad-lakad tayo.
2: Sige, June. Team tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Isang stick na lang today. Bukas, subukan natin gawin ulit. Dahan-dahan lang.
1: Ay, ang sarap palang huminga ng walang kasamang usok. Para sa'yo, Kiko, at para rin sa pamilya natin.
3: Ang sigarilyo at vape ay may presyo. Hindi lang sa tindahan. May presyo sa baga mo, may presyo sa pamilya mo, may presyo sa kinabukasan mo. Ang bawat stick na hindi mo sinindihan, ipon yan. Ipon ng hininga, ipon ng pera, ipon ng panahon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang hindi mo pagsisigarilyo ay pagpipili para sa baga mo, para sa malinis na hangin at para sa pamilya mo. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo, pero kaya mo yan.
4: Ang sinampa sa kasaysayan natin kay President Quirino pa.
5: Okay.
4: Ang issue doon ay yung mga questionable paggastos kasama pa doon yung gintong Arinola.
5: Oo, oh, tama.
4: Pero nakita, stainless pala.
5: Stainless pala, hindi pala ginto.
4: Tapos ang unang successful na ating impeachment ay kay Chief Justice Corona.
5: Yeah.
4: Yung talaga

0: Kaming mga abogado, marami kaming style eh, no? At makikita mo naman yung paanong ginagawa ng defense team. Parang litigation 101 lang, Pastor A.
1: Opo.
0: Ang ginagawa talaga ng prosecution normally, hindi nila pababayaan pumasok ang ebidensya ng kalaban ng prosecution. Ayan, sorry, yan ang strategy ng defense.
1: Kumbaga sa team sa basketball, hindi makashoot yung kalaban mo, ikaw makashoot.
0: Yan ang number one strategy. Wag mong papasok yung ebidensya nila. So makikita natin lahat yung mga maneuverings na yan.
1: Yan. At bago po tayo magpatuloy, meron po tayong papasok na field report, attorney. At kasi meron tayong mga team na nakaready na doon pa. Kanina pa, nandun na sila. At kasi ang tanong nga kanina pa, nung papunta na ako rito, sinabi ni Senate President Gatchalian, hindi pa sigurado kung darating ang ating vice presidente. Pero meron ng development. Ayon sa kanyang defense spokesperson, si Attorney Michael Pua. At ito ay mapapakinggan po natin mula po sa ulat ni Shekinah Avalon.
2: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
3: Yes, Pastor Eric, official na kami hindi dadalo sa unang araw ng impeachment trial si Vice President Sara Duterte Carpio. Ito nga ang kinumpirma ni Defense Spokesperson Attorney Michael Pua sa katatapos lamang na press con sa Senado ilang oras bago ang official na pagbukas ng impeachment trial ng Vice Presidente. Pinili umano ng pangalawang pangulo na humarap muna sa ngayon ang kanyang legal counsel at iniit na karapatan naman pa niya ito ayon sa rules. Sinanong ataman ni Attorney Pua ang hinain na umiiwas si Duterte Carpio sa paglilitis, kaya't hindi darating ngayon. Kanya matagal na nga para sa maayos na investigasyon si Duterte Carpio, kaya nga kanya mayroon siyang binuong team. Mas pinagtutuanan lang anya ngayon ang trabaho bilang vice-presidente, lalo pat may pagpulong at ilang paparahanda sa posibleng pagsalanta ng paparating na bagyo, Bobby. Samantala, ito naman ang bibiging Attorney Pua ang tanongin siya hinggil sa naging framing ng pagkakaaresto ni Senador Rodante Marcoleta kayong araw at nakatuon pa niya ang kanilang pansin sa pagbibigay depensa sa vice-presidente. Yun muna sa ngayon na mula rito sa Senado, Shekinah Avalon, FEBC Network News.
1: Amen. Salamat, Sister Shekinah. Pero alam mo, Attorney, hindi lang ito ang nagagalap sa araw na ito. Ito yung sinasabi ng media, nalunisan tayo.
0: Anong sabihin na nalunisan?
1: Pag yung sa unang araw pala ng Linggo, marami ng balitang pumasok, wala nang pahinga itong Linggo.
0: Okay, nalunisan.
1: Yun ang sinasabing nalunisan.
0: Hindi ko masyadong narinig yung dahilan kung bakit daw hindi dadalo. Meron ba nasabi si Shekinah?
1: Well, ang sabi it's her choice, it's her legal choice. Kasi, di ba, sabi naman ng mga legal experts, she's not really required even until the promulgation and decision. She can choose not to attend the whole thing.
0: Unless, isubpoena siya.
1: Ayun.
0: Okay, may power ang Senate kasi to subpoena her, no? Tama yun. Ngayon, wala namang compulsion to attend. Okay. Kaya lang, syempre, as a political matter, ang taong bayan talagang tinitignan, sa harapin ba talaga to ni VP Sara? Kasi matagal na natin inihintay na at least sagutin niya lang maayos yung mga tanong sa kanya. Pero apparently hindi rin siya darating ngayon.
1: Well, abangan natin kung mauwi ba sa bloodbath o sa bubble bath itong impeachment. Pero may bago pong balita na pumasok. Kasi alam naman natin si Rodante, Senator Rodante Marcoleta ay naaresto na at so bawas na naman doon sa mga senator judges. At papasok po ang balita na ang sabi po ng Malacanang, iginagalang ang utos ng korte na arestuhin si Senator Rodante Marcoleta, sinabi ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., at tuloy lang daw sa normal na trabaho ang Malacanang sa unang araw ng impeachment. Pakinggan po natin ang mga detalye na ito mula kay Heidi Bernardo Sampang.
2: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
4: Rodante Marcoleta dahil sa kasong plunder. Inihayag ni Palace Press Officer Undersecretary Clear Castro na kailangang igalang kung ano ang isinasaad ng ating batas. Pinabulaan na naman ni Castro ang alegasyon na pinag-iinitan lamang ang mga kritiko ng administrasyon, anya bahagi ng prosesong legal ang pagsampa ng kaso at kailangang suportado ito ng mga ebidensya. anya may pagkakataon si Marcoleta na sagutin at depensahan ang mga alegasyon.

0: laban sa kanya sa korte. Samantala, sa mga panahong ito ay nagbibigay ng panayam ang miyembro ng prosecution, si Congressman Terry Ridon. Pakinggan po natin.
1: Bring that back to everyone else. I think she had a statement today that she might not attend, but it's still early, so it's not yet 2 p.m. Baka magpakita pa ho ang pangalang pangunit.
2: But her spokes has already confirmed po na hindi pupunta sa BPI. Sarah, your comment, how do you think about that?
1: Well, that's an abdication of accountability, di ba? It's not the House prosecution anymore that's asking her to attend. It's the Senate impeachment court. Iba na ho yun. So if she doesn't appear, then it speaks of the level of respect that she would want to convey to the Senate impeachment court.
3: Are you disappointed? Huh? Are you disappointed that she's not coming?
1: No, I don't have feelings on whether she's coming or not. We would have wanted her to attend in respect to the order of the Senate impeachment.
3: Thank you, sir.
1: We'll have opening statements and then probably preliminary matters from the Senate impeachment.
2: So, procedural?
1: Mostly procedural, but if the Senate impeachment court would want to allow the prosecution to present a witness, then we will present a witness. We leave it to the Senate impeachment court to make that determination. We'll wait for it later.
3: Thank you, sir.
0: So, narinig po natin ang panayam kay House Prosecution Panel Member Congressman Terry Ridon, dahil nakita din natin na lumabas na mula dito sa Padilla Room, ito yung holding room ng prosecution panel, lumabas na yung prosecution team at maghahanda na sila at papunta na doon sa session hall kung saan 15 minuto na lamang mula ngayon ay inaasahan nating magsisimula na yung impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. So balikan ko lang yung pag-uulat na nakuha din natin mula sa Malacañang kanina. Sinabi din ni Jose Castro na hindi kinakailangang i-monitor ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang unang araw ng trial dito sa Senado. Anya, marami pang dapat trabahuhin ang Pangulo kaysa upuan ang panonood ng impeachment trial sa Senado. Iginiit ni Castro na para sa Pangulo, mahalagang sagutin ang mga dapat sagutin at kaya naman, Anya, ay pwede rin namang linisin ang pangalan sa pagkakatong ito. Mas maganda din, Anya, na humarap mismo ang bise sa paglilitis para siya mismo ang sumagot sa mga akusasyon laban sa kanya. So mula pa rin dito sa Senado, Heidi Bernardo Sampang, FEBC, Network News.
4: Thank you, Sister Heidi, Auntie Heidi Bernardo Sampang. Aba, attorney, umuulan na yung mga balita mula sa ating team. So pasok na natin yung pangatlong balita. Defense team ni Vice President Sara Duterte Carpio igagalang anuman ang magiging desisyon ng impeachment court. At ang detalye mula kay Kayla Escalante.
5: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
6: Inihayag ng defense team ni Vice President Sara Duterte Carpio na kanilang igagalang anuman ang magiging desisyon ng korte ukol sa impeachment ng Vice Presidente. Sa press conference, sinabi ni Attorney Michael Poa na palagi nilang rerespetuhin ang desisyon ng korte at handa sila ukol sa buong proseso ng impeachment. Igagalang din aniya nila ang desisyon ng impeachment board ukol sa kung ilang counsel ang susuri sa bawat witness. Ganon din ang kanilang posisyon ukol sa kung sino ang magiging presiding officer. Inihayag ni Poa na sino man ang maging presiding officer, wala itong problema sa kanila. Aniya, kahit naman ang ibang senador na hindi abogado, karamihan sa kanila ay eksperyensado na. Tikom naman ang bibig ni Poa ukol sa koneksyon ng impeachment at pagka-aresto ni Senador Rodante Marcoleta dahil ang focus aniya nila ay depensahan ng impeachment laban sa Vice Presidente. Kayla Escalante, FEBC Network News, Senado.
4: Ayan ang tindi ng medyo ngayon, kumbaga, nagpapakita na sila ng paggalang sa proseso, no po?
7: Oh, tama naman yun. Yun lang naman ang pwede mong sabihin talaga yun. No? Kasi it's a constitutional process. At sa umpisa pa lang, kailangan sabihin na nila na igagalang nila ang gagawin ng Senado.
4: Mm-hmm.
7: Mahirap naman magsimula sabihin nila, ayaw naming igalang ito. At kailangan ayusin ang proseso At kumpiyansa naman siguro yung defense sa kanilang kalalagyan sa Senate. Alam nila kasi marami ring allies, no? Si VP Sara sa Senado, kaya mukhang may feeling nila may chance naman sila doon na mapakinggan ng maayos.
4: Yung hindi pagdalo ng Vice President, although alam natin karapatan din niya yun eh.
7: Mm-hmm.
4: Ano ang optics niyan? Ano ang binibigay na mensahe sa atin niyan?
7: Tama yung sinabi mo, Pastor A. Optics lang to naman. Ano? Legally kasi, wala naman talagang compulsion to attend, no? Kaya lang, kapag ikaw inaakusa ng napakatinding mga akusasyon na pwede kang tanggalin sa iyong pwesto, kailangan vigorous at dapat siguro yung ano mo, defense mo, no? At you're basically shouting on top of the world na wala kang kasalanan. Pero pagka ganun, para kang passive, yung optics hindi masyadong makukuha ng mga tao na may pinagtatanggol ka sa sarili mo, kundi parang yung legal processes na lang ang iyong inaasahan at wala nang explanation talaga kung hindi mo ginawa o ginawa mo or wala kang kasalanan. Kailangan sinasabi na nila yung bakit walang kasalanan si VP Sara. Ngayon, hindi ka pa attend dun sa hearing, mahirap yung optics na yan for me.
4: Matindi, kasi ayon sa mga magkakasunod na national survey ng WR Numero, Octa Research, SWS na lumabas noong 2025, hanggang 2026, lumalakas yung suporta ng publiko na ituloy ang impeachment trial. At bago tayo tumuloy sa mga detalye ng surveys na yan, kasi may pumasok, mainit na balita naman, ayun na, yung inaasahan natin na protesta sa labas, pabor at hindi pabor sa impeachment na to. At ang grupong pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte Carpio, ayun, nagmamarcha na sa labas ng Senado, at may report po si Wenmark Balatukan.
8: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
9: Hapon na yun lamang, dumating at nagmarcha sa labas ng Senado ang mga nasa humigit kumulang 1,000 nagpoprotestang pabor sa pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte Carpio. Daanda ang mga rehista mula sa iba't ibang bahagi ng Luzon ang nagsama-sama upang ipanawagan naman ang impeachment ng ikalawang pangulo. Ayon kay Ginoong Jet Gonzaga, leader at founder ng Sandugo o Samahan ng mga Relokatis ng Bulacan na siyang nangunguna sa protesta, kitang-kita ang di umano'y paningira ng vice-presidente sa kasalukuyang administrasyon. Ramdam naman daw ng grupo ang pagtaas ng ekonomiya at naramdaman nila ang programa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi umano sila naglali para sa pakikibaka, ngunit kasama sila sa progresibong samahan na tumutulong din sa gobyerno upang iparating sa sektor ng mga maralita na mayroong pamahalaan na tumutulong. Hinahamon din ni Gonzaga ang vice-presidente na humarap sa paglilitis at huwag magtago sa dami ng kanyang mga abogado. Ipakita di umano ng vice na fighter siya. Ito ang hamon ni Gonzaga. Agad naman na binakuran ng barikada ang kahabaan ng JW Jocno Boulevard upang hindi tuloy ang makaabante ang haning ng mga nagpoprotestang pabor sa impeachment ni VP Sara Duterte Carpio. Matatandaan kanina namang umaga nakapwesto na din dito sa harap ng Senado ang mga supporter naman ng vice presidente. Para sa FEBC Network News, Wenmark Balatukan, Senado.
4: Thank you, Wenmark Balatukan, sa iyong balita. Kayo, Attorney Jojo, kung kayo ay kasama sa defense team ng Vice Presidente, would you advise her to appear?
7: Ako, yes. Kaya lang, siyempre, a lot of political considerations would go in there, no? Pero kung ako lang, siyempre, gusto ko yung aking kliyente, talagang ano, malinis ang konsyensya na masasabi niya, haharapin ko yan kung ano yung tinatapon sa akin at sasagutin ko yan, at wala akong takot na harapin yung mga nag-aakusa sa akin. Sa akin yon. Kaya ang iba-ibang ano, defense strategies, no? At tingin ko, napag-usapan nila to at sinabi nila mas mabuting wala si Vice Presidente. Let's see kung ano yung mangyayari doon in terms of yung optics na binabanggit mo kanina, Pastor A. Importante yun eh, kung paano tatanggapin ng media, paano pag-uusapan ng tao na wala siya. Doon sa pinaka-importanteng yugto ng kanyang pagiging vice presidente na tinatanggal siya, wala siya. Parang malaking tanong yun sa mga maraming tao.
4: Opo. By the way, binabati po natin ang mga tagapakinig po natin, sina Adyaron Gatnobak. Di ko alam kung yun yung buong pangalan, no? Binabalibaliktad. At si Irene Reels, nakikinig daw po sila at nanonood sa ating special
7: coverage. Kasi doon sa optics, siguro kinukonsider din, optics to, ibig sabihin yung tingin ng tao, kinukonsider din siyempre yung pananaw ng publiko. Kasi noong February 2025, sa survey ng WR Numero, nung time na yun, hati pa yung opinion ng publiko eh. 33.3% ang sumusuporta sa impeachment, 46.7% yung total, habang 20% yung undecided. Pero nung kalagitnaan ng 2025, nagbago yung larawan. Sa survey ng SWS na iniulat ng Strat-Based Group, 66% ng mga Pilipino ang nagsabing dapat humarap ang Vice Presidente. Then, nagkaroon ng research, ang Okta Research, lumabas naman sa kanilang masa survey, aba, ito matindi na, attorney. 78% hanggang 80% ang nagsabing dapat ituloy ang paglilitis. And given that, no? Given that survey, ay mukhang ang inaasahan talaga ng tao, matapang na harapin ng Vice President ito, no?
10: Oh, mabigat yun. Alala mo nung impeachment ni President Erap, no? Parang hindi nila binuksan yung second envelope. Naalala nyo yun?
7: Mm-hmm.
10: Nag-alsa ang mga tao noon. At because of that, nagkaroon ng EDSA 2. So yung pananaw ng publiko dun sa mga nangyayari, importante yun eh. At I'm sure titinitignan yun ng kampo ni Vice Presidente. Mm-hmm. At talagang mag-isip din sila na baka yung kanilang gagawin hindi maging popular o hindi suportahan ng publiko at baka magkaroon ng impact yon dun sa mga senator judges din at dun sa mga siguro leaning towards her, baka magbago rin yung isip pagka ang publiko nagsalita na. So talagang dapat minamanage nilang mabuti yon. That's why I think yung hindi niya pag-attend medyo sa akin questionable, but tingnan natin kung ano mangyari.
7: Well, ang magkabilang panig sinasabi nila na handa nilang ilahad ang kani-kanilang ebidensya at argumento at umaasa sila na titimbangin talaga itong mabuti ng Senate Impeachment Court. At may ulat nga po dito ang ating kasamang si Eddie Galvez.
11: Sa unang araw ng pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, magkakaroon ng pagkakataon ng House Prosecution Team at ang Defense Team na ilahad ang kanilang ebidensya at argumento at inaasahan titimbangin ito ng Senate Impeachment Court. Ang sabi ni House Prosecution Spokesperson at Impeachment Advisor, dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, na sa konsyensya ng mga senator judges ang final judgment base sa record na ipipresenta sa Impeachment Court. Sadyaan niyang patutunayan ng prosecution team ang ebidensya sa aligasyon na kasaad sa articles of impeachment habang bibigyan din ng pagkakataon ng defense team na ipresenta ang kanilang counter evidence. Ang sabi ni Barbers, dapat desisyonan ang ebidensya ipipresenta sa Senate Impeachment Court hindi sa unang botol na bilang o political arithmetic o spekulasyon kung sinong panig ang may numero. Mas importante anya na ilatag muna ang ebidensya, pakinggan ang tao at ipakita sa tao. Ito si Eddie Galvez sa FEBC Network News Special Coverage, Senado.
7: Thank you, Brother Eddie Galvez. Now, gaya ng sinabi nyo, may pressure din mula sa publiko, attorney. May mga senador tayo na judges, senator judges, na nagpahayag na ng pananaw nila. Well, we could say it's premature. Mm-hmm. Parang ang dating prejudged na.
10: Mm-hmm.
7: Pero sabi ni Attorney Tranquil Salvador, hindi pa rin tayo nakatitiyak. Pwede pang magbago ihip ng hangin. Do you share the same opinion, Attorney?
10: Pwede naman. Although talagang nakita rin natin yung alignments na yun. No?
7: Mm-hmm.
10: Kasi kung titignan mo yung reality nito, ang kailangan para sa conviction is 2/3. Ngayon, the last few weeks, nakita natin yung labanan sa Senado kung sino yung magkakakampo. At hardly naka-13 ang isang majority, di ba? So,
7: opo.
10: Kung 16 yung kailangan ng conviction, talagang ano, malaking, although it's up in the air in a sense na hindi pa sila nagde-desisyon. Pero yung indication ngayon is parang hindi aabot sa 16, no? Yung boto ng conviction. Pero ano rin eh, dapat yung mga senador, careful din sila eh. Kasi a lot of them have already said their positions, di ba?
12: Mm-hmm.
10: At ako, sa tingin ko, kung talagang patas to, dapat nagre-recuse sila eh.
12: Recuse meaning?
10: Meaning, hindi na sila sumali dun sa hearing na yan. Kasi nag-decision na sila eh. I mean, they're not there para makita nila kung ano ba yung ebidensya o hindi. Kasi sa pananalita nila, sinabi na nila eh na hindi ako papayag sa impeachment or something like that. May mga ganyang senador. But for now, I mean, I guess tama si Attorney Salvador na dahil wala pa naman boto talaga, it's up in the air in a sense na hindi natin pa alam yung tunay na boto. Pero yung mga indication before, parang mahirapan tayo kunin yung 16 sa conviction. No? But who knows? Kasi pag nakita ng mga senator judges, hopefully yung iba, yung talagang ebidensyang ipapakita, bank accounts, testimonies, at saka yung iba pang mga documentary evidence nila tungkol sa paggamit ng pera, for example, at dun sa pagbabanta sa buhay ni Presidente Marcos, hopefully, kung talagang honest at makita nilang convincing yon, ay magpalit sila ng kanilang decision na previously sinabi na nilang ito yung decision namin. Pero titignan natin, kaya importante talaga magkaroon ng trial para makita natin talaga yung ebidensya at magkaroon ng bigyan ng pagkakataon ng mga senators na tingnan yung ebidensya. Ngayon, the public will be looking at them.
12: Oo, hindi lang si BP ang under scrutiny dito, kundi sila din.
10: Correct. Paano nila hahawakan yung ebidensya? Hindi nila pwedeng sabihin, "Di, walang ebidensya," pero nakita ng publiko yung ebidensya. So, hopefully, ating mga senador mag-iisip din ng para sa tama.
12: Sabi ni Abel Mancinilla, isa sa ating tagapakinig, sa tingin ko po may decision na yung mga hurado kaya dapat tapusin na kaagad. Maraming dapat gawin ng Senado. Sa tingin ba ninyo istorbo to sa trabaho ng Senado, ito impeachment na to?
10: Well, talagang malaking kawalan to sa mga oras ng Senado kasi halos 3 times a week yata yung schedule nila.
12: Yeah,
10: no?
12: And after the SONA, magiging Martes hanggang Biyernes na daw.
10: Wala silang magagawang legislation dahil doon sa ginagawa nilang impeachment hearing. So hopefully, hindi masyadong mahaba yung impeachment hearing tapos yung presentation ng evidence, tuloy-tuloy lang at hindi masyadong marami. At kapag andyan na, hindi na, you know, kasi iba will play the political aspect of it, sa PR aspect of it, you know, ginagamit pa ng iba yung mga politiko para sumikat sila. Sana hindi maging ganon at tingnan natin at hopefully para may prediction sila by September tapos na yan. No? Narinig ko yan sa isang senador. So, yun siguro yung timeline na tinitignan natin.
12: Medyo challenging yung sinabi nyo, no? Yung timeline na yun. Kasi hindi pwedeng masyadong mahaba, hindi pwedeng masyadong mabilis.
10: Yes, oo, kasi naman dapat may consideration doon talagang na-present ba yung mga ebidensya. Ang problema na nakita natin sa panahon ni Corona, ang daming discussion minsan yung procedural, di ba? Yung mga procedural aspect, administrative aspect, how do you authenticate the document, how do you mark a document, paano yung cross-examination, etc. Doon minsan ang haba ng discussion eh.
12: Mm-hmm.
10: Sana hindi masyadong mahaba yung discussion sa ganun.
12: Yung speaking, may sinabi kayo yung 2/3, di po ba?
10: Mm-hmm. Yeah, no.
12: Well, ako, na isang Facebook lawyer.
10: Marami yan.
12: Marami yung Facebook lawyer. Ne, pero seriously, ne, kami na mga hindi naman talaga abogado, tiningnan ko yung constitution eh. Although nakalagay naman talaga na 24 yung senador, pero napansin ko, attorney, correct me if I'm wrong. Ang nakalagay, 2/3. Mm-hmm. Hindi eksaktong sinabi 16.
10: Hindi.
12: Magpiplay po bang factor yun? Dahil ngayon,
10: yes.
12: Wala si Bato. Nakakulong si Jinggoy. Nakakulong na si Marcoleta. Oh, paano na yun?
10: That'll be a good question. Ano? Kasi kahit naman sa pagpili ng Senate President, hindi naman nakalagay na 13 eh.
12: Uh-huh.
10: Nakalagay lang majority. Pero I think yung practice ng Senate dati is 13. So yun ang sinunda nila. Hindi nila inelect si Win Gatchelian kung noong 12 pa lang sila, acting pa lang. Ngayon naging 13, naging Senate President siya. Sa impeachment, magandang question talaga yon. Kasi ang sabi, 2/3 of all the members. Hindi question yung 2/3 eh. Ang question yung ilan ba yung members? Ano ba yung definition ng members na yan?
12: Yan.
10: Kapag isa ba nakakulong, dalawa nakakulong, yung isa nagtatago, are they still considered in the 24? Kasi pag yung denominator mo nagbago, bumaba, bababa din yung two-thirds mo, di ba?
12: Ayan. Ako, masarap pag-usapan pa yan, attorney. Pero tayo po ay may hook-up na. Nag-i-start na po yung ating impeachment trial. Okay. Panoorin po natin itong historic event na ito.

0: habang inaayos yung mga technical aspect dito sa ating hook up sa live coverage po doon sa impeachment. So, attorney, hindi nakataga sa bato yung dapat 16 ang magdidesisyon, ganun ba?
1: The two schools of thought for now. No, yung iba talagang gusto nila high standard. I-insist nila yun na 16. Mm-hmm. Kahit na 21 lang yung present or 22 lang kasi nakakulong yung iba. Pero for others, they will say, lalo na kung naging 21 na lang, nawala yung tatlo eh, di ba?
0: Oo.
1: Kasi it may go down from 16 to 15. So kung 15 lang yung bumoto for conviction, baka pwede na. Ngayon, sasabihin na iba, hindi, dapat 16 eh. Pero two-thirds, yun, magiging ripe na yung issue, no? Kasi isipin mo, Pastor A, kapag 16 ang bumoto ng conviction, walang problema. Kahit na 21 yan o 24 kasi 16. Kung bumoto naman ng conviction is 14 lang or 13 lang, walang problema kasi hindi siya umabot ng two-thirds kahit anong number. Eh, no? Magiging problema yan pag may 15 votes and then sasabihin ng iba na, teka mo na, convicted ka na. Sabihin ng iba, hindi convicted yan.
0: Doon papasok ang Supreme Court.
1: Doon papasok ang Supreme Court. Doon na mag-uumpisa.
0: Ayan, so balik na tayo sa ating hookup at nawa ayos na yung ating audio.

Before we begin, with the court's kind indulgence, I wish to deliver a brief opening statement. Ladies and gentlemen, distinguished Senator Judges, sa araw na ito, binubuksan natin ang pagdinig sa kasong impeachment laban sa pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang kagalang-galang na Sara Zimmerman Duterte, alinsunod sa ating saligang batas. Sa pagtupad natin sa tungkuling ito, malinaw ang panata na ating sinumpaan to do impartial justice according to the Constitution and the laws of the Philippines. Ibig sabihin nito, ang bawat pasya natin ay dapat nakabatay lamang sa saligang batas, sa ating mga batas, sa mga alintuntunin ng hukumang ito, at sa mga ebidensyang ihaharap na walang kinikilingan at walang pinapanigan. Impeachment is a constitutional mechanism that holds the highest public officials of the Republic accountable to the people. We cannot achieve accountability, nor can we faithfully serve justice without the truth. Karapatan ng sambayanan na malaman kung may katotohanan ang mga paratang laban sa pangalawang Pangulo. Tungkulin nating timbangin ang mga ebidensyang ihaharap at tiyakin ang ating magiging pasya ay nakabatay lamang sa batas at sa mga katotohanang mapatutunayan sa paglilitis. Ipagkakaloob ng saligang batas sa Senado ang natatanging kapangyarihang dinggin, litisin at pagpasyan ang lahat ng kaso ng impeachment. Kakibat ito ang pananugutang tiyakin na ang paglilitis ay isinasagawa ng may integridad, kaayusan at buong paggalang sa proseso. Sisiguraduhin natin na magiging maayos, bukas at madaling maunawaan ng ating mga kababayan ang prosesong ito. Pagkakaloban ang magkabilang panig, ang prosekusyon at ang depensa ng sapat at makatarungang pagkakataon upang magharap ng ebidensya, magsuri at magtanong sa mga testigo at mailahad ng buo ang kani-kanilang mga argumento. Sa ganitong paraan, mahiharap sa taong bayan ang malinaw na batayan upang maunawaan ang mga isyong nakapaloob sa Articles of Impeachment. Kasabay ng paghahanap sa katotohanan, ang tungkulin natin tiyakin, iginagalang ang mga karapatan ng bawat panig, lalo na ang karapatan ng Respondent Vice President sa isang patas at makatarungan paglilitis. Due process and fair play must remain paramount at every stage of this trial. Let us be firm in the search for truth. Let us remain faithful to the rules of this court, the rule of law, and above all, the Constitution. Nakatutok ang buong sambayanan, bawat kilos, salita, at pagpapasyang ating gagawin ay huhubog sa kaysaysayan. At ang kaysaysayan ang huling huhusga kung tayo ay kumilos ng tapat at nararapat. Nais kong bigyan ng katiyakan ng lahat, lalo na ang ating mga kababayan, gagampanan ko ang aking tungkulin ng patas at may katapatan. Magalang kong hinihikayat ang bawat Senator Judge nawa ito pa rin natin ang ating tungkulin ng may dangal at pananugatan sa ating konstitusyon upang maging karapat dapat tayo sa tiwalang ipinagkaloob sa atin ng sambayanang Pilipino. Thank you, distinguished Senator Judges.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Yes, hello, hello, and isang mapagpalang hapon sa iyo, Ka-Express Mate. Ikaw ay nakikinig sa himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM. The station that cares. And syempre, yan kayo ay nakikinig dito sa ating programang UV Express, the ultimate vibes express. Kasama ang inyong cute na driver, si Alvis Ray Aison. Kaya hello hello po sa bawat isa. Sana kayo ay nasa mabuting kalagayan habang kayo ay nakikinig dito sa ating programa. And at the same time, yan, sana kayo ay may energy pa para sa ating biyahe. But don't worry, dahil sa mga sandaling ito or every time na inyong mapapakinggan ang ating programa, eh sana mas ma-feel nyong kayo ay passenger prince or princess. Ibig sabihin, kung kayo man ay wala naman gaanong masyadong ginagawa, nagpapahinga, kaya kung kayo ay literal na nasa passenger seat, ayan, pwede kayong magpahinga habang inyong pinapakinggan ang mga musika natin dito sa ating programa. And syempre, kung nais mong mapakinggan ang iyong favorite song, aba, i-text mo na yan dito sa ating contact number 0998-843-0573. At sa ating Facebook, sa FEBCB Call Care 104.3 The Way FM. Ang ating YouTube and Instagram naman ay FEBCB Call Care 104.3 DWAY FM. At ang ating online streaming at Messenger ay maghihiwalay pala yun, no? Ang ating online streaming ay bit.ly/thewayfm. At ang ating Messenger ay Kieran's Official GC. Ngayong hapong ito, hindi na muna natin dadaanan ang ating tatlong usual na stopovers. Dahil today, wala muna tayong traffic. Wala muna tayong stopovers. Wala muna ng shortcuts. Dahil tuloy-tuloy lang ang musika dito sa ating programa. Pero don't worry, dahil kahit na tuloy-tuloy ang programa natin, pwede pa rin kayo mag-send ng inyong mga song requests as mentioned earlier. Kaya ano pang inaantay nyo, Ka-Express Mate? Huwag na natin patagalin pa, no? Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe dito lamang sa UV Express. The Ultimate Vibes Express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara! Sakay na!

mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Ang oras natin ay ganap ng 6:30 ng gabi.
1: Madilim man ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa Ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay.

Okay. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Once again, ako po si Pastor Tony ng GCF Tabaco. At bumabati po ng magandang gabi sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Sana po kayo ay nasa mabuti pong kalagayan habang kayo po ay nanunood o nakikinig ng ating programa ngayong gabi, Tanglaw sa Daan ng Buhay. So, samahan niyo po ako ngayong gabi sa loob ng 30 minutos na pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos at sa pakikinig ng papuring awit. At siyempre magkakaroon tayo ng pagkakataon para panalangin. Kaya kung meron po kayong mga gustong ipanalangin, gustong batiin, pwede po niyong isend sa ating Facebook live, Facebook account. Basta siguraduhin po lang natin na tayo ay naka-follow sa Facebook page ng Care 104.3 The Way FM, Legazpi. So, pwede po kayong mag-send ng mga greetings kung meron po kayong gustong batiin, mga birthday greetings. Ano po? At mamaya po sa ating prayer time or sa pagbati, mamaya bago po tayo magtapos, ay pwede po natin isama po yung mga babatiin po natin or ipapanalangin po natin. Okay? So, alam ko po na handa na tayong lahat sa ating devotion ngayong gabi. Kaya kung meron po kayong mga Bible sa inyong mga bahay, pwedeng physical Bible or your gadget sa cellphone, buksan niyo po ang inyong mga Bible sa Psalms 91 verse 1 and 2. No. Awit chapter 91 verse 1 hanggang 2. So, basahin ko muna po sa Tagalog. Ang sabi po dito, siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan ay nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan. Verse 2, ay makapagsasabi kay Yahweh, muugkat kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. Pagpalain ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Gusto ko pong basahin muli ito sa wikang English. Sabi po dito, whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Let us pray. Manalangin muna tayo. Dakilang Diyos, salamat sa pagkakataon na ito na binigay niyo po sa amin na kami po ay muli makapag-aral ng iyong mga salita sa gabi pong ito. Dalangin po namin ng iyong gabay sa aming pag-aaral. Buksan niyo po ang mga puso at isipan. At nawa Panginoon, hindi lang po nito namin ito mapakinggan, kundi ito i-apply po namin sa aming mga buhay. Maraming salamat Panginoon, ang lahat pong ito'y dalangin namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Alam nyo, nakakabahala yung mga balita na narinig natin itong mga nagdaang araw, no? Nitong mga nagdaang araw, buwan, naging trending sa social media ang nangyaring shooting incident sa isa sa mga paaralan sa Tacloban. Alam ko po, alam po natin ito. At yung incident pong ito ay nangyari mismo sa isang paaralan sa Tacloban. At ang mga dito, biktima ay mga estudyante at ang salarin ay ang mga estudyante din ng mga kabataan. Now, ang nakakalungkot lang isipin dito mga patid na yung incident ay nangyari sa isang paaralan na kung saan yung paaralan ay isa ito sa mga lugar na itinuturing na safe place ng ating mga magulang, especially sa akin bilang magulang. Para sa akin, ang paaralan ay isa sa mga ligtas na lugar para sa ating mga anak.
Subalit sa pangyayaring ito mga patid, ay parang maraming mga magulang ang nadismaya, nawalan ng tiwala sa paaralan kung saan ito yung lugar na itinuturing na safe na lugar. No, kapag pag ang mga anak natin ay nasa school, kampante ang isip natin na nasa maayos silang kalagayan at walang pwedeng mangyari sa kanila. Pero sa nangyaring ito mga patid, maraming mga magulang ang nadismaya, na-discourage, at parang nawalan ng tiwala sa paaralan. No po. Now, lahat tayo ay naghahangad ng isang total secured place or secured na buhay. Hangga't maaari gusto natin masigurado ang security ng ating buhay at ng ating pamilya. Pero ang tanong sa mga nakikita natin, sa nangyayari sa paligid natin ngayon, mayroon pa bang secured na lugar? No? Mayroon pa bang mga lugar na pwedeng total secured na wala tayong kakaba-kaba na pag nandun tayo? No? Now, bakit ko po ito sinasabi? Kasi ngayong gabi sa ating devotion, ano, dito sa text na binasa po natin, mayroon tinuturo ang psalmist or mang-aawit kung saan tayo maaaring makaranas ng security o seguridad ng ating buhay. At ito yung pag-aaralan po natin. Ano ba ang tinuturo ng Bible patungkol sa tunay na security? So ang title ng devotion natin ngayong gabi na gusto ko pong ibahagi ngayon is absolute security. No, absolute security. No. Meron pa ba noon, Pastor, absolute security? Pag sinabi kasi nating absolute ay wala na, yun na yung the best. No, total. No, hindi tayo makakaranas ng ano pa man na kapahamakan kasi nga absolute. Meron pa ba noon? Yes, meron po. Dito po sa Bible, sa passage na pag-aaralan po natin na binasa po natin, ay meron pong tinuturo ang Bible. Now, itong Psalms 91 po mga kapatid, ay walang sinabi yung Bible kung sino po yung nagsulat nito. No? Maraming mga scholar naniniwala na maaaring si Moses ang nagsulat nito. Pero yung iba naman ay naniniwala na si David. Pero wala talagang sinabi kung sino po ang nagsulat nito. No? So, ganun pa man, hindi man natin alam kung sino yung nagsulat nito. Pero malinaw yung message o yung mensahe ng Psalms na ito. So, mayroon lang po akong isang bagay na gusto pong ibahagi sa inyo, na gusto kong malaman po natin ngayong gabi sa ating devotion, na maaari tayong makaranas ng absolute security. Ano po? Kahit nandito tayo sa mundong ito na napakagulo, maraming mga insidente ng krimen, mga bad news, pero maaari po tayong makaranas ng security. No, Pastor, ano ba 'yon? So isang bagay lang po mga kapatid. Una, kung gusto natin maranasan ang total or absolute security, ang kailangan natin gawin is dwells in the shelter of the Most High God. No. Kung gusto natin maranasan ang presensya ng Diyos or yung kapayapaan or yung security, all we need to do is to dwell in the presence of God. Sabi po dito sa verse na binasa po natin, whoever dwells

Now, ginamit dito ng psalmist yung word na whoever. No? So, ibig sabihin, hindi lahat ng tao ay pwedeng maka-experience ng security. Sabi dito, whoever, sa Tagalog, kung sino man. Actually, sabi sa Tagalog, siyang naghahangad. So, ibig sabihin, dwelling in the presence of God is a personal decision. Kung gusto mong maranasan yung security, yung comfort, yung peace, ay kailangan ikaw yung magdi-desisyon, no? Dwelling in the shelter of the Most High is conditional. It is a personal choice. So, hindi ito instant. Kailangan mong piliin na mag-dwell o manahan sa presensya ng Diyos. No po, ang words na whoever ay nagpapahayag ng pagiging open sa lahat. No? Ibig sabihin, kahit sino pwedeng mag-dwell sa presence ng Panginoon. No po, ito ay pagpapakita ng Diyos na ang Diyos ay walang pinipili na tao. Lahat maaring lumapit sa Kanya. Lahat welcome sa Kanya. Yun ang maganda sa Panginoon. No, hindi siya bias. Kung gusto mong ma-experience yung peace, yung security, kahit sino ka man, kahit ano ka man, pwede mong maranasan ng kapayapaan. Basta't lumapit lang tayo sa Panginoon. No? At sabi nga sa Romans 2:11, ang Diyos daw ay walang tinatangi. Ito naman eh. No? Lahat welcome. Sabi sa Bible, for God so loved the world. Mahal ng Panginoon ang buong mundo. Mga tao. Ibig sabihin, kahit yung mga makasalanan ay mahal ng Panginoon. Yung word na dwells naman dito, yung dwelling in Hebrew word is yashab, na ang ibig sabihin ay to take up permanent resident. Ibig sabihin, gawin mong permanenteng tahanan ang presensya ng Diyos. No, hindi lang ito seasonal or optional na kapag may problema ka lang lalapit sa Diyos. No, kapag may problema ka lang mananahan sa Kanya, magdudwell sa Kanya. Kundi dapat permanent, consistent. No, hindi lang pag may problema saka tayo lalapit sa Panginoon. No? Dwells, it consists consciously abide, to stay, to make home in His presence. No po, kung gusto natin maranasan yung peace, yung security, mag-abide, mag-stay, gawin nating tahanan yung presence ng Panginoon. No? Dwelling in the presence of God, it's described a lifestyle dwelling. No? Lifestyle, ibig sabihin, araw-araw, minuminuto, suru-segundo, oras-oras, kailangan mas naisi natin o mas piliin natin na mag-dwell, manahan sa presensya ng Panginoon. No? Hindi lang every Sunday, no? Hindi lang every morning, no, kundi minuminuto, lifestyle, no, ito ay lifetime dwelling, hindi lang pansamantala, hindi kapag may problema lang, hindi kapag Sunday lang, kundi lifestyle, no po, hindi yung every Sunday lang, kundi lifestyle, no po. Dwelling in the presence of God bring absolute security. No, kagaya sinabi ko kanina, sa mundo na ito, wala tayong matatagpuan na lugar na safe. Kahit saan tayo pumunta, ay may maaring pwedeng mangyari sa atin. Hindi secured. No, walang kasiguraduhan. Pero pag sa presence ng Panginoon, we will experience total security. No po? The Most High, or sa Hebrew word dito is Elyon. This means God's absolute sovereignty and supremacy over all earthly threats. Bakit tayo

makakaranas ng ano, security sa Panginoon, dahil ang lahat ng bagay ay kontrolado ng Panginoon. God is all-knowing God, God is omnipresent God. Kahit nasaan tayo, gagabayan tayo ng Panginoon. Basta nandyan tayo sa kanya, nananahan. No? May connection tayo sa kanya. We are staying at all times. No? Naka-abide tayo sa kanya. The shelter of the Most High, this phrase implies a hiding place. No? Sinasabi ng psalmist na walang ibang pinaka-safest place sa mundong ito kundi ang presensya ng Diyos. No? Kaya kapag dumarating ang mga problema o mga pagsubok sa buhay, ang pinakaligtas na lugar ay hindi ang piliing kontrolin o ayusin ang sitwasyon sa sariling kakayahan natin, kundi ang piliin natin manatili lumapit sa presensya ng Diyos. No? Yun ang pinaka the best way to experience security and peace. Ang patuloy na lumapit sa Panginoon through prayer, through reading the Word of God, through our personal devotion, through worship, no? Dwelling in the presence of God bring absolute rest, no? Kapag nasa presensya tayo ng Diyos, ng Panginoon, mararanasin natin ang tunay na kapahingahan. Matthew chapter 11 verse 28, very popular passage. Sabi doon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigethang lubra sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. No? Napakagandang pangako ng Diyos na dapat nating panghawakan. Rest, makakaranas tayo ng kapahingahan because we are in His shadow. No? Hindi natin kailangan mag-alala. Maari tayong magtiwala sa Kanya sa kabila ng ating mga worries. Dahil nasa shadow tayo. No? Kapag nasa anino ka ng isang tao, ibig sabihin, close kayo. No? Ganon din sa Panginoon. Ang sabi dito, tayo daw ay nasa shadow. We'll rest in the shadow of Almighty God. No? So, this verse teach us the only true security. Rest and peace and life is found only by dwelling in the presence of God. Wala nang ibang safe na lugar kundi ang presensya ng Diyos. No? So, fear thrives when we try to navigate the storm of life in our strength. No? Ang takot mas nag-iigting yan kapag sinusubukan natin na kontrolin ang sitwasyon sa ating sariling kakayanan. No? Mas lumalakas ang takot kapag iniisip natin na kaya natin yung problema harapin sa sarili nating kakayanan. Mas lalong lumalakas ang takot sa puso kapag gusto nating kontrolin ang sitwasyon. Mas madaling manaig ang takot kapag mas malaki ang tingin natin sa problema kaysa sa Diyos. Ang kapayapaan ay nararanasan lamang kapag marunong tayong sumuko sa presensya ng Diyos. Ano po? Habang nakatingin tayo sa mga problema, mas nangingibabaw ang takot. Pero pag mas nakatingin tayo sa Diyos, mas mangingibabaw ang kapayapaan, mas mangingibabaw ang security sa ating buhay. So, hindi mawawala ang takot dahil alam natin ang lahat na nangyayari. Hindi yan mawawala kasi alam natin yung mangyayari. Pero, mawawala lang yung takot natin kapag nagtitiwala na tayo sa Panginoon. Bilang mga Kristiyano, tinawag tayo ng Diyos na manatiling malapit sa Kanyang presensya, at huwag nating hayaan na mapalayo sa Kanya. Gawin nating permanenteng tahanan ang Kanyang presensya. Manatili tayo sa lilim ng Kanyang kapangyarihan. Okay? So, dwelling in the shadow of the Most High, it is not casual visit,
on Sunday morning, ito ay lifestyle. Tandaan po natin yan. Lifestyle or constant communion with God. Hindi ito whether optional na pag-dwell sa Panginoon. Okay? So mga patid, sana sa maikling na devotion po natin ay may natutunan po natin. Hindi man natin maranasan ang tunay na security dito sa mundo, pero nangangako ang Panginoon, kung tayo ay magdidwell sa Kanya, mararanasan natin ang Kanyang presensya, ang Kanyang kapayapaan. Pakinggan po natin ang awitin na ito.

Samahan niyo po ako sa pananalangin. Dakilang Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong mga salita na aming napagbulay-bulayan ngayong gabi. Salamat sa paalala mo po sa amin. Natunay nga, Ama, na wala kaming ibang maaring puntahan. Sa iyo lamang po namin maaring maranasan ang tunay na kapayapaan, security, comfort sa mundo na napakaraming ingay, kaguluhan na aming nararanasan. Wala kaming lugar na pwedeng puntahan kundi ikaw lamang, Panginoon. Salamat sa paalala pong ito agad sa amin sa gabi pong ito. Panginoon, at tinataas po namin sa iyo ang buhay ni Jelay Marinho, na ngayon po siya ay inaoperahan sa kanyang puso sa hospital, Panginoon, sa BRTTH. Panginoon, I pray ikaw yung mag-intercede, Panginoon. Kumilos ka po, Panginoon, sa buhay po ni Jelay. Tulungan niyo po siya, Panginoon, na malagpasan niya po yung operation na ito, God. Tulungan niyo po yung mga doktor na ginagamit mo, Panginoon, sa operasyon, O God. Bigyan niyo po ng lakas siya, O God, para malagpasan niya po ito, O God. Na sana maging maayos, maging successful ang operasyon niya, Panginoon Diyos. E bless niyo po si Jelay, Panginoon. Gamitin niyo po ang buhay niya, Panginoon. Pagalingin niyo po siya in the name of Jesus. Provide all their needs, Panginoon. Lahat ng gamitin nila sa ospital, mga pangangailangan, i-provide niyo po, Panginoon. Ikaw ang Diyos na dakilang manggagamot. Ikaw ang Diyos na lumika sa amin. Ikaw ang may kapangyarihan na ayusin ang lahat ng mga parte ng aming katawan na may differential, God. Maraming salamat, Panginoon. At sa mga kapatiran po namin nakikinig na dumadaan sa mga problema, bless them, Lord. Samahan niyo po sila sa kanilang mga problema. Katagpuin niyo po sila, Panginoon Diyos. Bigyan niyo po silang comfort, kapayapaan, security na sa iyo lamang matatagpuan. Maraming salamat, Panginoon. Ang lahat mong ito'y dalangin namin sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Amen. Okay. Yan, dumating na naman po yung oras ng ating pamamaalam. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat ng nakinig at sa lahat ng mga nanood ng ating programa Tanglaw sa Daan ng Buhay. Hanggang sa muli po, ako po si Pastor Tony ay nag-iwan ng isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ingat!

Mayroon ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

Magandang umaga po. Magsisimula ng magsahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang CARE 104.3 The Way FM ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD 0393-2023. Nagsasahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM araw-araw sa lakas na 5,000 watts sa 104.3 MHz sa FM band mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ang mga studio nito ay nasa Arimbay, Legazpi City at ang transmitter naman ay nasa Baru Hill, Estanza, Legazpi City. Ang CARE 104.3 The Way FM ay nasa pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597. First Class Radio Operators, Alfonso Apinado Jr., NTC number 15-1PV-26804, at Ramon Diaz, NTC number 01-1PV-25454. Maligayang pakikinig, ito ang CARE 104.3 The Way FM. Balitang hatid ay buhay at pag-asa kasama si Yvette Pao dito sa Marhay na Bareta.

Magandang araw mga kaibigan. Saan man kayo naroroon, kayo man ay nasa inyong bahay, sa biyahe, o kayo man ay nagpapahinga sa mga oras na ito. Samahan niyo ako ngayong araw na ito sa pagbabasa ng Biblia. Ako po si Yvette Pau, ang inyong kasama para sa ating programang Marhay na Bareta. Ang Marhay na Bareta o Good News na hatid ay hindi lang basta balita, kundi salita ng Diyos na nagbibigay buhay, nagbibigay ng lakas, at nagbibigay ng direksyon sa ating araw-araw. Alam natin, lalo na sa mga oras na ito, hindi madali ang buhay. May pressures, may worries, iba't ibang challenges, o pagsubok na dumadating sa bawat isa. Ito ay mga bagay na hindi natin kontrolado. Pero sa gitna ng lahat ng iyan, may isang bagay na siguradong pwede nating panghawakan. Ang hindi nagbabagong salita ng Panginoon. Sabi nga sa Psalm chapter 119 verse 105, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." Ibig sabihin, kahit gaano kadilim ang sitwasyon natin, may ilaw tayong sinusundan. May gabay tayo sa bawat hakbang. Kaya sa mga susunod na sandali o minuto, samahan niyo po ako. Tayo ay huminga, makinig at buksan ang ating mga puso dahil may mensahe ang ating Panginoon para sa iyo at para sa akin. Narito ang ating Marhay na Bareta.

Job 30. Alagad mo niyan, pinag-uulog-ulog ako kan mga lalaking mas aki pa kesa sako. Ansa indang mga ama, danay na mayo ning halaga. Kaya di ko sinda tinugutan na makaiba kan sa kong mga ayam sa pagbantay kan sa kong mga karnero. Ano ang sa kong pakinabang sa saindang kusog? Sinda na mga maluya ng unyan. Huli sa kadukaan asin, makuring gutom. Rinaranggot nindaan mga alang na gamot. Binubulnot nindaan mga tanom sa kalangtagan. Dangan sa indang kinakakan, maski an mayong namit na gamot nin sarong kahoy. Pinapalaya sinda sa tahaw nin katawuhan. Kinukurahawan sinda siring sa mga mahabon. Kaipuhan na mag-erok sinda sa mga lungib, sa mga labot na kinalot sa mga tampinin mga ampas. Sa tahon nin kalangtadan, garong mga hayop sindang nag-uungal. Sa irarom nin katunukan, duman sinda nagsurusuan. Sinda sarong grupo nin mayong halaga ng mga tao na pinalaya sa daga. Ngunyan, ako ang sa indang ngingisihan. Ako ang ginibo nindang subahan. Nauyam sinda, nagaharayo sinda sako. Mayong pagduwaduwang, minakos pa, pakahiling sako. Huli ta pinaluya ako nin Dios dangan ibinaba. Dai na sinda, nagaalangan sa sakong atubang. Sa tuo ko nagtitindog ang grupong ini. Pinapalayas ninda ako. Inaandam ninda ang huri nindang salakay. Inaabungan ninda ang gabos kong dulagan. Asin, hinihingawan nindang gadanon ako. Mayo nin sa isa'y mana makapugol sa inda. Minadatong sinda na garong nagaagi sa mahiwas na labot sa kudal. Sa taho kan linagabong, padago sindang minadatong. Nadadaog ako kan mga kahandalan, arog sa duros na nag-agi ang sakong onra. Asin garo sarong panganuro na nawaraan sakong kauswagan. Ngunyan, madali na akong magadan. Mayo nin ranga para sa sakong kasakitan. Pagkabanggi, nagkukulog ang gabos kong tulang. Ang kulog na nagpapasakit sa ko, dai naguuntok. Pinupugal ako nin Dios sa sakong kwelyo, asin ginugurumos ang mga gubing ko. Itinatapok niya ako sa laboy, asin ako naging arog sa alpog sa kaabo. Nagaagrangay ako sa imo o Dios. Alagad, dai mo ako sinisimbag. Asin kun ako mamibi, dai mo ko hinihinanyog. Naging makuri ka sa sako. Sa paagi kang mapangyari mong kamot, pinapasakitan mo ako. Tinutugutan mong ipadpad ako kanduros. Pinapalupad mo ako dyan, asin itinatapok mo sa taho kan makusog na bagyo. Aram kong dadarahon mo ako sa sakong kagadanan, anhuring padudumanan kan gabos na nabubuhay. Alagad, anyaon sa tambak nin mga gaba, dai daw maitaas kan sa iyang kamot, asin sa iyang kasakitan maghagad din tabang? Dai daw ako naghibi para sa tawong nasasakitan? Dai daw ako nagmundo para sa mga mayong sukat? Alagad, kan maghanap ako kan marahay, nagdatong an karatan. Asin kan maghalat ako kan liwanag, nagabot an kadikluman. An sa kong puso nariribong, asin dai nang gad natutuninong. Ang mga aldaw ning kasakitan, nagdadangadang sa pagsabat sako. Naglalakaw akong mamundo, asin mayong kaalingan. Nagtitindog ako sa tahaw nin katiripunan, tanganing maghagad nin tabang. Ako tugang na lalaki kan mga lalaw na ayam. Asin danay nakaibahan ka mga darakulang gamgam. Malalata na ang sakong kublit. Halangkaw nin marhay ang sakong kalintura. Kung kaidong nadadangog ko ang maugmang musika, ngunyan, pagmumundo, asin pagtatangis ang nadadangog ko na sana.

At dyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang pagbabasa ng Biblia, ang Marhay na Bareta. Mga kaibigan, dalhin natin ang salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi lang bilang inspirasyon, kundi bilang gabay sa bawat desisyon, sa bawat salita at sa bawat kilos. At kung ikaw man ngayon ay may pinagdadaanan, anumang bigat ito, pagod o alalahanin, tandaan mo ito, kaibigan, hindi ka nag-iisa. Nakikita ka ng Diyos, mahal ka niya, at kasama mo siya sa bawat hakbang. At bago tayo tuluyang magpaalam, samahan niyo ako sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na aming narinig ngayon. Salamat dahil sa gitna ng aming pagod at mga pinagdadaanan, patuloy mo kaming pinapaalalahanan na hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami kailanman iiwan. Salamat sa liwanag na nagbibigay direksyon sa aming landas at sa pag-asa na nagpapalakas sa aming puso. Panginoon, tulungan mo po kaming isabuhay ang aming mga narinig na mabuting balita sa araw na ito at maging mabuti sa iba, maging tapat sa aming gawain at maging ilaw din sa mga taong nasa paligid namin. At kung mayroon mang mga nakikinig ngayon na may mabigat na dinadala, dalangin namin ang iyong kapayapaan na higit sa aming pangunawa. Yakapin mo po sila ng iyong pag-ibig at bigyan ng bagong lakas. Gabayan mo po kami sa bawat desisyon, protektahan sa bawat lakbay, at patuloy na hubugin ang aming puso ayon sa iyong kalooban. Nawa ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kabutihan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen. Muli, ito po ang inyong programang Marhay na Bareta, ang magandang balita para sa bawat isa. Magkaroon po tayo ng mapagpalang araw at huwag kalimutang dalhin ang salita ng Diyos saan man tayo magpunta. Maraming salamat. Pagpalain ang bawat isa.

0: Mas napagtibay ba ng marhay na bareta ang inyong paniniwala at pananampalataya? Maaari kayong magbahagi ng inyong mga naging realizations sa pamamagitan ng pag-text sa aming contact information 0946-763-9858 o 0929-359-4298 o email sa info@bwaywi.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

May sakit ka bang hindi nalulunasan? Namroblema ka ba sa iyong kinabukasan? O di kaya ay sa pang-araw-araw mong pangangailangan? Halika na upang maranasan kung paano maging epektibo ang iyong panalangin. Narito na ang Mabungang Panalangin.

Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At ito po muli si Pastor Jesse Torres ang inyong pong kasama ngayong umaga dito po sa ating programang Ang Mabungang Panalangin. Dito po sa ating istasyon, ang Care 104.3 FABC Bicol. No, magandang umaga po sa ating lahat. Sa mga nakaantabay po sa atin sa radyo, magandang umaga po sa inyo. Salamat po sa pagsama sa akin ngayong umaga. At sa mga nakaantabay naman po sa ating social media platform, ano po, sa mga first time na mag-join, ano, ay meron po tayong numero na pwede nyo pong i-text, ipadala ang inyong pagbati o ang nais nyo pong ipanalangin, ano po, iniikayat ko ang bawat isa na kung may nais ko yung ipanalangin ay pwede nyo pong isend yan sa ating numero, ang 0998-843-0573. Smart number po yan, 0998-843-0573. At pwede nyo rin pong i-comment ang inyo pong nais ipanalangin o mga pagbati nyo po, ano, sa ating social media platform, Facebook page, live po tayo, ang FABC Bicol-Care104.3 The Way FM, no? And sa YouTube and Instagram, FABC Bicol-Care104.3 DWAY FM. Pwede nyo pong balik-balikan yan, no? Yung mga nagdaang mga programa, no? Hindi lang sa Mabungang Panalangin, kundi lahat ng programa ng ating pong istasyon ay pwede nyo pong mapanood, no? Hanapin nyo lamang. And sa online streaming po natin, ang bit.ly/thewayfm. Try nyo po yan kung hindi nyo pa po nasubukan. Live din po tayo dyan. And ang ating Carians Official Jesus sa Messenger, kung gusto pong mag-join sa Messenger ng ating istasyon, pwedeng-pwede po, no? Pwedeng-pwede po. Yan. Mag-o tayo magpatuloy, no? Nais ko lang ibigay ang isang teksto mula sa Ezra, no, ng chapter 8 verse 15 or verses 15 hanggang 20. Pero basahin ko lang yung part na gusto kong tingnan natin. No? And I gathered them to the river that runs to Ahava, and there we camped 3 days. As I reviewed the people and the priests, I found there none of the sons of Levi. No? Then I sent for Eleazar, Ariel, Shemaiah, Elnathan, Jarib, Elnathan, Nathan, Zechariah, Meshulam, and for Joyarib and Elnathan, who were men of insight, and sent them to Edo. And by the good hand of our God on us, they brought us a man of discretion. No? Ito po yung salita ng Diyos. Pabalik na sila ng Jerusalem. No? Naglalakbay sila. Pinahinto niya yung kanilang paglalakbay. Dahil wala yung lahi ng Levita, kulang, ano, kulang, kaya pinatigil niya muna. And syempre nagtataka yung the rest na bakit kailangan nating tumigil. Andun yung excitement nila na makabalik na sa kanilang lupang, sabi natin kanilang tirahan, ano, kasi nga nung sinakop sila ay dinala sila sa Babylonia at sa kung saan-saan, no? At ito ay pabalik sila, pinangunahan sila ni Ezra. At pinatigil ni Ezra yung kanilang pagbabalik, o dahil nga wala yung lahi ng Levita, no? Sabi doon sa ating binasa, I found there none of the sons of Levi, no? At alam naman po natin ang role ng Levi, sila yung tagapangasiwa sa templo. Alam natin kung ano kalagang templo nung panahon na yun, ano, magpasa hanggang ngayon. No, ayaw nating mapabayaan ang church, no, ang templo, no, kung saan ay nagsasama-sama tayo na papurihan ng Diyos, no? And sa mundo ng ating ginagalawan, ano, yung mga advertisement dyan na seize the opportunity, mga ganun, no? Act fast, don't slow down, kundi mawawala, ano. Pero iba yung tinuturo sa atin dito, no? Sa pamamagitan ni Ezra, iba yung tinuturo ng Diyos sa atin dito. No? Hindi ito, sabi, pabilisan, no? Na mapunta doon, makarating, o magawa yung isang bagay na gusto natin. Ang itinuturo sa atin dito ng Diyos ay, sinusunod ba natin exactly, no? Yung bagay na gusto nating gawin. By the way, pinamagatan ko siyang, saan yung pamagat ko?
not quickly but obediently. Nakarating ka nga ng mabilis, nagawa mo nga siya agad-agad, but did you do it according to God's plan or God's ways? Yun yung mahalagang makita natin dito sa katotohanan na to. And pagka ganyang minadali natin, ginawa nga natin pero not in God's way, ang hindi siya satisfying, hindi fulfilling, hindi glorifying ultimately sa ating Diyos, dahil hindi naman natin sinunod ang ating Diyos, no? So sa buhay natin, tingnan natin yung mga bagay na ginagawa natin na madalas ay na-excite tayo, feeling natin ay mawawala yung opportunity pag hindi natin sinunggaban kaagad, no? We have to pause, no? Slow down and ask the Lord, is this really what you want me to do, Panginoon? No? Kung hindi ay pigilan mo ako. Parang ganun. At ito yung paalala din, kaya ito yung ginawa ni Ezra, kasi mahalaga sa kanya na andun ang lahi ng Levita, kompleto sila, no? Kung nga makakarating nga sila doon, kung kulang-kulang naman at mapapabayaan ng templo, ay parang wala din. Pang personal na interest ang mangyayari nito, hindi at hindi kalooban ng Diyos, no? So sa atin, paalala din po, ano, na gawin natin yung mga bagay na talagang ayon sa kalooban ng Diyos. Kung hindi tayo sigurado, then huwag tayong magmadali. Let's pause, let's listen to God, let's read His Word, because God will ultimately reveal His will and His way for us. Dahil yun naman yung gusto ng Diyos, magawa natin yung kagustuhan niya, ay i-reveal niya sa atin, ihahayag niya, no, yung mga gusto niya. Matuto lang tayong makinig at huwag magmadali. You know? Not quickly, but obediently. Let's arrive, let's do it obediently, no? Not quickly. Salamat o Diyos sa paalalang ito sa amin, na sa lahat ng aming ginagawa, na minsan ay very passionate kami, very excited na may opportunity kung ano man yung gusto namin gawin, na minsan ay nakakalimot kami na tingnan muna kung talaga bang ito ay mula sa inyo at para sa ikalulugod ng inyo pong pangalan, ikaluluwalhati ng inyo pong pangalan. Kung hindi naman po, Diyos, ay turuan niyo po kaming huminto, makinig, tingnan kung talaga bang ito ay mula sa inyo. At kung hindi, ay matuto kami, bigyan niyo po kami ng lakas to say no and to wait patiently sa inyo, Diyos. Maraming salamat sa paalalang ito. Pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. No. At bago po tayo magpatuloy, ay pakinggan natin ang isang awitin sa radyo, sa mga nakikinig sa radyo, at mga ilang paalala sa ating social media platform. Kung wala po kayong radyo, pwede nyo pong subukan yung online streaming site, at doon ay makakapakinig po tayo ng mga ng awitin. Tayo po yung magbabalik.

0: tayo po'y nagbabalik. Muli po si Pastor Jesse Torres ang inyong kasama ngayong umaga dito po sa ating programang Ang Mabuhang Panalangin tuwing Martes sa loob po ng 30 minuto. Ano po? At sa mga nais na may panalangin natin, pwede niyo pong i-comment yan sa ating Facebook page. No? Live po tayo dyan. Pwede niyo pong isend yan sa ating numero na nabanggit ko po kanina. Pwede niyo pong i-share ang ating mga social media platform upang marami pang maabot ng ating pong programa at ng salita ng Diyos higit sa lahat. At tayo po mananalangin at pangungunahan po tayo ni Pastor Choi sa pananalangin para po sa ating bansa at sa iba pang aspeto. Pastor Choi.
1: Magandang umaga mga kapatid. Salamat sa buhay na ating angkin sa oras na ito. Salamat sa bagong gising na tayo ay natanggap mula sa ating Diyos na nag-ingat sa atin sa magdamag. Kasama ng 104.3 FM, tayo ng mga intercessors ay muling pumusisyon sa paglapit sa ating Diyos na dakila. Tayo muling dumulog sa Kanya pong harapan sa dakong kabanal-banalan na may malinis na puso, busilak na hangarin para sa ating bansang Pilipinas. Tayo ay namamagitan sa Diyos at sa ating bayan. Tayo po'y muling manalangin. Amang makapangyarihan, Diyos ni Abraham, Isaac at ni Jacob, lumalapit po kami ngayon bilang isang bansa na may pagpapakumbaba sa iyong harapan. Hindi po kami lumalapit dahil sapat ang aming lakas, kundi dahil ikaw lamang ang aming pag-asa at dakilang manggagamot. Panginoong Diyos, sa Ezra 8:15-20, nakita namin na bago magpatuloy ang iyong bayan sa kanilang paglalakbay, huminto muna sila. Napansin ni Ezra na may kulang sa kanilang hanay, kaya hindi sila nagmadali. Sa halip sila'y naging masunurin sa iyong direksyon hanggang maibigay.

0: Tila kulang. Kulang sa katotohanan, kulang sa kabanalan, kulang sa katarungan, kulang sa pagmamahalan at kulang sa pagkatakot sa iyo, aming Diyos. Hinihiling namin na kayo po mismo ang magpanumbalik. Ibahon po ninyo ang aming mga leaders na may malinis na puso, mga manggagamot na may malasakit, mga pastors na may tapang na ipangaral ang iyong salita, at mga pamilya na muli manindigan para sa inyo lamang. Sa pangalan ni Jesucristo, aming ipinuproklama ang healing over our nation, our Father. Pagalingin niyo po ang bawat may karamdaman. Hipuin po ninyo ang mga may sakit sa katawan, emosyon at pag-iisip. Pagalingin po ninyo ang mga pusong sugatan, ang mga tahanang watak-watak at ang mga komunidad na nawala ng pag-asa. Aming Diyos, pagalingin mo rin ang aming mga lupain mula sa korupsyon, karahasan, takot at pagkakawatak-watak. Linisin niyo po ang aming mga puso upang tunay na higit naming lasapin ang pagbabago. At ito'y magsimula sa loob bago makita sa labas. Amang Diyos, kung kinakailangan kaming huminto, maghintay, magsisi at sumunod bago kami makaranas ng breakthrough, bigyan po ninyo kami ng pusong handang sumunod. Sapagkat naniniwala kami na your delays are never your denials. Your processes, Lord, prepare us for your promises. Ngayon bilang iyong bayan, ipinapahayag namin ng may pagtitiwala at pananampalataya. Hindi kami magiging bansang padalos-dalos, kundi bansang masunurin. Hindi kami kikilos ayon sa pressures ng panahon, kundi ayon sa presensya ng Diyos. Hindi kami magmamadali, kundi maglalakad sa tamang panahon at tamang direksyon ninyo, aming Panginoon. At habang kami ay sumusunod, ipinuproklama namin na ang ilog ng kagalingan ng Diyos ay dadaloy sa buong bansang Pilipinas. Mula sa mga tahanan hanggang sa mga paaralan. Mula sa mga ospital hanggang sa mga tanggapan ng pamahalaan. Mula sa mga simbahan hanggang sa bawat lalawigan at kasuluk-sulukan ng bawat isla ng bansang ito. We declare by faith that healing is rising over our nation in Jesus' name. Hope is rising. Righteousness is rising. The fear of the Lord is rising. And Jesus Christ shall be exalted in the whole nation of the Philippines. Sa iyo lamang po, aming Diyos, ang lahat ng papuri, karangalan at kaluwalhatian. Lumasap din ang kagalingan ng aming mga kasama ngayon na nananalangin ng mga intercessors. Preserve us, Father. Let the healing be upon us, even in our physical bodies, even in our soul, in our spirit. Ito po ang aming hiling na may pagpapasalamat ngayon pa lamang at pagpupuri ng lubos-lubos sa makapangyarihang pangalan ni Jesucristo, aming Panginoon. At tagapagpagaling. Amen at amen.
1: Maraming salamat po, Pastor Joy. Patuloy po tayong manalangin. Ama namin Diyos, kami po ay patuloy na malapit ngayon na may napagpakumbabang puso. Ikaw ang aming kanlungan at kalakasan. Isang handang saklolo sa panahon ng kaguluhan. Kahit ang mundo ay puno ng kalamidad, ng digmaan at takot, nananatili kang matatag at hindi nagbabago. Salamat dahil ikaw pa rin ang Diyos na may hawak ng bawat bansa at bawat buhay. Panginoon, tinataas namin sa inyo ang mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Venezuela at maging ibang pangbahagi ng mundo na dumaranas ng iba't ibang sakuna. Yakapin mo po ang mga nawala ng mahal sa buhay. Bigyan mo po sila ng pag-asa sa gitna ng pagdadalamhati, lakas sa gitna ng panghihina, at pananampalataya, O Diyos, sa gitna ng kawalan ng kasiguruhan. Panginoon, gabayan mo po ang mga rescuers, mga medical teams, volunteers at mga leader ng kanilang bansa na may maging maayos ang relief operations at mabilis na makarating ang tulong sa mga nangangailangan. Panginoon, pinapanalangin din namin ang mga bansang may digmaan, kagutuman, pag-uusig at matinding kahirapan. Ipuin mo po ang puso ng mga pinuno ng bawat bansa upang piliin ang kapayapaan kaysa sa karahasan. Pigilan niyo po ang anumang plano ng kaaway na magnakaw, pumatay o manira.

Dalangin din po namin o Diyos ang aming bansang Pilipinas. Pagpalain niyo po ang aming mga pinuno mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang antas ng aming pamahalaan. Bigyan mo sila ng takot sa inyo, karunungan at integridad sa kanilang paglilingkod. Ingatan niyo rin po o Diyos ang aming mga police, mga sundalo, healthcare workers at mga frontliners. Higit sa lahat o Diyos, Panginoon, gisingin niyo po ang aming mga simbahan. Nawa hindi kami matakot ipangaral ang Ebanghelyo sa panahong maraming nawawala ng pag-asa. Gawin mo kaming mga ilaw sa gitna ng kadiliman at asin sa mundong nawawala ng direksyon. Salamat Panginoon, at alam namin nakikita niyo ang lahat ng nangyayari at alam namin kayo pa rin o Diyos ang may kontrol sa lahat. Kaya kami patuloy na aasa at magtitiwala sa inyo, aming Diyos. Tapang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At pansamantala po, ay dyan po muna tayo magtatapos. Salamat po sa mga sumama sa akin ngayong umaga, sa radyo at sa mga nakaantabay po sa ating mga social media platform. Susunod na po ang oras na Pilipinas. Ingatan po tayo ng Diyos at pagpalain. Paalam.

0: Kung nais mong ika'y ipanalangin, maaaring i-text ang iyong kahilingan sa 0998-843-0573 o maaari ring mag-message o i-post sa aming Facebook page ang iyong prayer request, Care 104.3 DWAY-FM o mag-email sa info@dway.febc.ph.
1: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Itong tuhod at daliri ko, parang kinakalawang na simula na ng bagong taon!
2: Nako, Berto! Huwag kang sumuko! Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
1: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
2: Magsalabat ka! Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
3: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
1: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
2: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
3: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM.
4: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang Care 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat. Sa

Mga pinakahuling kaganapan sa rehiyong Bicol na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay, narito na ang Baretang Bicolandia!

0: Magandang umaga, narito ang mga pangunahing balitang lokal sa araw na ito ng Martes, ikapito sa buwan ng Hulyo 2026. Ako po si Melissa Serio Manzanilla. Sa ulo ng mga balita, Annual General Membership Assembly o AGMA ng Albay Electric Cooperative o ALECO, isinagawa kamakailan sa Albay Astrodome. Legazpi City Mayor Hisham Ismail pinasalamatan ng ALECO sa partnership nito sa pamalaang lungsod ng Legazpi, kaugnay sa kanilang kampanya laban sa spaghetti wires. Pagsasapribado ng ALECO, isa lamang usap-usapan ayon kay ALECO General Manager Engineer Wilfredo Buksit. LGU Daraga at BRHMC lumagda ng kasunduan para sa mas accessible na serbisyong medikal. At mga lokal na awtoridad sa rehiyong Bicol, ipinag-utos ang travel restrictions at pagpapatupad ng disaster preparedness kasunod ng banta ng isang low-pressure area. At ngayon po sa mga detalye. Isinagawa ang Hybrid Annual General Membership Assembly ng Albay Electric Cooperative o ALECO kamakailan sa Albay Astrodome na may temang Kusugnin Mga Albayano, Pagkasararo para sa Marhay na Pamamahala, Marikas na Serbisyo asin Maliwanag na Puturo. Dumalo sa naturang taunang pagtitipon ang mga miyembro ng ALECO, mga kinatawan ng kooperatiba, Albay Governor Noel E. Rosal, Legazpi City Mayor Hisham Ismail at mga stakeholders nito. Naging panauhing pandangal sa nasabing pagtitipon si Albay Chamber of Commerce and Industry President Glenn Lee. Aniya ang kuryente ay hindi luho, kundi isang pangangailangan lalong-lalo na sa larangan ng pagnenegosyo. Dagdag pa niya ang kalidad ng serbisyo ng ALECO ay direktang nakakaapekto sa kabuhayan ng mga Albayano. Narito ang pahayag ni Ginoong Glenn Lee.
1: Unang sabihin sa simula, kayo po ang pinakamahalaga sa pagtitipon nito. Kayo po ang mga membro. Dahil ang ALECO ay hindi po lamang may-ari, pag-aari ng board, hindi lang po ito pag-aari ng management, hindi lang po ito pag-aari ng mga empleyado. Ang ALECO po ay pag-aari ng mga miyembro nito, pag-aari ninyo. Kaya hindi ako narito para magbigay ng maraming o sobrang formal na kalumpati o speech at mahaba. Nandito ako para makipag-usap bilang isang Albayano, bilang kinatawan ng business community, bilang isang tao tulad ninyo ay gusto rin makakita ng mas maayos, mas matatag at mas mapagkatiwala ang serbisyo ng kuryente sa Albay. Kuryente, hindi luho kundi pangangailangan. Magsimula tayo sa isang simpleng tanong. Kailan ang huling beses na nawalan kayo ng kuryente? Kanina ba yan? But seriously, kapag nawala ang kuryente, doon natin talaga nararamdaman kung gaano ito kahalaga. Hindi makapag-charge ng cellphone, hindi gumagana ang net, hindi makapagtrabaho sa computer, hindi makapagbukas ng tindahan, hindi makapag-aral ng maayos ang mga bata. At para sa iba, hindi lang ito inconvenience. Para sa isang maliit na bakery, maaaring masira ang mga produkto. Para sa isang restaurant, maaaring masayang mga pagkain. Para sa isang saloon, printing shop, pharmacy, hotel, clinic, o sari-sari store, maaaring huminto ang operasyon. Kaya malinaw ang punto. Ang kuryente ay hindi luho. Pangunahing pangangailangan ito. Katulad ng tubig, katulad ng pagkain, katulad ng maayos na daan at komunikasyon. At dahil dito, napakalaki ang responsibilidad ng Aleppo.
0: Ang pahayag ni ACCI President Glenn Lee. Hinamon pa ni ACCI President Glenn Lee ang pamunuan ng Aleppo na maging bukas, maging transparent at maging handang makinig sa kanilang mga consumer. Para naman sa mga miyembro ng kooperatiba, sinabi ni Ginoong Lee na gamitin ang kanilang boses, magtanong at magbigay ng suwestiyon, subalit ang mga pananaw-mano ay dapat nakabase sa katotohanan.
2: Paretang Bicolandia.
0: Sa kaugnay na balita, pinasalamatan ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail sa kanyang talumpati sa isinagawang AGMA 2026 ang pakikiisa ng Alba Electric Cooperative o ALECO sa partnership na mayroon ito sa pamahalaang lungsod ng Legazpi, kung saan tuwing araw ng Huwebes at Biyernes ay patuloy ang kanilang kampanya laban sa spaghetti wires. Anya, patuloy na tumutulong ang ALECO sa pagtanggal ng mga nakalaylay na kable ng kuryente sa lungsod ng Legazpi. Pinuri din ni Ismail ang kooperatiba sa mabilis nitong pag-aksyon sa pagbabalik ng kuryente pagkatapos ng bagyong Juan, kung saan ay 30 minuto lamang matapos ang bagyo ay nakabalik na ang 66% na supply ng kuryente sa lungsod, at sa loob lamang ng 10 araw ay lubos nang nakabalik ang serbisyo ng kuryente sa buong lungsod. Binigyang pagkilala din ng alkalde ang papel na ginagampanan ng kooperatiba sa paglako o paglago ng ekonomiya sa lungsod at ang pakikiisa nito sa pagsisiguro na maayos ang serbisyo para sa mga konsumidores ng nasabing kooperatiba. Narito ang pahayag ni Mayor Ismail.
3: Continue as we open this year's annual General Membership Assembly. And this gathering is more than a yearly tradition. It is an opportunity to reflect on your accomplishments, assess the challenges that remain, and make informed decisions that will shape the future of electric service in our province. Reliable electricity is a foundation of development. It powers our homes, businesses, schools, hospitals, and the services our communities rely on every day. As our economy continues to grow, the demand for dependable, effective, efficient, responsive electric service also continues to rise. And this makes good governance, sound planning, and accountability even more important. This year's theme, ALECO Power, Governance Stronger, Service Smarter, Future Brighter, reflects a direction we can all support. Strong governance builds public trust. Smarter service meets the changing needs of our consumers. And together, these efforts create a brighter future, not only for ALECO, but also for every Albayano who depends on reliable electricity.
0: Ang pahayag ni Mayor Hisham Ismail. Samantala, pagdating naman sa isyu ng pagsasapribado ng Alba Electric Cooperative, sinabi ni Mayor Hisham Ismail na kailangang bigyan ng pagkakataon ang kooperatiba dahil meron na itong isinasagawang mga substations sa mga lungsod ng Pulangi, Ligao, Daraga at maging sa Legazpi City. Ang isinasagawang 10 MVA substation sa Bangkeruhan ay naasahang magre-regulate ng tamang boltahe ng mga kuryente sa mga barangay sa timog na bahagi ng lungsod, gayon din para sa mga barangay ng Maanito na inaasahang makatutulong sa pagunlad ng negosyo sa mga naturang lugar.
2: Paretang Bicolandia.
0: Samantala, isa lamang usap-usapan ang kumakalat na issue sa pagsasapribado ng Alba Electric Cooperative. Ito ang ipinahayag ni Alba Electric Cooperative Acting General Manager Engineer Wilberto Boxit sa isang panayam ng FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM matapos ang isinagawang Hybrid Annual General Membership Assembly o AGMA 2026 nito lamang nakaraang Sabado. Positibo si Engineer Bauxite na mailalagay sa mas magandang kalagayan ng Aleco sa taong 2027. Ito mano ay dahil sa 1.2 billion pesos na subsidiya na mula sa gobyerno na malaking tulong sa pagpapatayo ng mga bagong pasilidad kagaya ng 5 bagong substations, line enhancements, rehabilitasyon ng mga lumang kagamitan ng kooperatiba. Anya sa ngayon ay wala pa silang estado ng pagsasapribado ng kooperatiba dahil ang pagdedesisyon umano ay nasa kamay pa rin ng mga member consumer kung nais silang isapribado ang Aleco. Binigyang linaw naman ni Engineer Bauxite ang malawakang reklamo ng mga member consumer tungkol sa bigla ang pagtaas ng babayaran sa bills ng kuryente simula sa buwan ng Hunyo. Anya ang dagdag na pagtaas sa singil ng kuryente ay tanging 1 piso lamang per kilowatt hour. Naniniwala umano siya na ang pagtaas sa bayarin sa kuryente ay dahil na rin sa pagtaas ng konsumo dahil sa sobrang init ng panahon sa nakaraang buwan. Narito ang paliwanag ni Engineer Bauxite.
4: Ano po ang masasabi niyo with the sudden rise po sa mga bills po ngayong lately buwan po?
5: Actually, the increase from last month to this month is only 1 peso. Only 1 peso per kilowatt hour. But since I think there was a lot of increase in consumption also because of the temperature, because of the heat wave that's coming in our place, siguro because of the decrease in the rates before, nagkaroon din ng increase of personal consumption yung ano natin. Kahit nabigla, medyo nabigla. But if you analyze it, for every 500 kilowatt hour of consumption, there's only 500 pesos of increase in the power rate. So it's not really that much. Pero yung root cause nun is the increase in the spot market rates. Because as you know, our 60 MVA requirements, half of our requirements is being pegged already because of our CSP. So that 60 MVA will never increase anymore for 15 years. So what we are experiencing is the rates of increase sa spot market, which is not very much compared to others.
4: So possible pong bumaba ito next month?
5: Remains to be seen. Actually naman yung ERC is trying to rein the increase of WSM. Nababasa ko sa newspaper, they're trying to rein it or kinokontrol din talaga ng ERC.
0: Sir, as per... Ang tinig ni Aleco Acting General Manager Engineer Bauxite.
2: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, lumagda sa 1 kasunduan ang lokal na pamahalaan ng daraga sa pangunguna ni Mayor Victor Perete at ang Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC na pinangunahan ni Dr. Eric Raymond Raborar, Medical Center Chief 2 para sa paglalagay ng BRHMC bagong urgent care and ambulatory o bukas center sa Anislag, Daraga, Albay. Layunin ang proyekto na mapalapit at mapabilis ang akses ng mga residente sa mga pangunahing serbisyong pangkalusugan bilang bahagi ng advokasya na walang maiiwan sa serbisyong pangkalusugan. Ayon kay Mayor Perete, malaking tulong ang pakikipagtulungan sa BRHMC upang masiguro na mas maraming daragenyo ang makakakuha ng abot-kaya at dekalidad na serbisyong medikal. Samantala, sinabi ng BRHMC na ang kasunduan ay higit pa sa isang formal na dokumento kung saan ito ay sumisimbolo sa mas matatag na partnership para sa iisang layunin, ang mas pinalakas na healthcare access para sa publiko. Inaasang magbibigay ang Bukas Center ng mas mabilis, abot-kaya at mas epesyenteng medical services para sa mga residente ng Daraga at Karatig Bayan.
2: Paretang Bicolandia.
0: Yeah. Ipinag-utos naman ng mga lokal na otoridad sa Rehiyong Bicol ang travel restrictions at pagpapatupad ng disaster preparedness kasunod ng banta ng isang low pressure area. Sa Masbate, ipinagbawal ni Governor Richard Co ang pagbiyahe ng maliliit na sasakyang pandagat at pinayuhan ang mga LGU na magsuspende ng klase kung kinakailangan. Itinaas na sa Red Alert ng Camarines Sur ang kanilang Emergency Operation Center upang tiyakin na handa ang mga tauhan sa agarang pagresponde. Itinalaga rin ni Governor Luis Raymond Villafuerte Jr. ang lokal na opisyal ng mga magsagawa ng maagang... Itinalaga din ni Governor Luis Raymond Villafuerte Jr. ang lokal na opisyal na magsagawa ng agarang paglilikas at sapilitang paglilikas sa mga residenteng nakatira sa delikadong lugar at suspindihin ang lahat ng aktibidad sa dagat. Pinaalalahanan din niya mga mangingisda na huwag pumalaot dahil sa banta ng panahon. Kaugnay nito, nanawagan din ang Land Transportation Office na iwasan ang mga hindi kinakailangang pagbiyahe sa rehiyon, partikular patungong Masbate, Catanduanes at mga rutang patungong Visayas at Mindanao upang hindi na makadagdag sa pagsisikip ng trapiko sa Maharlika Highway at sa mga pangunahing daungan.
2: Paretang Bicolandia.
0: Nabahagi ng iba't ibang farm inputs ang pamalaang panlalawigan ng Sorsogon sa pangunguna ng Office of the Provincial Agriculturist o OPAG sa mga kwalipikadong magsasaka bilang bahagi ng UMA Project. Kasabay nito ang paglalagda ng Memorandum of Understanding or MOU Batch 2 at pamamahagi ng Production Support Services na naglalayong mapataas ang kita ng mga magsasaka at mangingisda, mapabuti ang produksyon sa agrikultura at pangisdaan, maiangat ang kabuhay ng mga benepisyaryo, mapalakas ang food security at mahikayat ang mas maraming magsasaka sa pamamagitan ng integrated at diversified farms. Bago tumanggap ng suporta, dumaan ang mga bagong UMA Farmer Cooperators sa endorsement, profiling, validation at geotagging noong Pebrero at Marso 2026. Isinagawa ito ng mga kawanin ng OPAG Sorsogon, katuwang ang mga Municipal Agriculture Office. Kabilang sa mga ipinamahaging farm inputs ang urea, complete at organic fertilizer, tilapia feeds, assorted vegetable feeds at pesticides. Ayon sa Sorsogon Provincial Information Office, sa mga susunod na buwan nakatakda ring ipamahagi ang mga manok, itik at poultry feeds upang lalo pang mapalakas ang produksyon ng mga benepisyaryong magsasaka.
2: Paretang Bicolandia.
0: Nakapagtapos ang kabuuang 43 scholars ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Kamalig sa pakikipagtulungan sa FLFB Enterprises and Construction Services. Kasama sa mga tinapos na kurso ng mga nasabing scholar ay ang Carpentry at Heavy Equipment Operation or HEO Motor Grader National Certificate o NC2 sa idinaos na commencement ceremony sa Alfresco area ng El Miro de Shea Integrated Farm Kamalig Albay nitong Sabado, July 4, 2026. Ayon sa Kamalig Public Information Office, binubuo ang nasabing pangkat ng 21 mag-aaral na pumasa sa Carpentry NC2 at 22 scholar na kumumpleto naman sa HEO Motor Grader NC2 kung saan personal silang ginawara ng pagkilala matapos ang serye ng mga masusing pagsasanay na naglalayong itaas ang antas ng kanilang kakayahan sa construction industry at technical services. Pinangunahan naman ni Mayor Carlos Erwin Baldo Jr., Municipal Councilor Sheila Marie Dino, Department of Tourism Bicol Regional Director Herbie Aguas, at mga kinatawan mula sa Department of Public Works and Highways o DPWH Bicol at TESDA Bicol ang pagbibigay ng mga certificate at inspirational messages kasama ang mga opisyal ng LFFB at mga technical vocational trainers upang saksihan ang mahalagang yugto na ito sa buhay ng mga nagtapos. Samantala, lubos naman ang pinaabot na pagbati at pagkilala ng mga naturang o panauhin sa kasipagan at dedikasyon ng mga bagong graduate, kalakip ang mataas na pag-asa na ang nakuhang milestone na ito ay magsisilbing matibay na pundasyon para sa kanilang mga kinabukasan at pag-unlad ng lokal na ekonomiya ng lalawigan.
2: Paretang Bicolandia.
0: Nagpahayag naman ng suporta si Albay Governor Noel Ebriega Rosal sa pagbubukas ng Albay Sports Academy kamakailan sa Provincial Sports Complex sa Ginubatan, Albay. Kasabay ng nasabing launching ang pagpapakilala sa 12 piling student-athletes na bumubuo sa kauna-unahang batch ng trainees ng Albay Sports Academy. Layunin ng programa na higit pang sanayin ang kanilang kakayahan sa larangan ng palakasan habang hinuhubog din ang kanilang integridad, disiplina at sportsmanship bilang paghahanda sa paglahok sa mas mataas na antas ng kompetisyon. Ang mga napiling student athletes ay isa sa ilalim sa Holistic Athlete Development Program. Ang pagkakatatag ng Albay Sports Academy ay isang hakbang sa pagpapaunlad ng susunod na henerasyon ng mga atletang albayano na maaaring kumatuwan sa lalawigan, rehiyon at maging sa bansa, sa mga pambansa at maging sa mga international competitions.
2: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, bilang isang nurse by profession, pangangalagang pangkalusugang mula sa pagsilang hanggang sa huling sandali ng buhay o From Womb to Tomb ang kampanya ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail sa pagkakaroon ng Phase 2 ng Legazpi City Hospital Super Health Center na nasa Rawis, Legazpi City. Ito ang pahayag ni Mayor Ismail sa isinagawang press conference kahapon para sa pagtulong ng sa pangangailangang pangkalusugan ng mga Legazpenyo. Anya, dadalhin na ng Department of Health o DOH Bicol ngayong Linggo ang kanilang mga donasyon para sa lungsod ng Legazpi, gayon din ang pagkabit ng supply ng kuryente sa nasabing pasilidad. Ayon kay Ismail, ito ay nangangahulugang magagamit na ng mga Legazpenyo ang mga serbisyong medikal kagaya ng laboratory tests, ultrasound, x-ray at maging para sa lying-in. Dagdag pa ng alkalde ang tungkol sa programang Gift of Life para sa halos 200 mga bata na naging benepisyaryo nito. Layunin ang naturang programang Gift of Life na matulungan ang mga kabataang nanay sa kanilang panganganak. Marami naman ang mga pasyente ang pumupunta sa lying-in na kinakailangan mga anak ng cesarean section na natulungan ng 5,000 pesos kung sila ay mga anak sa pribadong ospital at 7,000 pesos naman kung sa lying-in o panggobyernong ospital.
2: Paretang Bicolandia.
0: Inaprobahan ng Committee on Women, Children, Family and Gender and Development ng Sangguniang Panlalawigan ng Albay sa pangunguna ni 3rd District Board Member Wilfredo Maronilla ang panukalang ordinansa ng Bayan ng Libon para sa pagpapatupad ng Kasalang Bayan Program. Layunin ng Municipal Ordinance No. 2026-028 na magbigay ng libreng civil marriage services sa mga kwalipikadong magkapareha na hindi pa nakapagpapakasal dahil sa kakulangan sa salapi. Isinusulong ang programa upang mabawasan ang mga unregistered unions at mapanatili ang katatagan ng pamilya bilang pangunahing unit ng lipunan. Matapos ang pag-aproba ng komite, inaasang ihaharap ni Marunilia ang panukala sa regular session ng Sangguniang Panlalawigan ng Albay para sa pinal na pagtalakay at pag-aproba.
2: Mayon Updates.
0: Para naman po sa ating Mayon Updates, patuloy pa rin na nakataas ang Alert Level 3 sa Bulkang Mayon na nangangahulugan po na mataas pa rin po ang aktibidad nito. Nakapagtala naman po ng pagbuga ng lava sa Basudgali sa 3.8 kilometers, sa Bungas sa 3.2 kilometers at sa Miisi sa 2.1 kilometers na may panakanaka at mahinang Strombolian activity. Nakapagtala din po ng 18 volcanic earthquakes at 246 na rockfall events. Patuloy pa rin na nakikita ang banaag sa tuktok ng bulkan. Nasa 2026 na tonelada naman po ang ipinalabas na sulfur dioxide flux. Samantalang ang plume ay umabot naman sa 750 metrong taas mula sa crater, katamtamang pagsingaw na napadpad sa Timog Kanluran at Kanluran Timog Kanluran. Panandali ang pag-impis ng bulkan na may nagsisimulang pamamaga sa ilagang silangang bahagi naman ang nakita. Patuloy pa rin pong ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6 na kilometrong radius permanent danger zone, paglipad ng anumang sasakyang panghimpapawid sa ibabaw ng bulkan. At patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ang publiko na maaaring maganap ang sumusunod: pagguho ng bato, pag-itsa ng mga tipak ng lava o bato, pag-agos ng lava, uson, katamtamang pagputok, at pag-agos ng lahar kung may matitinding pag-ulan.
2: Paretang panahon.
0: Sa atin naman pong lagay ng panahon, makararanas ang Pilipinas ng maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may posibilidad ng mga pulupulong pag-ulan at thunderstorms. Inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang Super Typhoon Bavi na tatawaging Inday sa gabi ng Hulyo 7 o kaya ay madaling araw ng Hulyo 8. Bagamat walang inaasahang landfall, magdadala ito ng malalakas na pag-ulan. Samantala, sa Luzon naman po at kasama ang Metro Manila ay asahang uulan na may kasamang pagbungso ng hangin sa hilaga hanggang sa silangang bahagi ng Luzon. Ang ibang bahagi ay makakaranas ng maalinsangan na panahon na may posibilidad ng pagkulog at pag-ulan pagsapit ng hapon o gabi dulot ng localized thunderstorms. Sa Visayas naman ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may tsansa ng mga isolated na pag-ulan at thunderstorms. Samantalang sa Mindanao, mainit at maalinsangan ang panahon sa umaga habang ang mga bigla ang pag-ulan na dulot ng thunderstorms ay inaasahan sa hapon o sa gabi. Patuloy pa rin po ang babala ng pag-asa DOST sa posibleng pagkakaroon ng gale warning sa mga baybayi ng Hilagang Luzon at silangang seaboards na pinapayuhan po ang mga mangingisda na huwag na po munang pumalaot o kaya ay mag-ingat. Posible rin po ang pagkakaroon ng pagbaha o landslides dahil sa posibleng paglakas ng habagat at asahan ang mga pag-ulan sa mga susunod na araw.
2: Salita ng pag-asa.
0: Mula sa aklat ng Deuteronomio 31:6. Magpakatatag kayo at magpakatapang. Huwag kayong matatakot sa kanila dahil ang Panginoon na inyong Diyos ay kasama ninyo. Hindi niya kayo iiwan o pababayaan man. At yan na po ang kabuuan ng mga balitang lokal sa araw na ito ng Martes, ikapito sa buwan ng Hulyo 2026. Ako po ang inyong naging tagapagbalita, Melissa Serio Manzanilla. Abangan ang mga dagdag pang balita sa loob at labas ng ating bansa sa FEBC Network News. Marami pong salamat at isang magandang umaga.

Sumain niyo ang Barretang Bicolandia. Kung may comments and suggestions ka, makipag-ugnayan sa amin sa ating telepono numero 0998-843-0573 or mag-message sa aming email address na info@febc.ph.

0: Ano ang kailangan gawin kung posibleng na-expose sa HIV virus?
1: Agad na kumonsulta sa healthcare provider. Maaari kang bigyan ng post-exposure prophylaxis o PEP treatment kung ang exposure ay within 72 hours o 3 days. Kung lumampas na sa 3 araw, maghintay ng 3 buwan bago magpa-test. Ang maagang pagtuklas ay magbibigay sa iyo ng mas maraming pagpipili ang pamamaraan ng paggamot para ma-overcome ang side effects ng virus.
0: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
2: Narito ang iyong tagapagbalita.
3: Asyete sa buwan ng Hulyo taong 2026 para sa Bagong Araw. Ito ang iyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
2: Bagong Araw, Bagong Balita.
3: Pangunahin sa mga balita ngayon, impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio opisyal nang nagsimula sa Senado kahapon. Panig ng depensa kontento sa unang araw at handa para sa mga testigong iaharap ng prosecution. At sa kalakalan, DepDev Secretary Arsenio Balisacan positibo sa paglago ng ekonomiya. At ngayon sa detalye ng mga balita.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Formal nang nag-umpisa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio sa Senado kahapon kung saan naihalal si Senador Francis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Para sa kabuuang detalye, narito si Kayla Escalante.
4: Kwinestyon ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang eleksyon ng Senado para sa presiding officer sa impeachment court. Inihayag ni Cayetano na ang Senate President ang dapat mag-preside sa impeachment court dahil constitution anya ang magtatakda kung sino ang masusunod sa proceedings at hindi ang internal rules ng Senado. Ginawa niya ang motion matapos buksan ni Senator Judge Sherwin Gatchalian ang eleksyon para sa magiging presiding officer. Sinabi pa ng senador na hindi niya tatanggapin kahit siya pa ang piliin dahil mali iyon at hindi nasusulat sa konstitusyon. Habang sinuportahan naman ito ni Senator Pia Cayetano at binigyang diin ang kahalagahan ng tamang uupo bilang presiding officer dahil anya magiging pundasyon ito ng impeachment trial. At sinabi rin ni Senator Robin Hood Padilla na precise ang batas at hindi maaaring iba-ibahin. Anya, panghawakan dapat kung ano ang sinasabi ng saligang batas. Samantala, binigyang diin naman ni Senate President Pro Tempore Vicente Soto III na mahalaga ang pagpapabilis ng proseso sangayon sa interes ng publiko. Kaya sinabi niya kay Gatchalian na desisyonan na ito upang matapos na. Habang tinawag naman ni Senator Francis Pangilinan ang pagkikwestiyon ni Cayetano sa pagboto ng presiding officer bilang out of order. Anya, walang sinasabi sa provision sa public accountability and impeachment sa konstitusyon na Senate President ang dapat mag-preside kapag nasasakdal ang vice-presidente o iba pang impeachable officer. Samantala, natuloy ang botohan at sa botong 12-8 nahalal bilang presiding officer si Senator Francis Escudero. Kayla Escalante, FEBC Network News, Senado.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Kaugnay nito, kinumpirma ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis Escudero na kailangan ang hindi bababa sa 16 na boto ng Senator Judges para mahatulang guilty si Vice President Sara Duterte Carpio sa impeachment trial. Ayon kay Escudero, nakasaad sa konstitusyon na kinakailangan ang pagsang-ayon ng 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado para sa conviction. Ipiniliwanag niyang kahit may mga senador na suspendido o hindi hindi makaboboto, ang batayan ay nananatiling 24 na miyembro ng Senado, kaya 16 na boto ang kinakailangan. Sinabi ni Escudero na ang interpretasyong ito ay suportado ng naging desisyon ng Korte Suprema sa kasong Bayan versus Zamora. Binigyang diin niya na ang umiiral na batas ay dapat sundin ng lahat ng miyembro ng impeachment court anuman ang kanilang personal na pananaw.
2: Pag-aaral, pangunahing balita.
3: Panig ng depensa ni Vice President Sara Duterte Carpio, kontento sa unang araw ng impeachment trial at handa rin para sa mga testigong iyaharap ng prosecution sa mga susunod na araw. Ang ulat mula kay Shekinah Abalon.
5: Ipinahayag ng defense team ni Vice President Sara Duterte Carpio na masaya at kontento ang kanilang hanay sa naging takbo ng unang araw ng impeachment trial ng Vice Presidente. Ayon sa press con na isinagawa kahapon ni defense spokesperson Attorney Michael Poa, matapos ang unang araw ng trial, hindi nila tinitingnan kung nakalamang sila sa opening day dahil mas mahalagaan niya ang pagsiguro na naipresenta ang kanilang panig sa magiging takbuhin ng paglilitis. Dagdag pa rito, una pa lamang ay ginagalang na anya ng defense side, liban na lamang sa ilang kondisyon ang naunang order ng pagmamarka ng mga dokumento sa loob ng sealed BIR box hinggil sa tax records si Duterte Carpio at kanyang asawa. Kaya't wala umano silang masyadong comment sa pag-uutos ng impeachment court na ito ay ibalik dahil sa kakulangan ng pagkakaroon ng legal na kustodiya dito. Sinabi rin ni Poa na hindi sila tutol sa order of trial ng articles of impeachment na itinakda ng prosekusyon. Anya, ito ay talagang pribilehiyong gawin ng prosekusyon. Mahalaga lang anya sa depensa na malaman ng pagkakasunod-sunod alang-alang sa kahandaan at fairness. Sa katunayan, iginiit ni Poa na kahapon pa lamang ay handa na sila sa unang set ng mga testigo ng prosekusyon.
6: Yes, in fact, handa kami today because all along we thought na kahit today masisimulan na, no? Kumbaga ipresenta na yung unang witness ng prosecution. So handa na kami today.
5: Sa huli, sinabi ni Poa na lahat ng mga natalakay sa pagbubukas ng impeachment ay inaasahan at wala namang nakagugulat sa mga nangyari dahil ito ay preliminaries pa lamang. Mula sa Senado, Shekinah Abalon, nag-uulat para sa FEBC Network News.
2: Bagong araw, balitang kalakalati.
3: DepDev Secretary Arsenio Balisacan, positibo sa paglago ng ekonomiya. Ito at ang iba pang balitang pangkalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
7: Inaasahan ni Department of Economy Planning and Development o DepDev Secretary Arsenio Balisacan na bibilis ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa ikalawang kalahati ng taon. Anya, kinakailangang umabot sa 3.7% ang paglago ng Gross Domestic Product o GDP sa susunod na tatlong quarter upang maabot ang target na 3.5% hanggang 4.5%. Dagdag pa ni Balisacan, bumagal ang paglago ng ekonomiya dahil sa mga hamon tulad ng flood control corruption scandal at krisis sa gitnang silangan na nagtaas ng presyo ng langis. Sa kabila nito, positibo pa rin ang kalihim na gaganda ang ekonomiya sa ikalawang kalahati ng taon dahil sa mas mataas na paggastos ng pamahalaan at mga proyektong pang-imprastruktura. Sa iba pang balita, tumaas ang presyo ng gasolina, diesel at kerosene ngayong araw. Ayon sa abiso ng COL Philippines at Shell Pilipinas, tumaas ng 25 sentimo ang gasolina. 3 piso at 30 sentimo naman ang itinaas ng diesel at piso at 75 sentimo ang kerosene kada litro. Ipinatupad din ng Petrogas at Unioil ang parehong pagtaas ng presyo sa gasolina at diesel. Nagkaroon ng bisa ang bagong presyo kaninang alas 6 ng umaga. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 42 centavos sa US dollar, 43 pesos at 26 centavos sa Canadian dollar, 47 pesos at 56 centavos sa Singapore dollar, 16 pesos at 36 centavos naman sa Saudi Riyal. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
2: Bagong araw, ulas, panahon.
3: Huling namataan ng pag-asa kaninang alas 3 ng madaling araw ang Super Typhoon Bavi sa layong 2,010 kilometro sa silangan ng gitnang Luzon na may paghangin na hanggang 175 kilometro kada oras malapit sa gitna at pagbugso na hanggang 240 kilometers per hour. Ito'y kumikilos patungong west-northwest sa bilis na 30 kilometro kada oras. Ayon sa pag-asa, patuloy namang nakaapekto ang easterly sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon. Ang Zamboanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte at Sultan Kudarat ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dulot ng habagat. Ang Cagayan Valley at Aurora ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dulot ng easterlies. Habang ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 25.4 hanggang 34.1 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:32 at lulubog dakong 6:30 ng gabi. Sa pagbabalik ng bagong araw, dating kongresista Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Varias Espiritu inilipat sa Quezon City Jail kaugnay ng 75 million pesos na plunder case. House Lead Prosecutor Representative Gerville Luistro itinanggi ang alegasyong fishing expedition kay VP Sara Duterte Carpio sa impeachment. At sa palakasan, Alex Iyala, natapos ang makasaysayang Wimbledon run.
2: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
3: Inilipat sa Quezon City Jail male dormitory sina dating Congressman Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Varias Espiritu matapos silang maaresto kaugnay ng 75 milyong pisong plunder case. Ayon sa Department of the Interior and Local Government, isinagawa ang commitment sa detention facility bandang alas 3 nitong Lunes. Naaresto sina Defensor at Espiritu sa isang kapihan sa Quezon City bago dinala sa kustodiya ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Sinabi ng BJMP na sumailalim na ang dalawa sa standard custodial proceedings bago isinama sa general population ng mga detainee. Tiniyak ng BJMP at ng DILG na walang special treatment at pareho silang saklaw ng regular na alituntunin sa loob ng kulungan. Ayon sa BJMP, nasa maayos na kondisyon ng dalawa at pansamantalang nakakulong kasama ang iba pang persons deprived of liberty. Patuloy na harap sa mga susunod na legal na proseso ang dalawa habang sinasagawa ang kanilang mga kasong plunder.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
3: House Lead Prosecutor Representative Gerville Luistro itinanggi ang alegasyong fishing expedition sa impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte Carpio. Para sa detalye, narito si Eddie Galvez.
8: Itinanggi ni House Lead Prosecutor Representative Gerville Luistro ang alegasyon ng defense team na ang House impeachment hearing nito kay Vice President Sara Duterte ay isang fishing expedition. Ayon kay Luistro, hindi kailanman hinalungkat ng House of Representatives ang isang fishing expedition. Ang lahat anya ng kanilang ginawa ay legal, constitutional at ayon sa batas. Ito ang tugon ni Luistro sa opening argument ng lead Defense Counsel Sheila Sisson na nag-akusa sa House Committee on Justice na nagsagawa ng isang mini trial at isang fishing expedition bago makarating ang articles of impeachment sa Senado. Samantala, sinabi ni House Prosecution Spokesperson at Impeachment Advisor dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, hindi dapat matawag na win or loss ang impeachment trial ni VP Sara, kundi formal na simula ng constitutional process. Ang sabi ni Barbers, mas importanteng development na nagsimula ang paglilitis sa kabila ng mga sinasabing hindi ito matutuloy. Aniya, mali ang paniwala na nanalo o natalo ang prosecution team dahil kasi simula pa lamang ng impeachment trial. Sa issue ng pag-aatas ng Senate Impeachment Court ay balik sa Bureau of Internal Revenue ang selyadong kahon, sinabi ng dating mambabatas na hindi mababasura ang halaga nito bilang ebidensya. Magpapatuloy anya ang prosecution panel na magpresenta ng ebidensya sa pag-usad ng paglilitis. Marami pa anyang itutulak ang prosecution team para mapagtibay ang articles of impeachment laban sa pangalawang pangulo. Sa ikalawang araw ng impeachment trial ngayong Martes, unang ipipresenta ng prosecution team ang Article 4, Grave Threats, kasunod ng Article 2, Unexplained Wealth, Article 3, Bribery, at Article 1, Confidential Funds. Eddie Galvez, FABC Network News, Impeachment Trial Special Coverage, Senado.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Samantala, mga ipepresenta ng prosecution panel sa kabuuan ng impeachment trial nakabatay sa ebidensya at hindi sa pamantayan lamang ng prosekusyon. Nagbabalik para sa detalye si Shekinah Abalon.

0: Kanya kung pinapanagot ang mga ordinaryong Pilipinong na patunayang nagkasala, bakit gagawing imposible ang para sa isa sa mga pinakamataas na opisyal ng gobyerno? Anya, ang gagawing paglaban ng prosekusyon ay isang hakbang ng pagprotekta sa Republika sangayon sa pagdugo na ang kapangyarihan ay hiram lamang sa taong bayan. Mukhang magkakahiwalay ang apat na articles na tatalakayin sa impeachment, sa katotohanan ay iba't ibang chapter anya ito na mga ginawang pagtataksil umano ng vice-presidente sa sinumpaang tungkulin. Hinimok din ng prosekusyon ng Senator Judges sa pamagitan ng opening statement ni Luisto na tingnan ng maigi ang mga ebidensya, makinig sa mga testigo, pag-aralan ng mga record at humusga ayon sa konstitusyon. Anya, hindi matatandaan ng susunod na henerasyon ang mga pagkakampi-kampi sa kasalukuyan, kundi sa kung paano naninindiga ng institusyon para sa katotohanan at bustisya. Mula rito sa Senado, ito po si Shekinah Abalon, nag-uulat para sa FEBC Network News.
1: Bagong araw, balitang bayan.
2: Niyanig ng magnitude 5.8 na lindol ang silangan ng Balut Island sa bayan ng Sarangani, Davao Occidental. Ayon sa FEVOX, ang pagyanig ay aftershock ng magnitude 7.8 at magnitude 6.5 na lindol na tumama sa offshore Sarangani at Davao Occidental nitong June 8. Dagdag ng ahensya, naramdaman ang intensity 4 sa bayan ng Sarangani at wala namang inasahang malaking pinsala, ngunit maari pang magkaroon ng mga aftershock.
1: Bagong araw, balitang bayan.
2: 57 pamilya ang inilikas sa Barangay Maligo, Polomolok, South Cotabato dahil sa banta ng landslide. Ayon sa mga opisyal, posibleng magdulot ng pagbara sa daloy ng tubig ang pagguho ng lupa. Sinabing ang landslide ay dulot ng magnitude 7.8 na lindol sa maasim Sarangani nitong June 8 at pinalala ng malakas na ulan. Nagsagawa na ng clearing operations ang lokal na pamahalaan habang pinag-aaralan pa ang pinsala sa naturang lugar.
1: Bagong araw, balitang bayan.
2: Kinumpirma ng Silliman University sa Dumaguete City na nakatanggap sila ng security threat nitong Lunes. Agad namang pinatupad ng pamunuan ang safety and security protocols katuwang ang kapulisan. Hinimok ang mga estudyante at kawani na manatiling kalmado at sundin ang mga abiso ng universidad. Ayon sa mga opisyal, ipinadala ang banta sa pamamagitan ng email at kumalat sa mga message group.
1: Araw, balita sa palakasan.
2: Natapos na ang makasaysayang kampanya ni Alex Ayala sa Wimbledon. Ito ay matapos siyang talunin ni Jasmine Paolini ng Italy 6-4, 4-6, 6-3 sa fourth round. Sa kabila ng pagkatalo, nagtala naman si Ayala ng pinakamalayong narating ng isang Pilipino sa Wimbledon singles. Makakaharap naman ni Paolini si Marta Kotskyuk ng Ukraine sa quarterfinals. Bago ang exit ng Filipina tennis star, tinalo ni Ayala ang defending champion na si Iga Swiatek upang makapasok sa fourth round sa unang pagkakataon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Tinambakan ng Australia ang Gilas Pilipinas 92-49 sa FIBA World Cup Asian Qualifiers sa Perth, Australia. Sa kabila ng pagkatalo, umabante pa rin ang Gilas sa second round matapos pumangatlo sa Group A na may 2-4 na kartada. Babalik sa aksyon ang Gilas Pilipinas sa Agosto para sa susunod na yugto ng World Cup Qualifiers. Abangan sa pagpapatuloy ng bagong araw, mga taga-suporta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte Carpio nagkainitan sa labas ng Senado. Department of Health iniimbestigahan ang pagtaas ng COVID-19 cases sa Quezon City. At sa ibang bansa, China nagsagawa ng missile test sa Pacific.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo sa anmang panig ng mundo sa pamamagitan

0: makita ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, pangunahing balita.
1: Mga pro at anti-impeachment rallyists nagkainitan sa labas ng Senado. Ang ulat hatid ni Juan Mark Balatukan.
2: Nagsigawan at nagpalitan ng paratang ang magkahiwalay na grupong nagpoprotesta sa labas ng Senado. Ayon sa mga supporters ni Vice President Sara Duterte Carpio, sila ay lubos na nadidismaya sa tuluyang pag-usad ng impeachment trial ng Vice Presidente. Iginigiit nilang ito ay diversion tactic lamang upang ilihis ang issue sa maanumalyang flood control projects ng kasalukuyang administrasyon. Mariindi ng kanilang paratang na nabayaran ang mga nagkikilos protesta ngayon para suportahan ang Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Sa kabilang banda, umabot naman sa mahigit 2,000 ang bilang ng mga nagpoprotesta upang ihayag ang kanilang panawagan. Convict Sara Now, ito ang sigaw ng kanilang hanay na binubuo ng iba't ibang progresibong grupo sa pangunguna ng Kilusang Bayan kontra Kurakot. Nananatili namang under control ng pulisya ang kabi-kabilang mga protesta na nagaganap ngayon sa paligid ng Senado, bagamat nagkaroon din ng bahagyang girian sa pagitan ng mga pulis at mga progresibong grupong nagmarcha mula sa Manila Film Center hanggang dito sa Senate. Ayon kay Pasay City Police Chief Colonel Josenito De Sesto, misunderstanding lamang ang nangyari sa pagitan ng mga kapulisan at rallyista. Para sa FEBC Network News, Juan Mark Balatukan, Senado.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Naka-full alert pa rin ang National Capital Region Police Office habang sinasagawa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Mahigit 4,000 pulis ang ipinakalat sa paligid ng Senado sa Pasay City kasabay ng mahigit 300 nagprotesta. Ayon kay NCRPO Chief Police Major General Anthony Aborin, mananatili ang full alert hanggang Miyerkules o depende pa rin sa magiging assessment sa sitwasyon. Bagamat nagkaroon ng kaunting tensyon sa pagitan ng mga rallyista at pulis, sinabi ng NCRPO na pangkalahatang naging mapayapa ang sitwasyon sa unang araw ng impeachment trial. Dagdag pa niya, wala namang naitalang nasaktan sa naganap na kaguluhan. Sinabi rin ng NCRPO na posibleng bawasan ang bilang ng mga pulis na ide-deploy sa mga susunod na araw habang patuloy ang pag-monitor sa sitwasyon.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Sa ibang balita naman, iniimbestigahan ng Department of Health ang pagtaas ng COVID-19 cases sa Quezon City kasama ang lokal na health authorities. Ito ay matapos maitala ang 146 na mga kaso ng COVID-19 sa Quezon City nitong July 1, kung saan iniulat ng lokal na pamahalaan na tumaas ng 265.22% ang mga kaso sa nakalipas na 3 linggo. Nilinaw ng DOH na ang 265% na pagtaas ay kailangang suriin ng mabuti dahil maliit pa rin ang kabuuang bilang ng mga kaso. Batay sa datos ng ahensya, mayroong 125 na naitalang kaso sa Quezon City at karamihan dito ay hindi kinailangang maospital. Hinimok naman ng DOH ang publiko na ipagpatuloy ang pag-iingat tulad ng tamang paghuhugas ng kamay at iba pang health precautions. Mahigit 10,000 katao ang inilikas matapos ang malawakang wildfire sa timog ng France malapit sa hangganan ng Spain. Umabot na sa halos 4,600 ektarya ang tinupok ng apoy at 16 katao kabilang ang 4 na bumbero ang nasugatan. Nagpadala ang European Union ng mga water bombing aircraft at mga bumbero para tumulong sa pag-apula ng sunog. Ayon sa mga otoridad, pinalala ng matinding init at malalakas na hangin ang pagkalat ng apoy.
0: Bagong araw, balita, pandaigdig.
1: Sa ibang dako, nagsagawa ang China ng missile test mula sa isang nuclear-powered submarine sa Pacific Ocean nitong Lunes. Ayon sa China, bahagi lamang ito ng taunang military training at hindi nakatuon sa anumang bansa. Nagpahayag naman ng pag-aalala ang Australia, Japan at New Zealand sa naturang missile launch. Ayon sa mga opisyal, ikinababahala na mga karatig bansa ang lumalawak na aktibidad ng militar ng China sa rehiyon.
0: Bagong diwa.
1: Mula po ito sa mga kawikaan 4:23, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay.
0: Bagong araw, bagong balita.
1: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Hulyo 7, 2026 sa feed ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
0: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
1: Ang oras, 6:58.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Ang oras, alas 7:01 ng umaga.
1: Pagtalakay sa mga balita at isyung napapanahon na nakakaapekto sa ating komunidad. Makibalita, makialam at makibahagi dito sa Oras na Pilipinas.

0: Diyos marhay na agam, Bicolandia.
1: Good morning po sa Indoga Boss.
0: Kumusta, kumusta ngayong araw ng Martes?
1: Na-miss ko ka mo.
0: No.
1: Pares pa lang si Ranjagit.
0: Ayun. Ngayon ko lang napansin. Pares pa lang kulay natin ng brown. Kumustas? Good morning, welcome sa programang Oras na Pilipinas.
1: Bicolandia.
0: Araw na naman ng Martes ngayon, July 7, 2026. Kumusta kayo? Kumusta ang inyong mga tulog?
1: Ayan, kumusta ba inyong gising?
0: Nakatulog ba kayo pagkatapos ng first day of impeachment?
1: Ako pa lang yun, patiki.
0: Patiki.
1: Wala pa tayo sa tinatawag na blood.
0: Pero mayroong ano, pag-uusapan natin mamaya. Bakit hindi si Senate President ang presiding officer?
1: Bagamat legal matters yan, pero siyempre, opinion ang tawag kailangan din natin.
0: Tsaka ano, first time, ano yan, ang pagkakalam ko niyan, pag ang presidente ang na-impeach, yung Chief Justice.
1: Chief of Justice,
0: tapos kung pagka Vice President pababa, Senate President.
1: Kung sa Justice, ang presiding officer talaga dyan, Senate President.
0: Senate President. Lalo, at ang Vice President.
1: Pero daming first daw, sir. Daming first ngayon. Kasi first VP na impeach. Maraming interpretation sila regarding those.
0: Ganun pa lang talaga, no?
1: Wala palang absolute na kailangan nilang magkaroon ng interpretation, kaya pala marami mga amendments na ginagawa.
0: Yan, good morning, good morning, good morning. Bangon, bangon, bangon, bangon na.
1: Gising, gising, gising, gising.
0: May pasok ngayon, araw ng Martes. May pasok sa eskwela. May pasok sa trabaho. At papasok din ang bagyo.
1: Nako. Naman.
0: Pero salamat sa Panginoon dahil lagpas naman sa atin.
1: Hindi
0: naman tayo maapektuhan masyado. Kumusta kayo mga tugang? Bakit
1: malakas?
0: Oras na naman siyempre para bumangon.
1: Oras naman para gumalaw-galaw.
0: Oras na naman para harapin natin ang araw na ito. Na kahit may mga rimalasos, may mga negatibo, may mga pagsubok, kasama natin ang Diyos.
1: Oras naman ngayon na masigigrabe ang nagigibo ng mga krimen sa kapalibutan. Tandaan, gumibo po kita kimaray sa satuyan.
0: Gumibo kita, Ma. Siyempre, oras na naman para manindugan kita sa makadiyos, makatawong paraan.
1: Iyan. Oras naman para itiwala ang gabos sa satuyang kagurangan.
0: Inibu ang programang Oras na Pilipinas.
1: Bicolandia.
0: At siyempre, kasama natin ngayon sa technical side si Don Alfonso.
1: Dapat nasa bakasyon ini.
0: Oo nga, wala siyang bakasyon.
1: Ano yung bakasyon?
0: Iyo. Uy, salamat muna bago kita magpakilala. Salamat muna kay Daddy Ro at kay Sis Mel.
1: Wala man si nakasawa po. Yan ang si nakasawa po.
0: Wala. Sisay kahapon.
1: Wala.
0: Walay?
1: Oo. Impeachment. Pero hapon baga sa impeachment ba ka? Iguang aga?
0: Iguang aga. Ganun pala yun. Okay. Salamat sa impeachment. Kaya po ay nagbabalik. Kami po ay magbabalik. Ngunya na sang oras at kalate. Siyempre kami po ang iyong mga kasama, kalakakan, kalmusalan, ngunya na pagkaaga. Ang mga lalaking magpapapundong kan sa indong kamunduan.
1: As in, magpapadagos kan sa indong kogmahan.
0: Mr. Solamente, nag-iisa lamang. Mr. Solamente, Rico Jalit.
1: At ako naman nagsusulong, guwapito, walang iba, Ronnie Rinsales.
0: Bago tayo magtuloy-tuloy, punta muna tayo sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na ating tatalakayin ngayong umaga ay reminder galing sa Ephesians chapter 6 verse 1 and 2. 1 to 3. Yan ay paalala sa mga aki-aki at sa mga magulang. Sabi ng text na ito, ng verses na ito, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth.
1: Sabi sa Tagalog, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina, ito ang unang utos na may kalakip na pangakong ikaw ay giginhawa at hahaba ang inyong buhay ngayon sa lupa. Malinaw yun.
0: Malinaw yun.
1: Ha?
0: Ang sabi ho ng Biblia, mga kabataan, mga kabataan, lahat ng mga kabataan na mayroon pang nanay at tatay, obey, sumunod sa magulang. Ito kasi ang tama eh.
1: At yun ang nararapat.
0: Yun ang nararapat.
1: At ito ay batas talaga ng Diyos. At ito lang ang may kalakip daw na pangakong batas ng Diyos.
0: Kung saka sakali man na medyo walang moral ascendancy ang mga magulang mo, walang karapat. Mga alam mo naman yung mga parang salto ang buhay.
1: Yun, parang hindi magulang ang...
0: Ang ano, eh, as long as hindi naman mali at hindi naman ungodly ang pinapagawa sa'yo, ubing.
1: Sumunod ka.
0: Sumunod.
1: Respeto pa rin.
0: Respeto pa rin. Kasi pananagutan din nila yung sa Diyos.
1: Hanggang saan ba ang pagsunod?
0: Mm-hmm.
1: Kapag kapag ang pinapasunod na sa iyo ay gumawa
0: mali
1: ng masama,
0: hindi na
1: siyempre,
0: tama.
1: Hindi tayo susunod doon.
0: Mm-hmm. So yun po, napakalinaw po mga kapatid. Kapag pinapagawa na tayo ng mali, huwag na tayong sumunod.
1: At igalang mo ang iyong ama't ina,
0: maging
1: sa publiko man o sa pribado ang pagkakataon.
0: Anong practical ways niyan? Unang-una na dyan, kapatid, ay ka magparasimbag sa magulang mo. Naindata yan na magparagumud-gumud ka, magparaparadag-padag ka,
1: napigsipag-pigsusugo ka.
0: Oo, kumakasagot ka kasi pabalang.
1: Ay, pambihira. Ho, namungon yan. Garo yun na nagpapakaraan sa mga magulang.
0: Nung ka nagibuhon mo yan.
1: Sabi nga ni, lalo na siguro kung may mga trabaho na ini, na gurang na ngayon sa mga magulang. Sabi nga ni, kung ano ang daang pigpapahiling nindo na ugali ngun yan sa pag-tratar sa indong mga magurang, pagtrato sa indong mga magurang, baka iyo man ang arugon kasi indong magiging mga apo kasi indong magiging aki o sa mga susunod na henerasyon.
0: Yung repotsyoso lang naman yun eh. Kung abo mong anihon mo yan one day, pakaray ngun yan. Utos ng Diyos. Respetohin, sundin ang mga magulang. Pwede ka man sumagot. Di ba? Pwede ka naman sumagot, pero yung may respeto pagsagot, hindi yung parang barkada mo na lang. Hindi tama, no? Hindi naman natin inaalisan ang karapatan ng mga bata, mga anak natin, na magpaliwanag lang side nila. Sa mga magulang naman, siyempre, pakiusap natin. Huwag naman yung kayo.
1: Pakinggan nyo naman.
0: Pakinggan nyo naman.
1: Oo, baka nga sila naman ay tama.
0: Pero pakiusap lang natin. Huwag kang mga anak, huwag kayong sasabat. Hanggat mainit pa ang ulo o kaya nagsasalita pa magulang. Hintayin ninyong matapos sila at magpaalam kung pwede na kayo magsalita.
1: Iyon lang naman ang pinakakailangan. Komunikasyon, maayos na komunikasyon dapat ang kailangan.
0: Huwag yung lagi na lang ano. Parang walang respeto magsalita. Pwede kayo magpaliwanag pero may respeto. O yun po mga kapatid, ang ating paalala ngayong umaga, tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa paalala ngayong araw na ito. Lumalawak na ang mga negatibong ugali at tanggap na ng sosyedad. Mga anak na walang respeto sa magulang. Panginoon, patawarin niyo po kami. Naging mga anak din kami. Patawarin niyo po ang mga kabataan na lumalaking walang respeto sa kanilang mga magulang. At sa mga nakikinig ngayon, dalangin ko, Panginoon, na mangusap ka po sa kanila,
1: yes,
0: na magbigay ng tamang respeto sa kanilang mga magulang. Dahil yun ang utos ng Diyos na sundin at respetuhin ang kanilang mga magulang regardless of their character. Sa mga magulang naman, dalangin ko na sila'y manindigan bilang godly parent sa kanilang mga anak. Dito nagsisimula ang isang mapayapang tahanan, may respetong pamilya, lalabas na may respetong mamamayan. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa araw na ito, ingatan niyo po ang bawat isa at gamitin niyo kaming daluyan ng iyong pagpapala sa iba. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
1: Amen.
0: Ayan, dagos-dagos na kita mga tugang. At ang akin na namang Facebook ay nag may problema na naman. Tuloy-tuloy na tayo, may problema na. Ayaw na naman magbukas. Ano ba yan? Itong meta na to, nag-expire lagi, ano?
1: Sa iyo naman sa resersa, kuya dahil.
0: Why?
1: Palitan mo na.
0: Palitan ko na ni.
1: Palitan mo na, nag-expire pa rin.
0: Yung nga ni. Ayan, kumustas? Good morning sa mga listeners natin sa radyo na inaabot po ng ating signal. Nagkakara-kara kami. Nagkakara-kara ba sa imo?
1: Sa imo, sir. Sa imo sana. Sa kuya, magayon nun.
0: Ayaw. Sa kuya lang.
1: Sa headset mo lang siguro.
0: Sa headset ko lang siguro. Marinaga sa mga listeners natin sa radyo sa buong Bicolan dyan, inaabot ng ating signal. Marinaga tabi isento ka ba, boss?
1: Oy, marina pagkaaga po. Ano po? Actually, sa muya po, yung special ko nini. Ngunyan sa kasaga sa nan sa moyang pag-broadcast sa OTV sa Webes sa kasabirnes, so igawa po kitang special broadcast. Diyan po itatalakay tayo.
0: Talakayin natin. I-discuss tayo kung tano. Ano yung mga detalye. Pero ngayong Martes at Merkules, mapapakinggan nyo pa rin po ang oras na Pilipinas, Bicolan nyo. Huwag ho kayo magalala. Dalawang araw ho tayo magkakasama.
1: ngayon po magkakasama tayo. Ano? Pakishare po ng ating mga link ha, kasi ba yung iba nating mga kasamahan ay wala pa po sa online. Baka ng alam nila iwala tayo sa live.
0: Oo nga, wala pa sila eh. Siguro may problema talaga ngayon sa... Wala naman.
1: Wala, sir.
0: Ako lang talaga.
1: Naglalag out lang talaga.
0: Ay, ganun talaga minsan.
1: Tsaya mo. Baka may nagkakaraw.
0: Hindi, man. Ganun talaga daw.
1: Ganun talaga. Every time.
0: Session expired.
1: Hindi, man. Baka manarok ka yan.
0: Sa akin, cellphone. Bakit? Ito lang. Pacheck ko daw ito.
1: Ipa-akon mo. Ipa-check mo, sir. Kundi halion mo. Igo dyan pigahali sa akin.
0: Kaya nga. Hindi ko aram eh.
1: Salamat po tabi sa mga listeners ta sa radio. Good morning tabi sa inyo dyan. Kay Nanay Masing, good morning tabi. Nanay Masing, natatanggap ko po sa imong text, Nanay Masing. Kailangan ko wara akong pang-text na talaga. Tapuro na kita sa messenger ngunya niya naga.
0: Nanay Masing, good morning. Good morning sa mga listeners natin sa radio sa Masbate City. Ayan ako ka nakaaging Sabado, Domingo, Lunes. Yan sa Good News Baptist Church. Good morning sa mga taga Good News Baptist Church dyan sa Masbate City sa pangunan ni Reverend Dr. Godofredo Tuzon. Good morning.
1: Good morning po. And sa Kuya Manaklan, Pamira, sa Samoyang Clan, nag-reunion kami. Pamira, puro na mga kami darakulaon.
0: Mga pinagpapala.
1: Pero duman ko nagka-midbida, may mga parentes na akong hindi ko pa midbid pala.
0: Iyo.
1: At least nagka-midbidan ka rin.
0: At least nagka-midbidan ka.
1: Yan pala ng kahalagan kang nagkakaigwang reunion. O nga lang, medyo aro-rayo, kaya medyo, na sabi nga ni, naput-put ang satuyang wallet.
0: Ganun talaga.
1: Medyo aro-rayo kaya, so... Antipolo.
0: Nagpa-antipolo kayo.
1: Antipolo.
0: Kaya pala nawala ka.
1: Biyernes kita nagbiyahe. Nagbalik kita kasuhapon.
0: Ako man tabi ay nagliwaliw papuntang
1: Masbate.
0: Hindi ito yun, hindi yun bakasyon. Hindi bakasyon. Although naligo kami sa Buntod Drift.
1: Wow, sira. Magayon.
0: Pero malapit lang kasi yun.
1: Uh-huh.
0: Malapit lang. Ako po ay
1: sa dagat yan, pero day ka sir nagitom.
0: Ha?
1: Day ka nagitom.
0: Night swimming.
1: Wow. Pagkatapos mo mag-bridge.
0: Pagkatapos ko mag-panel. Panel tayo sa mga final defense.
1: Ah, okay.
0: Inang mga estudyante. Sa TU. Pagkatapos natin yung panel, napagal ako.
1: Napagal?
0: No, sabi ko, mag-prampisaw daw muna ako duman sa White Beach. Sa oras lang naman ako nagtampisaw.
1: Nagtampisaw. Sa oras lang.
0: Sa oras lang.
1: Tama na ito. Kagaton ka doon ng palit.
0: So, good morning, Tabi. Sa mga nandito sa Albay, mga Albayanos, Diyos, maray na pag-aaral.
1: Good morning. Namiss ko ka mo. Namiss ko makihalakhakan sa indong. Makiulay-ulay.
0: Makiurun-urun sa indong. Kaya lang, hindi ko pa mabuksan ang satuyo. Mga sige karun.
1: Tapos.
0: Basahin.
1: Oy, salamat, Tabi, sa. Oy, sir, salamat sa satuyang live viewers.
0: Napira.
1: Sa 50.
0: Iyay. Pwede ba?
1: Pwede ba?
0: Dagdagan nyo, gising na kayo.
1: Uy, salamat, Tabi. Kaya tuwing, pakishare, Tabi, Sister Wing.
0: Sister Wing, good morning.
1: Wara ba, Sister Gina? Kuya Tony, good morning, Tabi. Nag-apot si Kuya Tony kasuwapon. Sabi ko, wara kita kasuwapon. Uy, yaw na, Tabi. Leo Labadan. Sabi niya, good morning.
0: Good yan palang, good morning. Sige, sa mga wara pa dyan, sige. Yeah, pasok na kayo.
1: And sa panduwang listahan ko po, Sir Vigor Izar is watching.
0: Wala so, nga, hindi nga. Kanina yun. Ngayon, wala na. Hindi na ako makapasok. Expired. Sa mga nagdatangog sa inyo, tukdoy daw kami. Bakit mayroon laging session expired? Ang sa kuyang messenger lang naman.
1: Saan, sir? Sa YouTube?
0: Ah,
1: i-type mo sa YouTube, i-type mo. Bakit palaging session expired ang Facebook ko?
0: Ang aking Messenger.
1: Isasabi sa iyo kung ano dapat libuhon.
0: Bire ito. Bala ka.
1: Abo talaga. Basta wayon man ana. Garo ang espiritu kaya niyaon pa sa mas bati.
0: Ngayon nagpawalat. kumusta ka mo? Kumusta ba ang pakiramdam ninyo na grabe nangyari sa Pilipinas ngunyan?
1: Baga.
0: Si Marcian Ador Malculita. Kinulong na.
1: Igo na pala, sir, na. Igo pala yan, sir, na. Apo, dyan supigapod na BGMP.
0: Oo.
1: Bago pala lang kung ang BGMP.
0: Ano na? Anong aral?
1: Oo. Pinakulong si Bong. Bong.
0: Si Bong. B.
1: Sunod si Jinkoy.
0: J.
1: Sunod si M.
0: M. Marculita.
1: May P.
0: Sunod si P.
1: May P pa.
0: Anong kaya ang P? As in, Pangulo?
1: Pangulo?
0: Oo.
1: Padilla?
0: Pwede man, ano?
1: Nakulo niya, sir.
0: Oh, pwede. Sino?
1: Obstruction of justice. BGMP pala niyan. Iman nga matindi ba yung mga netizens na
0: medyo mapapatanong ka din, ano? Mapapatanong ka din kung justice ba talaga ito?
1: Oo.
0: Politika?
1: Anyways, lalabas yan.
0: Lalabas yan.
1: Wala tayo magagawa. Silang nasa
0: sila nandyan. Ilikutan.
1: Ganun pero talaga. Sana tama din ang ginagawa natin, panalangin palagi. Ako panalangin ko palagi.
0: Let your will be done.
1: Katotohanan. May freedom of expression din tayo. No, may responsibility din tayo. Kung may kasalanan ka,
0: harapin. Ganun talaga eh.
1: Kung wala ka naman kasalanan,
0: lalabas din. Paring Ruel, good morning. Is watching. Good morning, good.
1: Kumusta?
0: Jen Gabad, Domina. Maray na pagkakatabi.
1: Domens.
0: Domens ba yan?
1: Sister Jen, Gabad. Kang Inarado. Domens family, Gabad family, Pastor Dave. Sister Judith, good morning. Pastora Judith, good morning.
0: Sa may mga birthdays ngunyan, may mga kumpleaños ngunyan aldaw. July 7. Happy birthday, Tabi Sendo. Anibersaryo man yan ang kasal. Ano bang mga anibersaryo yan? Celebration. Good morning at maligayang pag-celebrar.
1: Good morning and happy birthday, Tabi Sendo.
0: Siyempre, gusto kong batiin ang aking ay may bahay. Honey, my love, so sweet. Good morning. I love you, Mwachu.
1: Yun lang.
0: I love you 3 times today.
1: Sa Sakuya man na agum, si Celia Rinsales.
0: Ba pinangalan?
1: Ay, para warang may magka... Para warang may mag-angkong.
0: Ba? Silyado.
1: Silyado. Sa Sakuya agum, si Celia Rinsales. I love you. Mua machu. Dapat sa'yo, pangaranan mo, man. Baka may mag-angkong kayan.
0: Walang mag-angkong. Gusto niyang aratak-atakan siya. Gusto nilang parakpak-pak-pak. Diyos mo rin na ang gatabi. Siyempre sa sakuya mang apo.
1: Oy!
0: Ang napakagwapong si Marcos Theo. Jelit Bungaw.
1: Pero ako aloy-aloy pa lamang.
0: Aloy-aloy ka pa lamang.
1: Aloy-aloy pa lamang.
0: O, chinachallenge natin ang mga agong mo niyan. Mang, I love you na kamo.
1: Tama! Sister Jen, tabi. Sister Jen,
0: I love you na nindo
1: yan. I love you mo man, tabi, si Pastor Juni.
0: Yubaga. Minsan mga ano yan eh. Minsan akala mo hindi na kailangan yan. Kailangan yan.
1: Si Daddy Ro ang pika-challenge ko pa.
0: Yung nga ni, wala pa man nga ni.
1: Yaw na si Daddy Ro baga.
0: Ay, pero dahil mag-i-love
1: you. Nga ni.
0: Si SM nag-i-love you na.
1: Wala pa man.
0: Dati.
1: Sa sabi niya, duman lang sa Arong. Pero
0: sa Arong lang.
1: Sa live, dahil man nagsataram.
0: Iyo, yan ang challenge natin. Ano?
1: Buda, mahalon man da mag-i-love you.
0: May pili.
1: Ikali ito.
0: Kalito.
1: Mahalon man sa imong I love you.
0: Hey, good morning sa aking mga kasamahan diyan sa Legazpi Finest Eagles Club. Maraming na pagkaaga mga kuya.
1: Good morning, tabi sa indo.
0: Darating ang araw, si Karone ay magiging kuya Rone.
1: Ngunyan, sisiw pa sana.
0: Sisiw pa sana ini. Pintutubo-tubuan pa sana ini.
1: Kuyan, balukag.
0: Balukag.
1: Balukag sa kinikili pa sa namin katubo. Sister Wing, San Miguel Lucinario, in Jesus' most powerful name. Amen. Amen. Malinawon po ang datingan.
0: Ayan.
1: Dahil man nagraragara. Blessed din po Pastor Rico and Pastor Ronnie.
0: Ayan. Siyempre, it's good to be here, to be back.
1: Yeah, natagaro dahil laman naglalangkawan sa tuyang ko yan. Salamat tabi sa sa 50.
0: Ay, anong nga ran?
1: Teresa Andes Lucido Senyo Calyada.
0: Ayan.
1: Good morning, tabi, Ate Tere.
0: Ay, marunong ini si Tere. Ano nang, kasi nag-alag out din ini. Palagi ang kanyang. Anong nangyayari? Anong gagibuhon, Tere, kapag session expired ang iyong messenger? Ano ang nangyayari kayan? Paliwanagi daw. Day, Kuya Naram. Anong problema kang sa kuyang gadget? Sa mga ano diyan, sa mga hustler na matitibay sa cellphone,
1: mga expert
0: diyan.
1: Nata daw to
0: bigla na lang na session expired.
1: Bata, nagsisession expired, hindi sana sa station.
0: Digdig ayo. What is this?
1: What's it?
0: Bakit may expiration na ang session natin ngayon?
1: Eyo baga.
0: Ano ini? Sinado? Na may session na expired.
1: Sige pa. Kung si Simon tabi ang tataw dyan. Tabang ang tabi nindo. Makairak man kayo.
0: Kairak man kayo.
1: Dahil nakakachat, dahil nakakabasa.
0: Dahil lamang nakakabasa sa indong mga...
1: Ano yan? So iPhone mo yan, sir?
0: Gabos?
1: Ha?
0: Gabos. Gabos. Gabos na sa kuya.
1: Papi Rose.
0: Mm-hmm.
1: Sige, sir.
0: Sige, good morning, Papi Rose. Marahay na agad tabi sa mga pugi na sige ang gwapo. Dahil sa jacket. Iyo. Basahin mo nga karon yung sa kuya ang jacket. Basahin mo nga itong pula.
1: Matindi. Bago?
0: Ha?
1: Bago?
0: Dahil ba? Ngunyan lang nasulo.
1: Libis.
0: Libis. Sa libis ng nayong. Yan ay mga...
1: Matindi.
0: Kuya na, alam mo, ganyan ang trabaho pag ikaw ay ubigay ni.
1: Ubigay ni.
0: Oo, doktor kaya. Kaya gabos na.
1: Mas magayon kung ang mga membro mo puro ubigay ni.
0: Ayun. Ubigay ni.
1: Kung puro ubigay ni.
0: Ay, matindi ka.
1: Ang sa'yo mga member. Permi ka talaga, sir, may libis.
0: Ay, matindi.
1: Sa kuya kaya, mga kampalang.
0: Mga nurse.
1: Medtech. Medya-medya.
0: Mga midtek pala.
1: Medya-medya.
0: Medya-noche.
1: Medya-noche.
0: Ora dyan tabi mga tugang, mag-iribanan kita. Nag-ipon-ipon lang kami kita. Mag-iriba na kita. Pag-urulayan tamamay, ano, mga tugan. Ang nangyayari sa Senate, hindi mo kita mga expert dyan. Kaya lang, siyempre, kahit hindi kita expert, may damdamin tayo.
1: Pag-ururunan ta sana.
0: Damdamin ito.
1: Dahil kita magagiduman sa rural legal terms na.
0: Dahil kita ngaaran.
1: Ang gibuhon ta na sana, i-google ko na lang.
0: Ayan. Pananaw ang sa to yung pag-urulayan. Ilang mga Pilipino, ano?
1: May naruduman lugar ako. May nag-google
0: ka. Ginugle ka ngayon. Dahil man ngayon ako at taga-Ateneo. Dahil man ngayon ako,
1: UP. Ginugil ko. Pasalamat. Tatama. So,
0: Google niya.
1: Translation.
0: Titext ko kuta ko. Ititext ko kuta.
1: Sabi ko nga, kung aram ko sana, itatao ko siya muna sa sekretary ta.
0: Iyo. Pahiram ko na ko muna yung sekretary.
1: Masiram-siram ko ta. Kung gusto niya legal terms ang ururon. Tawan siya kayo tawag kang sekretary ko.
0: Ay, sabi niya, ha? Di, nababasa.
1: Ni Daddy Ro.
0: Oh, ni Daddy Ro. Basahin mo na.
1: Sabi ni Daddy Ro, happy birthday!
0: Kanino?
1: Sa aking ex-girlfriend.
0: Iyay!
1: At mami, Nimi. I love you, mua, mua,
0: ito.
1: Iyay! Mami sun ka, sir.
0: Oh, dapat nagdadangog ini si Madi. Madi, bihira ini mangyari. Danghugin.
1: Problema ta. Ex-girlfriend.
0: Ex-girlfriend nga ni.
1: Dahil niya man sinabing agum niya ngunyan.
0: Given na yun. Kapag sa mathematics, given.
1: Given na yun.
0: Ex-girlfriend.
1: And
0: wife.
1: Wife. Dapat na.
0: Dapat ganun. Pero given na. May mga chuk na. Iyon na yan.
1: Masiramon pati pag mati yung daddy ro. Kapag basahon, I love you.
0: Mua.
1: Mua. Chuk.
0: Yay.
1: Oh yeah, si yun sabi niya my wifey.
0: Yay.
1: Yeah. Naramdaman ko si Storya Kelly so wifey. Na ko yan so wifi.
0: Oh, wifey.
1: Wifey. ginamit ko kanya so
0: wifey. Ginamit ko kanya so yung wife. Binadulan ba
1: ka?
0: Yun pala.
1: May kuyang pala nito. May automatic na.
0: Pakaray sa pagbasa kaya.
1: My wifey.
0: Sabi ni Papa Rose, ubigay nyo na ang jacket.
1: Mga miyembro ang ubigay.
0: Ang urulay. Ang mga miyembro.
1: Urulay. So, mga miyembro. Ambassador, receiver.
0: Oo. Recipient of grace.
1: Recipient of grace.
0: Sabi ni Mother Teresa, pabayaan mo sa napas, mabalik man sana yan, parang pag-ibig lang yan, babalik na sana yan sa takdang panahon. Alo, yun man yan.
1: May kuyan, may hugot si Teresa.
0: Ibig mo sabihin, nag-aasa. Nag-aasa ka pa man. Makulugan magparaasa. Ikaw magparaasa.
1: Pero at least day siya nawawaraan kay pag-asa, sir.
0: Ubus na lamang ang ito mong buhay na sana yan.
1: Magayon na lamang pagbati yun. May pag-asa pa pala.
0: May pag-asa pa pala.
1: Igo pa, perang percentage tabi.
0: Mabalik na lang dayan. Sige.
1: Sige.
0: Halat-halatong ko lamang. Parawagan ni Teresa Fiona Villamor. I am Cheryl Jacob. Inipas ang expert sa mga expired na.
1: Yan.
0: Fiona Villamor, dadalay yung nag-iba sa Legazpi. Dahil tinugutan kan Supreme Court. Kay Banan Makuta, ini pala mas bati si Pia Fiona.
1: Dahil
0: tinugutan kang sa iyang personal Supreme Court.
1: Dahil tinawan ki T.R.O.
0: Dahil tinanggat ng T.R.O. Ibi-ibi, baga?
1: Nagkakarigos ka kutado man. Ano nga nitong...
0: Sa Bunto Drip. Nagkakarigos ka kutado man. Kaya lang, hindi binigyan ng T.R.O. ni Justice Philip Villamor.
1: Ay, matindi man si Justice Philip.
0: Eyo, dahil tinawanan.
1: Dahil tinawanan kay kaya.
0: Hawa pa kanya, sino ang abogado mo?
1: Maluyan sa iyo mong kuyan. Maluyan sa iyo mong defense panel.
0: Maluya, kinuha ko kung taas si season.
1: Maluya
0: ang defense panel.
1: Magpalit ka?
0: Palitan mo na yan ang defense panel.
1: Defense panel ba? Medyo mapiperdi ka sa masunod.
0: G. Corey, blessed Tuesday morning po. Maraming salamat, Sister G. Corey. Thank you.
1: Mr. Jenna Dalosa, good morning po mga servant ni Lord. Mr. Solamente and Mr. El Guapito, good morning. Nag-abot siya. Bakit po wala kayo kahapon? Namiss kayo ng madlang people.
0: Ayun, kinang mo naman yan. Sa Rungal daw lang kaming nawara. Namimiss tayo. Ano man ngunyan ang patunay mo, namimiss mo kami.
1: Iyo.
0: Dapat kayo may patunay.
1: May patunay.
0: Dahil lang yan pwede sa tataramon.
1: Dapat. Iko sa
0: Iko yan. Dapat may patunay yan. Sabi ni Cheryl Jacob, Cheryl Jacob, i-update mo po pas ang messenger mo po. Baka kasi nag-log out ka po sa isang gadget mo po. Daingan eh. Oo. Alat-alatong ko
1: na. Baka posible sir na nag-log out ka. Or nilag out ka sa gabos na gadget.
0: Iyo, ay man ako naglalag out. Nangyari na talaga ini na nabalik na sana siya.
1: Sige. Mel Maceres Chavez, good morning.
0: Good morning, Ate Mel, ate ko na yan.
1: Ate mo na pala nini.
0: Kasi Kuya Rogel ko na yun.
1: Wow.
0: Kuya Rogel Chavez. Good morning.
1: Good morning, Tabi.
0: Mm-hmm. 7:33 na in the morning. Sige. Mga tugang. Mamaya balikan natin ang inyong mga pagbati, ang inyong mga pakumusta, sa inyong mga pa-shoutout. Maduman naman kita sa ating pangalawang segment, ang Damdaming Bayan.
2: Damdaming Bayan.

0: Mado mo lang kita sa tuwing damdaming bayan ko niyan. Kaso bago nagbigay na kita ng introduction, ang damdamin ta bayan tang niyan na pwede kayo makita, maki-jamming sa muya. Ang mga nangyayari ko niyan sa Senate of the Philippines. Ang first, may kinalaman sa first day ng impeachment trials. Trial ni pangalawang pangulong Sara Duterte. Nagtataka kami. Pinag-usapan namin kanina pa ni Caro ni ano, bakit hindi si Senate President Sherwin Gatchalian ang naging
1: presiding officer?
0: Ano ang punto diyan? Anong ibig sabihin niyan? Bakit hindi siya?
1: And kasi kadalasan daw at nasa constitution. At saka maging doon sa kanilang Senate rules ay dapat ay presiding officer is the Senate president.
0: President talaga. Oo.
1: O kung presidente man ang siyang impeached person ay dapat chief of justice ang magpe-preside.
0: Ayun. Bakit ngayon hindi siya?
1: May mga binasa silang mga rules and rules, sir. Pero sige, pag-usapan natin. Ano po ang inyong opinion?
0: Ano po ang inyong opinion
1: diyan? Damdaming bayan. At bakit si Chis?
0: Senador Chis Escudero ang ginawang tawag dito, impeachment,
1: presiding officer
0: ng impeachment, ano? Bakit kaya?
1: Ano sa palagay niyo?
0: Tayo ay pag-usap-usapan talaga naman. Huwag kang matakot.
1: Sabi ni Sister G, Sister Gina, malungkot daw pala pag walang UNPB.
0: Ganun. Sabi ko naman sa inyo eh. At least naranasan ninyo na pag walang UNPB, nami-miss nyo kami.
1: Sa bukas meron pa. Webes and Biyernes, Thursday and Friday, wala po tayong UNPB. Kaya pinaka-full blast natin na broadcast ay sa next week na. Pero bukas ha, samahan nyo po kami dahil meron pa. Kasi meron tayong special programming po sa Tuesday and Friday.
0: Ang sabi,
1: Thursday.
0: Kasi hanggang ano tayo, hanggang bukas, meron pa naman kaming broadcast. Mamimiss nyo naman kaming 2 days. Ay, dapat dyan matuloy na ang satuyang kapihan.
1: Ayun baga. Ito, wala man kitang schedule.
0: Wala man kitang schedule. Dahil parang i-schedule si Dua.
1: Pwede bang baga mga alas 7, ano sir?
0: Iyo, pwede yan.
1: Pwede baga sa bumuyog.
0: Pwede baga.
1: Uy, matindi.
0: Pwede baga.
1: O naku, natuloy na kamo.
0: Dahil lamang kami natutuloy ni Daddy Raw. No, tsaka yung dalawa nating nag-imbita sa tuya. Si Yusek tsaka si Sisweng.
1: Dahil natutuloy.
0: Oo. Pwede natutuloy. No, ayun, sabi ng ating sekretary, ang mga dahilan na binanggit na pabubuling talakayan ay kinabibilangan ng mas may karanasan daw kasi si Senador Escudero sa paghawak ng impeachment proceedings dahil siya ang naging presiding officer nung naunang impeachment proceeding laban nga kay Vice President Sara Duterte noong 2025. Oho.
1: Yan ang pinakarason.
0: Pangalawa, inais daw ng mayorya ng Senado na ang mamuno ay isang taong yung napagkasunduan nila sa pamamagitan ng butuhan.
1: Yung baga.
0: Kaya paano naman ang... Paano naman yung nakasulat sa batas na pinagdidiinan ni Senador Alan Peter Cayetano, Senador Pia Cayetano at ni Senador Ruben Padilla na nag-google pa naman. Paano naman yun na talagang kung sino dapat yung presiding officer o sino dapat ang Senate President, yun daw talaga dapat ang presiding officer. Hindi ba ito? Sa akin lang ito, Karone. Hindi ba ito insulto sa katauhan ni Senador Sherwin Gatchalian?
1: Actually, ang nagpanukala din, sir, si Sherwin din ata.
0: Siya nga ang nagpanukala, pero palagay mo, kagustuhan niya yun o iguan yung mga tao talaga na nagsabi sa kanya na, pali, bakoy ka dyan.
1: Ipagpalagay na.
0: Day mo kaya yan.
1: Ipagpalagay na natin, sir. Ako para sa akin, ito opinion ko. Kasi ang impeachment ay usaping ibig sabihin talagang kailangang masusi, mabusisi, may alam sa batas, maalam sa batas. in the aspect of kung talagang pag-uusapan ay mas capable si si Cheese, ah, or si sino ito mga
0: sino sa minority,
1: sa majority
0: mga sino
1: sino mga attorney ngayon sa
0: mga abogado natin? Si Senador Pangilinan.
1: Ay, silang dalawa lang naman.
0: Mm, Senador si Cheese, silang dalawa lang
1: ang attorney,
0: abogado diyan.
1: So, ang ibig sabihin sa akin siya, mas sa akin ha, para sa akin. Okay niyan na siya ang magiging presiding officer. Unang-una, maalam sa batas. Pangalawa, nagkaroon na siya ng siya na din ang naging unang presider. So, ibig sabihin, alam niya na 'yung pagkakasunod-sunod at ano ang dapat gawin.
0: Okay naman yun. Wala man lang tayong tanong kay Senador Cheese Escudero. Ang tinatanong natin dito, Karon, yung mukha ng Senate. Ano bang sinasabi ng batas?
1: Kaya baga sabi nga ni Ruben, kung siya ngayon pinili nindo na maging presiding officer, dapat siya na ngayon ginibo nindong Senate President.
0: Yun baga. Eh, first and foremost, dapat pinag-isipan nila yung Senate President pa lang tinuluklok nila. Wala pa siyang kakayahan na mag-preside ng impeachment. Bakit siya unang-unang pinili na maging Senate President? Eh, hindi pala siya pwedeng maghawak ng impeachment trials. Eh, mandato ng Senado yan eh.
1: Na dapat Senate President ang mag-iimbal. So, marami. Bagamat maraming mga rules ang inilagay at maraming mga amendments ang ginawa at mayroon din mga resolutions. Eh, yan sa sinasabi natin, legal matters yung pinaka.
0: Ayun na nga yun eh.
1: Kasi nga may kanya-kanyang interpretation sila. Kasi doon sa iba, sabi nila, wala man nakalagay na talagang Senate President yung...
0: Ang sabi ng mayorya. Pero may sinight baga si Senador Alan Peter Cayetano, Senator Paya Cayetano, Senador Robin Padilla, na Google pa nga na mayroong rules.
1: Anyway,
0: hayaan na natin yan sa Supreme Court na mangyalam dyan. Pero ang satuya lang naman, damdamin lang naman.
1: Ito yung sabi ni Pastor Abel. Sabi ni Pastor Abel, kung nakinig sana si Senador Win sa mga Cayetano na pinaglaban sana siya, hindi siya kahapon nagmukhang katawa-tawa.
0: Ayun na nga eh. Yun na nga ang sa akin lang to ha.
1: Parang anong nangyari nga ni daw, parang naging OGT lang si.
0: Makamakin mo, duman ka sa gilid, ay ka mo nagdataram.
1: Tagalista.
0: Tagalista ka din. Sekretado to the presiding officer ka. Alam mo naman, pambira. So, ito, damdamin lang naman ha. Sabi ni Jenna De La Rosa, yes po, mali po yung nangyari sa Senado. Si Jenna na mismo nagtaram kaya.
1: Wow, matindiling.
0: Matindiling.
1: Yan ang pinaka-justice secretary ako tadigdi.
0: Pinalayap nga ni si...
1: yun ang pinaka-chief justice tadigdi sa...
0: Ang presiding officer niya sa Harong. Ha? Sa presiding officer
1: niya sa Harong. Presiding officer sa Harong.
0: Pinalayap!
1: Matindin eh.
0: Ang gamo niya,
1: dahil nag-aagi sa impeachment, kamay na bakal na eh.
0: Di ba sabi sa Biblia, ang lalaki ang presiding officer sa Rome.
1: Ayubaga.
0: So,
1: may responsibility, may authority.
0: Pinalayap baga. Ni Jenna De La Rosa, hanggang ngunya, dahil nakakabalik sa trono.
1: Ay, pambihira.
0: Makairakon man yun si. Nagbigbig ka sa mo.
1: Iyo. Tabangan may ka.
0: Tabangan may. Kami ang bahala sa imo. Makusog kami dyan.
1: Mag-agad ka sa mo yung backup tabi.
0: Iyo. Sabi ni Gina, yes po, mali po yung nangyari sa Senado. No, po. Parang luto po. Ang nangyari, pakiramdam ko po, kampi-kampihan na lang po baga sinda.
1: Sabi ni Ezekiel Depeter, good morning ONPB. No live kahapon, nata ito. Salamat your live ang mga lalaking tatapos ng kamunduhan ay pagpapaugman nin ng sendong. Ano man? Ayos sa bayasik ang pagkuhan musika. Yeah, na baka mapangmali nga ni kami
0: magbasa. Maribati kita kaya. No. Sabi ni Sis Weng, prenomote niya si Sis Gina na use undersecretary.
1: Undersecretary?
0: Oo. Yusik
1: na man?
0: Si, oo. Yusik man, Jenna De La Rosa.
1: Abo tabi ni Sister Jenna. Ang sabi ni Sister Jenna, tiwing president po ako.
0: Abo
1: niya ki sekretary. Ano pa sabi ni Pastor Abel? Sabi ni Pastor Abel, yung biglang pagkaroon ng presider kahapon ay planado ng
0: Malacan
1: niya.
0: Ganon?
1: Hindi na nga dumaan sa butuhan. Eh, napoint na lang si cheese ni Lacson, luto na. Actually, dumaan din sa butuhan. Oh, kasi ang 12-8 baga.
0: 12-8
1: ang butuhan. Nag sa butuhan, yan.
0: So, ibig sabihin, ay, analyze mo, Karo. Ah. Kung araw kayo ng butuhan, 12-8.
1: Ah, 12-8.
0: Iyon na yan ang buto ng majority. 12. You know?
1: 16 ang pinaka-need nila.
0: Oo. Ah. Garo.
1: Pero tanda na, ang impeachment is dapat impartial. Ibig sabihin na, ng partisan.
0: Karoni, ipapaahit ko ang buhok ko.
1: Garorola tao na rin. Garorola tao.
0: Garo ang, sa totoo lang.
1: Garo magkukuya na rin. Yun ang pigasabi ni si Senagtaram ni retired General Binag. Nang sabi niya, mga Pilipino, pagpigagi na sa pagdidesisyon, pwede nga agihon sa pigapod na relational.
0: Mm-mm. Relational man talaga yan.
1: Relational na. Bako na siya buy out of, so talagang pigisipan. Kundi lumalamang yung
0: tinatawag. Bako man ni relational, Karuni.
1: Kaya nga, ang ibig ko sabihin, pag pinag-usapan na, ibig sabihin, nagiging ko na yung...
0: Naging relational niya. Palagay ko ini politisyonal ini.
1: Bako na relational.
0: Ang nangyayari ko niyan, Karuni, sa totoo lang, ang nangyayari ko niyan, garong pigigibong grade 2 ang mga Pilipino.
1: Iyon naman nga ni aluyo na kitang pigigibong grade 2.
0: Garong kitang mga grade 2 na, tingnan mo ako wala akong kinikilangan sa mga krulungan na yan. Kung talaga may kasalanan si Senador Marcolita, ikulong.
1: Gibuhon niya sa iyang parang. Tato naman siya.
0: Kung talagang may kasalanan si dating congressman.
1: Depensor,
0: ikulong. Mm-hmm. Pero ano tayong mga kalaban lang sa politika ang nandyan?
1: Iyon nga eh. Tapos sa flood control.
0: Sa flood control, wala nang nangyayari. Baga sa flood control, tahimik na ang blue ribbon.
1: Ikaw manda ako nung naipakulong. Si Bong. No. Si Chinggoy.
0: Ano naman yan. Itong mga pagkurahaw dyan.
1: So mga dapat, so mga big fish dapat.
0: So mga big fish dyan.
1: Napigasabi talagang.
0: Pigpangararanan dyan. Baka man lang itong pigpangararanan. Una, si
1: Bakulo na pigpangararanan.
0: Si Senador Joel, pigpangararanan man. Nauna pa nga ni. Na pinangaranan.
1: Si Zepa.
0: Oo. Si Chis Escudero, pinangaranan. Si Sandro, si Congressman Sandro Marcos, pinangaranan.
1: So mga congressman,
0: no, yung mga maingayon mo niya na congressman, pigpangaranan. O yao na mismo si ano eh, si senador o si congressman na dating tawag dito speaker Romualdez, pinangaranan. Bakit absuelto na baga nanahimik na sa ombudsman si ang kasong plunder kay ano dating speaker Romualdez, wala na. Nanahimik na.
1: Yay!
0: Oo, so medyo talagang magtataka ka man ano, bilang mga Pilipino, ano ba nangyayari sa bansang Pilipinas?
1: Sana umiral talaga ang totoong mustisya.
0: Ano ini, pagkatapos kayo ni, garantihan na naman yan.
1: Sigurado yan, sir.
0: Garantihan na naman ini.
1: Ini pala ang rason ni Gina.
0: Ano ang sabi?
1: Ang sabi niya, pag sinabi ko pong abo, abo ko na. Pag siya pala nagdesisyon.
0: Abo mo na. Alam mo, abo mo na duma. Sige. Diyos din na pag-urulayan tayong duma. Magdumang ka sa church, mag-ulayan tayo ang mga abo mo na na yan.
1: Iyo. Kaipuhan mo na yan, sir. Kaipuhan mo mag-agi. Kaipuhan mo ng kaurunan ini.
0: Kaurunan talaga. So, dapat maglingkod na tayo sa Panginoon.
1: Tama.
0: Ang mga, sa Biblia baga, pag ikaw single na, maglingkod ka na lang kay Lord. Dahil ka na maghanap kay partner. Lalo-lalo na pag medyo nasa sulno pa naman kita.
1: Iyo baga.
0: Oo.
1: Pirang taon naman sa naan.

0: pabura ang body kay cheese o hindi, pero walang kalaban. Sabagay, ano? Parang man ang kalaban.
1: Parang kalaban.
0: Kasi sabi nga ni Senator Alan, kahit ako pa ang butuhan ninyo, hindi ako papayag dahil against the Constitution yan. Mas marami pa si...
1: Sundin ang Constitution.
0: Marami pa si... Senador Alan ta nag-aaram sa Constitution.
1: Nagruluwas na baga sa mga nagkakaralasi sa Ateneo.
0: Siya
1: pa ito sa nagkakaralasi...
0: Sa UP.
1: Sa UP. Nagruluwasan sa
0: ruluwasan
1: mga...
0: Baga.
1: Interpretation.
0: Sabi ni Ruben, ni Senador Ruben, ako UP.
1: Ako!
0: UP man ngayon ko.
1: Maski ba ako tapos kay law, pero tapos man ako kay UP. Criminology.
0: Sa,
1: aram sa University of...
0: Prison.
1: Prison.
0: Okay.
1: University.
0: Pero ini si Senador Robin Padilla, tapos man talaga ini kay criminology.
1: Tapos man nga.
0: Hindi man ibig sabihin na dahil college graduate yan. College graduate man si Senador Robin Padilla. Talagang pinaninindigan niya lang na tayo yung mga Pilipino, dapat tayo yung magsalitang Pilipino.
1: Pilipino.
0: Bako tong...
1: Kaya sa English na ginibo...
0: Oo.
1: Kaya sa English baga, para maintindihan ka mga Pilipino, ginogel translate niya.
0: Ilingon mo, Karone, ang Japan, Japan ha? Japanese talaga, di sinag-ringlis duman.
1: Ay, ako sir, ang bilib digdi sa tuya na lugar na talagang piga, ansin lang mother tongue, Cebu.
0: Dahil lamang.
1: Nagbibirisaya baga sila.
0: Bisaya talaga sila. Oh, tayo lang naman ang bansa na mga Pilipino pero ang number one sa tuyang lingguwahe, ang ginagalang na lingguwahe, English. Pag dahil ka mag-English, garo ka murtugo. Ang China, dahil man nag-English. Kita man sana.
1: Sabi ni Gina De La Rosa, sabi po baga ni Livis, di, huwag tumurok. Ano daw? Sa Sara Imbits po, tutukan. Huwag tumutok. Okay. Tutukan daw po yung flood control dahil wala pong nakukulong ni isang tao sa flood control po. Hain na si dating Kong Saldico.
0: Ayun na nga eh. Actually, medyo magtataka ka rin talaga. Ready na po ang guest. Sino? Yun po ang sabi yung damdamin bayan ko niyan. Salamat sa indong mga kuro-kuro at opinion. Salamat, Tabi. Tayo po ay magpapatuloy na maluwan muna kita sa Kasabay sa Paghayo.
2: Kasabay sa Paghayo.
0: Sa Kasabay sa Paghayo, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa atin pong mga partners na nagtataguyod ho sa atin at sumasama sa ating mga salayunin ng Far East Broadcasting Company Philippines, Care 104.3 The Way FM. Apat na paraan. Unang-una, salamat ho sa inyong mga pananalangin. At patuloy po tayong humihiling ng inyong panalangin bilang partnership ninyo sa atin.
1: Pangalawa po ay volunteerism. Salamat po sa mga volunteers natin na patuloy na tumutulong po dito sa ating stations. At kami po ay umaanyaya sa inyo na mag-volunteer po kayo dito sa ating stations.
0: Siyempre, pangatlo po natin ay gusto nating patuloy na hinihingi ang inyong mga imbitasyon. Dahil kami po ay willing hong ipaliwanag kung bakit ang ating station ay non-profit, non-commercial radio station. Anong ibig sabihin niyan? At paano ho tayo magkatulungan bilang pamilyang Kristiyano digdi sa Bicolandia? Sa labas ng Bicolandia na naniniwala na ang salita ng Diyos ay dapat maipalaganap saan man sulok ng mundo.
1: At pangapat po, at inanyayahan po namin at kumakatok po kami sa inyong puso na maging financial donor po kayo at sponsors ng ating station sapagkat tayo po ayaw maasa sa biyaya at sa biyaya ng Diyos sa tulong ng mga tao. At hindi po tayo non-profit and non-commercial. Kaya patuloy po kami kumakatok sa inyong mga puso. Maraming salamat po.
0: At kami po ay magpapatuloy-tuloy na po tayo. Makikinig muna tayo sa mga paraalam mula sa ating stasyon.
3: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na

Amin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

0: Maraming salamat po sa mga paalaalang yan mula po sa ating stasyon. 7:57 in the morning. Dagos-dagos ang kitang digdig sa ating last and final segment, Servisyong Karyan.
1: Servisyong Karyan, tatakiryan!
0: Ngayong umaga, mga kapatid, ang ating pong guest ay mula sa BJMP Sorsogon Provincial Office. Makakapanayam natin ang Community Relations Service Officer ng BJMP Sorsogon Provincial Office. Nandiyan na siya, waiting na siya. Walang iba kundi si Senior Jail Officer 1, SJO1, Mark Alvin Luzuergo. Sir, good morning!
2: Good morning, sir!
0: Ayan, kumusta tabi, Sir Luzuergo?
3: Luzuergo.
0: Luzuergo. Parang kakaibang apelyido ito. Luzuergo. Taga sa intabi, sir, ang Luzuergo.
2: Taga Castilla po, sir.
0: So ganon talaga. Okay.
2: Oo, Sorsogon po talaga.
0: Sir, batiin muna natin tabi, sir, ang mga listeners natin, viewers natin sa ating programa.
2: Yun, so, sa gawas po na listeners and mga nanonood po via Facebook Live, good morning po sa Indaga Boss. And then, syempre, sa mga naabot pa, kansatuyan na live, sa inyo po kamo sa panig kang kinaban, good morning po sa Indaga Boss.
3: And actually, sir, namamati kita, sir, sa radio, abot hanggang summer sa tuyang frequency sa radio.
0: Sir, ang una-una natin, siyempre, okay, parang meron tayong okay. May nanirinig kaming mga background sounds. lilinawin natin kay Senior Jail is JO1. Katumbas ito ng SPO1 dati, no? Senior Jail Officer 1. Alvin na lang at mahirap
3: Alvin
0: ang
3: Luzuergo.
0: Okay. Sir, alam namin na ang tawag dito District Jail, City Jail ay mga under sila ng ang tawag dito, Bureau of Jail Management. Ito bang provincial office? Kasi alam natin, ang provincial jail, parang LGU ang may hawak na yan. Ito bang BJMP Sorsogon Provincial Jail? LGU o BJMP ang may hawak?
2: So, good morning ulit, sir. Bali po ang satuya po na provincial jail. Ngunit po kapun sa is Provincial Jail Administrator's Office. So para sa pwede kang sa PNP na igwasin ng Provincial Office. So bali kita po ang nag-oversee ka mga jail facilities within the province of Sorsogon. Under pa rin po siya kang BJMP.
0: Okay. Iba man ini sa Provincial Jail?
2: Yes po, sir. So, bali po ang satuya po na provincial jail is kapot po yan kang, under po siya kang, kang DOJ.
0: Okay.
2: So, ang satuya po sa Provincial Jail Administrator's Office, bali, opisina lang po kita.
0: Opisina lang ini. That's bago very clear. Bago siya yung, kasi ang pagkakaalam ko, pag sinabi mo provincial jail, LGU yan, sa DOJ yan eh. Oo, pero itong provincial
3: office.
0: Office ini.
3: Administrative office
2: po.
0: Ano ini ang
2: administrator's office po?
0: Ano ang relasyon kay ini digdi man sa regional office ng BJMP sa Legazpi?
2: Yan, so ano po, bali ang structure po nato sa BJMP is igo po kita ang BJMP National Headquarters, tapos igo po mga regional offices. So other kaya na regional offices man po is the Jail Provincial Administrator's Office. So under man ka mga provincial office po is the jail units within the province.
0: Okay.
2: So, ano po kaya na structure kang so, sa tuya na operations.
0: So at least maliwanag tayo sir. Na sa imong kalagayan ngunyan, you are not inside a jail facility talaga. In other words, wala kayo dyan mga, ano ang tawag
3: PDLs.
0: Natin? Oh, PDLs. Ito yan ay opisina lang talaga.
2: Opisina lang po.
0: Okay.
2: Pero sa ngayon po, pansamantala po tayo nandito sa, yung office po natin is pansamantalang nandito po sa compound ng Sorsogon City District Jail Office. District Jail po.
0: Okay, so nandiyan din kayo sa compound ng ano. So meron din kayo diyan mga PDLs kasi nasa compound kayo.
2: Opo, nasa labas, nasa ano sila, nasa kabilang building.
0: Ah, okay, okay. So maliwanag 'yun, Sir Tabi, ano? Bilang ano naman, bilang Community Relations Service Officer, ikaw ay CRSO ng isang ano, district jail o diyan mismo ng region?
2: Ng provincial officer.
3: Provincial, hindi region.
0: Ah, ng provincial.
2: Provincial CRS officer po.
0: So bilang provincial CRS officer, hawak mo ba yung mga districts?